0: og bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wish! Non-stop allergies? Ang solusyon!
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Kinaham sa Domingo, food for the soul.
9: Langalia, mito mo.
8: Dungan ta sa pagpaminaw sa misa diri sa IFM.
9: Kung mga pulong mo pagkapuy-an o pisa.

Daghang salamat, Reverend Rolly, ato ang deacon nga hapit na maordinahan. Andamaw niya po ng inyohang mga gasa, mga igsoon, no? Hapit na iyang ordination. Sa team of pastors ni Monsieur Roger, Father Jimmy, Father Ayan, Attorney Father Joel, and Father Marlon, kaninyong tanan, maayong buntag. Usa sa mga di na ko malimtan mga igsoon, dihay higayon nga giimbitar ko recollection. Apan lahi to nga recollection tungod kay nagtuo man ko og sa mga estudyante. But dili di ay mga parents di ay sa graduate.

0: mutubo nga maayo sab, mutubo nga buutan sab. Gani, one of the greatest frustrations in the art of parenting is that we can never guarantee positive results. Whatever our efforts, our goodwill, and our competence, tinuod gini magso, no, nga some of the best parents in the world, muna ilahang frustrations when they see their child take a wrong turn at one point and ended up badly. Mahibong ta ba no nga kamaayo, kabuutan sa ginikanan ani, pero tanawa, adik-adik ang anak. Wa mo tarong og eskwela, wa magkahuman. Naapagan yung mga anak nga mahibulong ta nga, ngano nag-suicide ba ni? Nga buutan magkinig maginikanan. Gani, di na to ni kahibulong? Nga naman, bisan ang atong Ginoo mismo, iyaning nasinati. In the case of Judas Iscariot, sus, the perfect Lord, Jesus Christ, si Judas Iscariot Megson, having been under the direct and constant supervision and influence of our Lord, still, Judas Iscariot ended up badly. Di ba? Sumuni. Bisan unsa pa dae kamaayo sa magpupugas, di gyud garantiya nga ang mga binhi ngayang gipugas, mahulog ang tanan sa maayong yuta. Og mamunga kini, naagi dae mga binhi magigsuon nga mahulog sa batuon nga yuta, nga di makagamot, malaya dayon, mga binhi nga mahulog sa agianan, nga tukaon lang sa mga langgam, naayo bang mga binhi mahulog sa lugar sa mga sampinit, nga diin di makatubo, nga naman, matuok man sa mga sampinit. Apan, di po di kalimod magigsuon, no, sa atong salmo responsoryo, naagyoy mga binhi nga mahulog sa maayong yuta, og manguhay kini, makabunga kini, daghang mga bunga. Mga igsuon ko diha ni Kristo, tinuod yun, even if we do our best as sowers, the results are never guaranteed. But what is encouraging and enlightening in today's gospel is the attitude of the sower. Mo ni nindot ka pamalandungan, Megson. Kana bang ang kinaiya sa magpupugas ba? Nga wa gyud siya ma-discourage. Wa gyud siya mo-surrender. Bisag nasayod siya nga dili tanang binhi mahulog sa maayong yuta. Apan positibo kayo, no? Ang kinaiya sa magpupugas. Keep sowing the word of God because that will bring forth wonderful results in the end. Musugot ang sadili, trabaho po ba yan is Ginoo mga igsuon, no? Ang pagpatubo, ang pagpabunga sa mga binhi nga atong gitisok, atong gitanom. Muna ang atong trabaho, as sowers, padayon yang. Unsay imposible sa tao, posible man sa Dios. Di ba? So, mauna siya may son. What man cannot do, surely God can. Samtang namalandong ko mga igsoon, kagahapon, daghan ko mga kanabang na-realize na kining maong ebanghelyo karon naghisgot po ni sa lain-laing klase sa mga tao. Kay kining binhi mo ni ang pulong sa Ginoo, ang magpupugas, ang Ginoo mismo, siya mo'y nagpugas, siya mo'y nagsabod sa mga binhi. Apan musugot ng sadili, lain-lain gyud ang kasing-kasing sa mga tao. Naayo ba niyang kasing-kasing gahi? O ban ilang gituyo nga sirado ang ilahang kasing-kasing aron dili makatubo, di sila makasabot? Ug tuod may igsoon, tinuod gyud, no? There are different kinds of people who hear, who listen, but do not remember, or simply do not understand. Samtang nagtanaw ko sa pulong, the word to listen, to hear, pwede na itong mahubad sa Binisaya nga nakadungog, naminaw, or namati. Apan kahibaw mo magsuon, aning tulo, nakadungog, naminaw, namati, ang pinakalaom di ay magsuon, nga hubad sa the word to listen, to hear, is kini di ay namati magsuon. Nga naman, nakasabot gyud ka kay nga naman aduna may pagpaminaw uban sa imuhang pagbati. Nindot na bugat ba? Munang namati kay naminaw ka o niya uban sa pagbati. Muna nga makasabot ha? Kung maantigo na itang mamati mga igsoon, gani kining atong pagtuo, nituo ka tungod kay namati man ka. Kay kung wapa ka namati, di ka mutuo, oy, wakaroon din he. Karon nga, naglingkod ka diha, nakasabot ka sa mga pagbasa, sa first reading, sa Salmo Responsorio, sa ikaduhang pagbasa, sa atong Ebanghelyo, sa giwali sa pari. Uy, ngano nakasabot man ka? Tungod kay naminaw ka uban sa pagbati. Gani si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma, Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing. Ang pagtuo di ay gikan sa imong nabati, sa imong nadungog uban sa pagbati. God's word may be accepted or may be rejected. Depende sa tao nga namati. God's word, ang maong binhi, may be cherished or ignored by its hearers. Apan, nakita na ko nga bisan unsa kamaayo sa magpupugas, bisan unsa kamaayo sa magsasangyaw, pwede ang nanimba, mauli nga way nakatunan, way nasabtan. The word of God is not being forced in the hearts of men and women. Ngunit tinuod mga igsoon, ang pagtuo, ang pulong sa Ginoo, nagkinahanglan og pagdawat. Dili ni siya pinugsanay. Gani, the word of God cannot grow. The word of God cannot produce fruits unless it is welcomed. Nagkinahanglan ni siya pagdawat, mga igsoon. It should be received freely with faith that withstand the challenges and difficulties of life. Muna na, the key to understanding the word is a heart open, willing to learn, willing to listen. Muna, ablihan na to ang atong kasing-kasing. Aron kita makasabot sa pulong sa Ginoo. Aron kini makatubo o makabunga diha sa to ang kasing-kasing, diha sa atong kinabuhi. And this is the primary requirement in order to bear fruit. Kanang kamautang mamati mga igsuon. Nya karon ba yano? Ang atong tema sa Archdiocese is a listening church. Mao bitaw maigsuon nga nahimo nga epektibo kayo ang mga programa sa ato ang parokya, sa atong Archdiocese. Ngano man tungod kay gikan man ni sa atong resulta ni sa atong pagpamati sa mga panginahanglan sa atong katawhan nga gialagaran, kay pwede maghimo tag mga programa nga dili siya sibo, dili makaigo unsa ang gikinahanglan sa atong community. Di ba? Muna nga mahimong failure ang atong mga programa tungod kay di man na mo gikinahanglan sa mga tao. Muna nga as leaders, mga igsoon, dili gyud top down ang atong ginahimo. Unsa man di ay bottom up, gikan gyud sa mga tao. Muna nga importante kayo, we need to listen. We need kinahanglan tang kamautang mamati aron kita makasabot, makahibaw unsa ang gikinahanglan sa atong katawhan nga atong gialagaran. Tinuod mga igsoon, dili tanang binhi mahulog sa maayong yuta, dili tanang binhi makabunga, makatubo og makabunga. Apan nindot kay maigsoon, no? Kinibang kinaiya sa usa ka magpupugas, ang kinaiya sa ato ang Ginoo. Nakahibalo siya right from the start that not all seeds would sprout and grow. Nahibalo siya that some seeds would die quickly. Some seeds would be wasted. But the sower was not frustrated. He continued to sow. He continued to strive and persevere. For eventually there would be a bountiful harvest. Mao gitoy naas kasing-kasing sa magpupugas. Tinuod mga igsoon, we may have shortcomings, dili man ta perpekto, we may have setbacks, but the challenge is, do not give up. Do not be discouraged. Padayon lang gihapunta. Keep sowing. No? God is going to win. Matod pa ni Archbishop Abit Oy, atong Arsobispo Sugbo. The harvest does not depend on the soil, but on the power of God. Nindot, ano? Di mo din magdepende sa yuta. Importante ang yuta maigsoon. Importante ang nagtanom. Pero, uy, naadi ang gahom sa Ginoo. Gani, samtang namalandong pugko maigsoon, nakaingon ko, tinuod, no? Ikaw mao'y nagtanom sa binhi, pero ang Ginoo naman mo'y nagpatubo ni ana. Ang yuta importante, kay mao may tamnan sa binhi, sa maong liso. Pero ang pagkabuhi, ang pagpamunga sa tanom, anaa sa kamot, anaa sa gahom sa Dios. You do not know how, giunsa na pagpatubo sa maong tanom. Sama nga magbuhi kag baboy, uy, magbuhi kag hayop. Di ka kasiguro, uy, nga kana imong hayop, pabaligya na nimo. Di ka kasiguro nga, ang imong hayop, abot nag 3 months, 4 months. Nga naman, daghang mga challenges, mga masakit na imong baboy. Uy, mamatay na, di ba? Ang imong trabaho, ikaw mo'y naglaog, ikaw mo'y nagpakaon, pero nagpatubo na lang, Ginoo na. Sa mga ikaw mo'y nagtanom sa binhi, ikaw mo'y nagbukbo sa maong tanom, pero nagpatubo sa tanom, nagpabunga sa tanom, ang Ginoo na, uy. Daghang mga challenges, like sa baha, like sa bagyo, pwede nagmamatay ang maong tanom. Sobras tubig, uy, dili pon maayo sa tanom. Sobras init, di pon maayo sa tanom. Mauna siya magsuon. Bisan gud kaming mga pare, magwali mi, musugot mi sa dili, na ay naminaw, na siya wa maminaw. Na ay natuog diha, na ay nagduwa siya ang cellphone, uy, kahibaw mo, padayon gihapon mi sa among pagwali, bisag naapay wa maminaw. Nga naman, ang paghikap sa kasing-kasing sa tao, di mo na trabaho na mga pari. Trabaho na sa Ginoo mga igsoon. Ang among trabaho, padayon sa among pagwali, padayon sa pagsangyaw. Pero ang paghikap sa kasing-kasing sa tao nga magahi, sa kasing-kasing sa tao nga sirado, trabaho na sa Ginoo. Sama nga ang Dios, padayon siya sa iyang pagsangyaw, bisan paggahi ang kasing-kasing sa mga tao. Jesus did not give up. He continued sowing, and he was victorious in the end. Usa sa mga nindot kay ani Maigsoon, nga example, kada yung kinabuhi ni San Agustin, eh, makaingon ta ba no nga, sus na, tanawa ra yun, grabe ka buutan sa inahan, maampuon ka ayo. Grabe yun ang inahan nga, sus, kada bang nagsunod yun sa pagtubo sa iyang anak, ang wa magkulang sa pagpahimang no, pero wa man musunod si Agustin. Unsa may nahitabo? Mana, nagpuyo siya kinabuhi nga dili pod nindot. Apan tan-awa gid maigsuon, ang paghikap sa kasing-kasing sa usa ka anak nga magahi ang kasing-kasing, trabaho na sa Ginoo. Ang Ginoo ni naghikap sa kasing-kasing ni Agustin, no? Oy tan-awa gid. Nahimo pa hinuon siyang santos. Unsa may hagit ani alang kanato? Do not be discouraged, labi na karong mga panahuna. Kung doon na kay anak, nga di mo patuo ni mo. Kung imong sultihan mo, sukol ni mo. Mutubag-tubag ni mo. Uy, ayaw pagsalig sa imong pagkainahan, sa imong pagkaamahan. Kundili magsalig ta sa gahom sa Dios. Muna sa ebanghelyo karon, di lang ta magsalig sa yuta, nga gitamnan sa tanom. Magsalig po ta sa gahom sa Ginoo. Kay kining tanan mga igsuon, naa sa kamot, naa sa gahom sa Dios. Parents, teachers, religious and civil leaders, do not be discouraged. Do not underestimate the power of the sower. Do not underestimate the power of God. Gamhana ng Dios. What is impossible to man is possible to God. Ang ato ra yung trabaho, just keep on sowing the word of God, because that will bring forth wonderful results in the end. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan, Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mabalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi og sa mga minatay og ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo og magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa Amahan og sa Anak. Dungan sa Amahan og sa Anak gisimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay og sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mudangup kita karon ngadto sa Dios, dala ang atong mga pag-ampo. Pangayoon nato nga ang iyang tingog mabati unta kanato. Maabli ang atong kasing-kasing aron matisok, mutubo o mamunga ang mga pulong sa Dios nga nasabod kanato. Sa matag pag-ampo kita moingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa pagiya sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabus gikan sa kawad-on ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw o ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga masakiton, mga idaran ug mga huyang ug ilabina sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
1: Nga ang mga nangamatayng matuohon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay, dito sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Langit nung namong Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Abliha ang among mga kasing-kasing, aron matisok, mutubo ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad ang mga binhi nga matisok sa among kasing-kasing kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Magam po kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eukaristiya, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Malingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo.
1: Mga pahibalo, una, mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas, July 2 to July 9, 7,585 pesos and 75 centavos. Ikaduha, dinhi sa atong shrine ang Novena Masses alang sa Our Lady of Mount Carmel, nagpadayon matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass, pagahimuon karong Huwebes, Hulyo 16 sa alas 5:30 sa hapon. Karong Sabado, Hulyo 18, sa alas 4:30 sa hapon, magsugod usab ang Novena Masses sa mga Santos, San Joaquin o Santa Ana, ginikana ni Santa Maria. Ang Fiesta Mass, pagahimuon karong Hulyo 27. Ikatulo, mao kini ang mga nadawat nga donations sugod sa July 4 hangtod July 11 nga miabot og 36,000 pesos. G&S Office and School Supplies Trading 500 pesos, Neil Chris Monterde and Family 1,000 pesos, Aisha P. Coliflores 1,000 pesos, Rosita Cigarino 500 pesos, SC 2,000 pesos, NJ Cabahog 1,000 pesos, Mr. and Mrs. Gomez and Family 4,000 pesos, Narding and Nieves Abarquez 5,000 pesos, Josephine 1,000 pesos, MJ Clothing and Streetwear 500 pesos, M&P Caba and Family 3,000 pesos, Anonymous Donors 1,000 pesos, 500 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 5,000 pesos. Kung buot ka mo donate para sa atong project, ihatag inyong donation sa opisina uban sa resibo. Or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO account. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph, BDO account number 00171-801-9923. Ikaupat, sa buwan sa Agosto, ato nang saulugon ang atong 25th silver anniversary sa dedication and declaration isip usa ka national shrine. Sa paghandom ni ining makasaysayanong pizza sa atong simbahan, magsaulog kita og 3 duong masses from August 5 to 7 sa dili pa ang atong silver anniversary sa Agosto 8. Kabahi ni ining maong kasaulugan, nagpadayon ang atong Duaw San Jose sa mga kabalayan og banay matag Miyerkules, ang Day of Devotion og Pilgrim's Mass matag Huwebes og Bread of Saint Joseph Spiritual and Physical Nourishment matag Domingo. Nagpadayon usab ang atong visita banay, ang pagdokument sa mga kasinatian, grasya na dawat og mga handumanan sa mga pipila ka mga parokyano og lumad mandawihanon kang San Jose nga ato unyang i-feature sa atong 25th anniversary celebration. Kung buot kamo masayod sa atong mga kalihukan o sa unsang paagiha kamo makatabang sa atong pagsaulog sa atong 25th anniversary celebration as National Shrine, bisitaha ang atong opisina alang sa dugang impormasyon. Katapusan, nagpadayon ang atong Holy Hour Pledge o sa kauras matagsimana diin atong ubanan ang Ginoo sa pag-ampo diha sa Santissimo Sacramento. Kini pagahimuon matag-adlaw, Lunes hangto Domingo, alas 7 sa buntag, hangtod sa alas 8 sa gabi. Giauhag kamo sa pagpalista sa inyong Holy Hour Pledge dito sa atong parish office. Ang atong offerers, Holy Name Society. Daghang salamat.
0: In behalf sa team of pastors, kami magpasalamat kanyo magsuon sa inyong padayon nga pagsuporta kanang mga donasyon nga nabasa Dako kay nagtabang maigsuon sa ato ang ongoing nga mga paningkamot. Just like for example sa ato ang structural engineer, nibayad banta og 1.5 million. So hapit na ta mahuman tungod sa inyong mga hinabang sa ato pod nga mga 26 ka mga plano dinhi sa ato ang vicinity, no? Nimbayad pod ta og dulan sa 6 million kanang inyohang gipanghatag maigsuon aduna ginay padulngan. Daghan kay salamat ni ana, hinaot paunta nga inyo na siyang ipadayon aron magkapadayon ta sa pagpalambo, pagpanindot sa ato ang simbahan og sa ato ang National Shrine of St. Joseph. So inyo ni mga igsuon, nga nindot kayo, panghinaot na mo, nga before mi mobiya din hi, nga naamoy makita nga nindot yun nga mga kausaban mga igsuon. So, kaninyong tanan, salamat kaayo sa inyohang padayon nga pagsuporta o pagtabang. Karon akong taugon para sa linain nga panalangin og bendisyon ang mga wedding anniversarians o ang atong magkabataan nga nanimba karon, dalis tubangan para sa blessing. Ako hangyoon ang team of pastors nga mao'y mupandong sa kamot nila, no, para sa atong magkabataan o sa mga wedding anniversarians. Dali! Yeah, muhangyo sa ko sa tanan nga nanimba, no, atong ipandong atong kamot para sa ato ang mga anniversarians o sa ato ang mga kabataan. Ang Dios nga nahigugma kanatong tanan maghatag unta kaninyo sa iyang labing pinili nga mga panalangin ug magpuno sa inyong kinabuhi ug kalipay. Magiya unta siya kaninyo diha sa iyang mga dalan ug magdala kaninyo ngadto sa iyang himaya. Mutubo unta kamo sa inyohang relasyon, isip mga minyo ug usab sa inyohang kaakuhan. Langitong Amahan, binisuni usab kining mga kabataan nga miduol karon sa imong altar. Dawaton unta nimo nga mahinangpon sila nga miduol kanimo karon. Tanawa nga mahigugmaon kining mga kabataan, bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og atubangan sa tanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi sa imong hinigugmang anak among Ginoo og among Dios. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.

0: Inaham sa Domingo, food for the soul.
1: Langalia, mitamu.
0: Dungan ta sa tagpaminaw sa misa diri sa IFM.
1: Kung mga pulong mo pagkapuyan o pagkakata.
0: Inaham sa Domingo, food for the soul.

0: giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
1: Mami, undangi ang drama.
0: Angeline?
1: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: delikadong sarap, kaog jud ka.
1: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawas sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metoclopramide and tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis niya? Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
5: Start the day with a jolt of freshness.
4: Daog na sad si Katrin.
6: With Colgate Fresh Confidence.
7: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
8: Probat TLC, kasama ni mommy sa pag-alaga sa kids daily.
9: With lysine plus B vitamins.
10: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
9: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas sa sigla at CGF plus Vitamin D.
10: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla laki. Gonna be healthy. Probat TLC.
9: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gonna be healthy, Propan TLC.

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop, bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahid.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Naako ana.
12: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
13: Ma, naako ana.
12: Ang maintenance sa papa nimo?
13: Naako ana.
12: Ang para sa allergy ug ubo?
13: Ma, naako ana.
12: Unya ang
13: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyud.
12: Nya, akong kiss.
13: Ma, naaka ana.
14: Watson's Generics.
15: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
17: Idol oras sa FM, alas 9:31 na.
16: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may bugitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, dahil na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Gasa sa IFM.
1: Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
0: Wa pa'y adunahan nga wa makasangpit o wa pa usay kabus nga wa makapaambi. Let's be agasa sa matag usa.
1: That's what friends are for.
0: Gasa sa IFM.
2: Market Man on the Run, Idol B.

0: 93.9 FM mapugngan panidol alas 9:43 na ato oras diris IFM. Once again adlaw karon nga Domingo pizza 12 na no, sa buwan sa Hulyo 2026. Good morning once again sa itong mga idol diha karon nga nang laba ang uban nag usama nang uban ro naglaag-laag no. Oo. Musta man ang concert sa Bini no? Oo, naka-kuan ra ba? Nakapalit og ticket or naay laing gigastuhan, no? Good morning. Alas 9:44 na itong oras sa FM niya. While waiting ka sa ito ang gas sa beneficiary, no? Kay ato pagkikwat-huwat no wala pa man. So, ato sa ipadangat ato ang mga sunata, ato ang mga commercial sa mga idol niya. Karo taod-taod sa tatangis sa ninyo, ato ang Idol Himsog on the Air. Idol Himsog on Air, kauban sa nato sa itong mga bisitang mga doktor, no? Kaya maumagi na ito. Sa adlong Domingo, Idol Himsog on the Air, unya, dun ay usas mga doktor nga ato ang makauban, no? Of course, nga ito ang Idol Chicksy, sab, no? Maoy mo atiman sa ito ang programa karon nga Idol Himsog on the Air karong alas 10 hantod sa alas 11 sa kabuntagon. So, karedi na dito si Doc, no? Sila sa nato ilailahon kayo. Iglabay lang pas, Doc. May lang kamugi makahibaw. Unya, mahibawan sa ninyo unsay specialty, no? Niining doktor karon nga ito ang bisita, no? Mga gwapo man yung mga doktor nga ipang ni Dr. Ruel, no? Dr. Ruel Dihanyo, no? Yang mga ipang record rin ang mga doktor, no? Kung lalaki, gwapo. Kung mga babae, sad, mga gwapa sa ato. Oo, niya, mga grabe sa nila mga expertise gyud, no? So, di sa gyud basta-basta, no? So, at least, naasad tayo ma-learn, no? Niya, sa itong programang Gasa sa FM, mga idol, balik ta, no? Sa milabayng mga adlaw, sa katong Gasa sa FM, sa milabayng Domingo, no? Ato lang lakbitan gamay, no? Aha, nakatunol man ta ato si... Kisa pati pangaan gani ato, ha? Si... kato si Pasagdan, no? Kung ako masayop, no? Pero wagi din taon niya Pasagdi ang iyang anak, bitaw. Aha, sa... O sa man to ka kining... na ay sakit ang iyang anak, no? Naas to'y cancer, no? Sa ako na inumduman na acute lymphoblastic leukemia, no? Ang katong base sa iyang diagnosis, no? Sa maong bata, o niya mo, tumidangup din rin iyang amahan, no? Si pangan ato iyang amahan, gani, si... Naagi ito na ko ano, naagi ito sa tambalan nandiyan sa may Perpetual Socor Hospital. Unya mo ito nga itong natabangan mga idol, no? Pasalamat yun ta sa kanunay sa matagigayon sad nga misanong kamuka na mo, no? Amo ato ang mga suking mga listeners or mga viewers, no? Kanato. Mo ito nakalikom taog 5,200 ka pesos, no? Gikan sa itong sabianan mga idol niya ito sa itong, of course, ay nabagan yun at nakasuporta yun kanunay ito mga idol. Namato taga Sambuanga del Norte si Ariel Pasagdan, 34 anyos. O niya, nabagito yung nanawag na ko, no? Kay mutunol siya. May unta itong naabdan niya, no? Kay napamanto sila sa Perpetual Socor. Ito nanawag na ko by the past days. Nangutana kung kasi pangaan. So, ito akong gihatag ang detalye. Aro sa mapuno-punuan sa din taon to. Taga Sambuanga del Norte taon sila. Na sila direk karon sa niara lagi sila ng Cebu, no? Gumikan kay ang iyang anak nga 11 anyos nga si Ivy Pasagdan doon ay leukemia, sumautong acute lymphoblastic leukemia mga idol. Pasalamat ha sa kanunay sa inyong pagsanong dinakana mo sa IFM 93.9 Cebu mga idol ha sa kanunay nagkakay salamat yun niya. Standby sa ta sa bedangat at mga commercial luman na itong balik sa ta sa mga sunata kung dili pa ugali mo abot ang ato ang gasa beneficiary karong adlaw Domingo pizza 12 na, no? Sa buwan sa Hulyo 2026. Standby kininyo ang idol ang bayan o marketman on the run Idol B alas sa programang Gasa sa FM sa adlawng Domingo.
1: Gasa sa IFM.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusoids sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusoids is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
11: Mula noon, hanggang ngayon!
13: All you need is Fried! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS 93.9 IFM.
16: Pampugnan pa ni!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
19: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
20: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
21: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
19: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
21: Dito na buo ang confidence ko.
20: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
22: easy maging best me.
23: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
24: TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
25: With lysine plus B vitamins.
26: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
25: May 100% Reni Vitamin C plus Vitamin B complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
26: Tulong sa paglaki. Reni ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla. Laki. Gonna be healthy. Program TLC.
25: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gonna be healthy, Propan TLC.
27: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
29: Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi ang idol kong FM
30: 93.9
29: IFM.
1: Gasa sa IFM.
0: keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
2: Wa pa'y adunahan nga wa makasangpit o wa pa'usay kabus nga wa makapaambit. Let's be agasa sa matag usa.
0: That's what friends are for.
2: Gasa sa IFM.
3: Marketman on the run, Idol B.
5: Idol, oras sa FM, alas 9:53. Ato i-greet si Bobby Ramirez Castillo diha sa Barrio Luz sa Public Market, no? Siya sa Malbago Union na San Francisco. Sila si Nicler Castillo, siya mga anak si John Dave Carlo, siya nga pare Abilino Pormentera, iya sa mga si Elsa o mga tindira-tindira sa merkado sa Barrio Luz. Sila si Elena Vivian, si Mia, si Catherine, si Gia, si Dunyong, si Lorna, o si Idol Dudong Balberde and family. Alas 9:54 na.
6: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.

alas 9:07 na niyo. Wala na tayo gong oras mga idol. Alas ito programang Gasa sa IFM. Sunod na yun karong taod-taod mga idol ha. Kumaniining maong kanta. Unya, doon na tayo mga music. No? Unya, I'm leaving you with a song by Leslie Montes. Kailan kaya? Bye for now mga idol. Amping sa kanun ay bless Sunday everyone. Then tangi ko ninyo karong alas 11 sa programang IFM Udura Ballroom Dancing kaubas Inday Bambina o sa programang Panid sa Kahaponon na kaubas sa si Inday Bambina live drama na to alas 2 hantod sa alas 3 sa Kahaponon. IFM Udura Ballroom Dancing alas 11 hantod sa alas 2 sa Kahaponon. Last na biskute 8.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
3: Angelique!
4: Di man sa'yo pag okay ra.
3: Pero,
4: sa Star

0: diet and exercise, nakabudyot ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Ako dahil si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
3: Ako.
2: Alo. Ayo, sakto ra to. Uy. Hawak mo ang beat,
4: hawak mo ang the beat. Sa bawat ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-ad.

0: Idol Tony.
1: Ang market man on the run, Idol B.
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
3: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
4: Ang ride ang Hawaii Corona, Inday na Bina.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol Himsog on air.
1: Nais ko rin maagos ng alon saan man mapagbad.
0: Let's learn together. Hisgutaw kahimsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
1: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
0: Idol Himsog on air.
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: 93.9 FM. Mapungan pa ni sanga ni Idol Tony. Gini si Idol Trixie. Happy Sunday mga idol. Laing hugna na po sa atong diskusyon karon sa atong idol Himsog on air. Hopefully himsog tang tanan og mas himsog pagita. Kay na naputay dugang kaalam nga mahisgutan karon M. I'm so blessed kay sa akong atubangan. Kauban na nato atong guest doctor for today nga diskusyon na lang ato ang gitawag nga knee pain idol. Ani na si Dr. Horacio Barba. Good morning, doc.
1: Hello, good morning. Good morning sa tanan nga listeners. Salamat sa opportunity.
0: Grateful said me, Doc, for you nga nihatag ka og ganang time namo, especially on a Sunday. So, Doc, first and foremost, no, mangutan na gyud ta ani. Atong diskusyon, mga idol, is about knee injury or sa tuhod or knee pain. Kaning sakit sa atong tuhod or pagsakit sa atong mga tuhod. So, first and foremost, Doc, magdiskusyon ta kay matod pa nimo, hisgutan na to ang anatomy of the human body, no? So, yes. Kaning mga idol na to nga naminaw karong sa mga anatomy, DJ Chicks. It's a branch of science, idol. Bitaw, ang kaning anatomy, idol, importante kini atong masayran ang mga functions sa atong panglawas. So, and to be specific, ang atong mga tuhod. So, Doc, unsa man ni, Doc?
1: So, okay. I think bago ta magsugod sa pag-discuss sa unsa man jud ang knee pain, importante na at least natay idea kung unsay structure sa atong tuhod. So, kani, more or less, ang tuhod nato na ay bukog sa on top, na ay bukog below. Ang bukog nato on top mo ng thigh bone nato, no, again, this is very, kani siya, simplified, right? Ang bukog nato sa ilawom mo ng shin bone, na ay gamay nga bukog sa atubangan mo ng kneecap nato, no? So, ang tungaan na mo ng knee joint. Joint siya, just like shoulder joint, elbow joint, wrist joint, ankle joint, no? Basically, ang knee joint nato, ang sudan na niya is na ay normal na fluid, na apod tayo giingon na meniscus, more or less ang meniscus, more siya shock absorber bitaw sa tuhod. Na apod tayo giingon na cartilage, more or less, ang cartilage mo'y lining sa bukog, pang protection na siya. And then, in between, nanay mga unod, so mga ligaments, if sa mga basketball players, football players, mga athletes, mga ACL,
0: okay,
1: PCL, MCL, more or less, kwa na siya, mga unod na siya around the knee na makapugong sa movement.
0: Okay.
1: Okay, and then, aside from that, muscles all around the knee. Muna siya.
0: Muna siya. So, mga na kuanta na surrounded na siya o mga daghan kayo ng mga, unsa man ni, unsa itawagan na, Doc? Mga functions, no?
1: Yes.
0: Tons,
1: yes.
0: No? So, well, common, kaya makadungot ang cartilage, kaya even sa mga basic lang, Doc, no? Kaning mga in layman's term, ito, kaning mga manok, may mata, kaning cartilage ni sa manok, yes. Muna ang kuhan sa manok, muna yung bahin. So, napunta sa human being.
1: Yes,
0: no? So, muna, Doc. Anyway, atong moving forward, unsa maning knee injury? Ni mga idol ha, K-N-E-E, or knee pain, rather, sakit sa tuhod. Basically, unsa may pinaka kana bitawng maingon ta, Doc, nga ay nagsugod na yung sakit sa tuhod ug nanan ni mga underlying nga mga mas lawom pa nga sakit.
1: Okay. So in general ang knee pain, no, layman's terms, gi-arthritisan ko.
0: Oh, kana.
1: Actually ang arthritis kung kuana nimo, kung extrapolate nimo ang murag root name ana, ang arthritis is two words actually. Arthro, which means joint, ang joint nato. Itis, inflammation.
0: Yes. Ah, so meaning to say, ang ato ang joint nag-inflame.
1: Yes.
0: Sa other words pa, or sakto ba, correct me if I'm wrong, Doc, ha? Pero kuming kag nag-inflame, hinihubag.
1: Yes, oh. Na-swelling.
0: Na-swelling, or nag-start na o ka ng hubag ang imuhang ni. Basically, Doc, ay mo dyan ay common, may sakit mo yung tuhod. Ay, arthritis na siguro ko. Di na ko pwede bukaon og munggos. Di na ko pwede. Di ba mo man ay mga common sa layman, pero can you correct, Doc? Sakto ba na? Naba yung relation? Or unsa ba?
1: So, kanino? Ang arthritis, actually, umbrella term na siya. Just like, moingon kag sakyanan, daghan klase nga sakyanan, na daghan brand. Same thing pud sa tuhod. Arthritis, daghan hinugdan, daghan causes, no? Pwede degenerative, meaning wear and tear, munang pinaka-common actually, osteoarthritis.
0: Ah, okay.
1: Pwede pud traumatic, no? Muna ang gikan sports, na sprain, bitaw, gikan run, naapod lain nga inflammatory cases, meaning hubag jud siya. Ang actually ang medyo complicated na niya, pero ang reason kung ano muhubag ang tuhod, daghan pod causes. Pwede, okay, again, trauma. Pwede pod katong gitawag na to, gouty arthritis mo nang inikaw nagmunggo, inikaw naghipon, mana bita muhubag ang tuhod mo nang one of the causes. Pwede pod infection actually.
0: Oh, yes. Actually, na, pwede may maka-idea do kung kanang may kag-infection, asa man nakuha kung inana.
1: So usually, ang infection, most ma-experience jud is ang mga pasyente nga nagsamad, nakasamad, or kanang actually na-aksidente bitaw niya, nabalian ang tuhod. So ang tuhod manggod nato, in a way closed system na siya, balloon na siya. If maguba ang barrier, masudlan no niya nagkagaw and everything.
0: Okay.
1: And the issue with that is that pwede jud kaya ma-infect ang tuhod. Unya, actually you really see that sa mga kuan bitaw, mga na aksidente, na operahan, usahay. Yes, no? So, munang most likely cause sa infection.
0: Okay. So, kay ganina, nagkisugot may ana ni Doc, ay namang kag-share niya, no, akong mama, basically, kinaoperahan man to sa iyahang uncle noon to, pero okay. Nonetheless, same gihapon kay in relation to the bones, no? Muna, sa mga naminaw karon idol, kung naamoy gustong ipadangat, pangutana, panlitan karon nagsakit inyuhang mga tuhod, or naabamoy ka ng gustong ipangutana ni Doc, kabahin na ni injury, pwede mo mo text idol ha, kay at least Doc, maka-idea po ta, no?
1: Yes, please,
0: sila
1: please,
0: mga
1: go.
0: Questions, no? 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Palauman na to, niya, atong sabto na mga termino, mo take tag short break, Doc. Sa atong pagbalik, let's talk about the terms, no, in relation to katong mga degree of knee pain or injury. So, lahi-lahi magklase, as you mentioned,
1: yes,
0: unsa may kalahian na ning gouty, arthritis, katong usang usaka common nga gi-mention nimo,
1: osteoarthritis,
0: no, mga ingon ani idol, labi na kung nagkaedad na o naba mo yung bitamina nga kuwang sa inyong lawas, hinungdan nga sakit ang inyuhang mga tuhod, maining maminaw ta ni dol kay para at least magiyahan ta dol, babasig kulang ta sa vitamins and minerals, no. Bitaw, eh, kidding aside, salamat kaayo again si Dr. Horacio Barba, actually idol ani siya clinic sa UC Med and si Budok. Yes, so niya, kuan po ni sila sa rehabilitation, no, sa mga na-injured nga tuhod, uguban pa. So, atong hisgutan sa pagbalik, kini ang Idol Himsog on air sa nga ni Idol Tony oras sa IFM. Alas 10:22 na kini si Idol Chixie. Stand by, mga idol.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. Idol Himsog on air.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: 93.9 IFM. Mapungan pa ni Padayon. Tapos itong discussion, Idol, about knee pain or sakit or pagsakit sa tuhod. Kauban nato si Dr. Horacio Barba na siya clinic sa UC Med and sa Cebu Doctors Hospital. Doc, once again, good morning. Atong i-on itong mic, Doc. Ha? Okay na. So, Doc, ganina ang ato ang nahisgutan na ade klase-klaseng mga arthritis o mga pagsakit sa tuhod and causes, no? So, Doc, can you further discuss mga kalahian? And, of course, nakagimension about sa human anatomy or structure sa ato ang panglawas, labi na sa tuhod. So, go ahead, Doc.
1: Okay, so, I think para organized, ta, usa-usa na lang nato ang kada structure, no?
0: Sige.
1: So, usually, ang tendons, ligaments, again, muni ang ma-injure, makakosa ni pain, kasagaran sa mga acute. Acute meaning, gikan kagdagan, yakalit lang ni sakit ang tuhod, or ni kat-kat-kag o kuan, hagdanan, o yan, na-slide ka, sakit sa tuhod, or even ka nang nagligo ka, yan, na-slide ka, o yakalit lang na ay na-pop, no? Na ay ni
0: kuto.
1: Pop, ni kuto, o yakalit lang sakit, di na malihok or stuck ang tuhod. Usually, ang mga ingon-ana, muna ang mga ligament injuries, mga ACL, PCL, or pananglitan, mga athlete, mga basketball players. Inig-rebound din mo, inig-landing, o niya, na-twist imong tuhod, kalit lang, sakit jud kayo. Or mga flag football, ana, nagpa-side sila, marag nag-shuffle sila pa-side, o niya, kalit lang, nisakit ang tuhod. Usually, ang mga yun, ana, we expect, well, again, depende po sa physical exam. So, before this, ay mo ka impatient if daghan pangutan ang doktor.
0: Kaya
1: actually part manggod na sa service namo to get a history o nya i-examine pud namo ang tuhod. Dili lang puro x-ray, MRI, dili.
0: Okay. Kuan
1: jud hikapon jud namo ang tuhod, nanay mga tests.
0: Mm.
1: So usually if pananglitan nanay may tabo sa ligaments, tendons, the best thing to do acutely, ha, acutely, ayaw ipahilot, number one.
0: Ooh.
1: Yes, kay na-i-roll ang massage, no? In a way, skilled sila. Pero, not all of them are familiar sa tuhod, sa injuries. So, first thing to do, ice.
0: Ice
1: na ni mo, o niya, ayaw ilihok. Ice o rest. Actually, natay gitawag na rise, rest, ice, compression, i-wrap, elevation. Elevate ni mo yung tuhod para dili siya mahubag, no? And then when you can, if you can, ideally magpakonsulta ka.
0: Okay.
1: Yes, most likely MRI na siya or x-ray. Ang diferensya sa x-ray ug MRI, ang x-ray munang pinaka-accessible, pero problema lang ana ang makit-an ra is ang bukog.
0: Okay, dili pa ang surroundings.
1: Dili, bukog lang.
0: Okay.
1: So ang MRI mo'y ideal. No? Pero mao lang na it is expensive. Yeah, mahal. So, depende na sa doctor, there are ways to at least delay or if nailain pamagi. No? So, kana siya. Now, munang acute pain sa tuhod, no? Usually, mga injuries sa sports. Ang second one, we go on to the meniscus.
0: Okay.
1: Ang meniscus, mura siya, again, shock absorber na siya sa tuhod, no? Kani siya, you usually, ang pinaka- symptom ani niya is that feeling nimo dili solid imong tuhod.
0: Unsa man soft, murag
1: o murag kalit lang mo bigay bitaw ang tuhod.
0: Murag mo lumoy.
1: Yes, or kanang murag mulak ra siya kalit.
0: Okay.
1: And usually pain, very painful na siya. Kasagaran ana niya, one of the most common causes, kalit lang bitaw inig bend nimo sa imong tuhod or makalitan og pagbend sa imong tuhod na wala kakabantay or wala nimo gipugong, pwede kayo na makadamage sa meniscus. And honestly, related pud siya sa cartilage damage og sa other non-traumatic meaning degenerative. Kaya nga naman ang meniscus manggod over time kada bend nimo sa tuhod murag mo magasgas na ang meniscus until eventually ma-wear out or magisi and then sakit na siya.
0: Okay.
1: No? Pero usually, you see meniscus injuries with the traumatic. So, mga ACL, mga sprain sa tuhod, usually mga sudden pain.
0: Causes, ana, is naunsa man na siya, Dok, nakalitan?
1: Oh, kalitan. Usually, ha? Pero pwede po, on the other hand, pwede po siya sa long-term na side effects. If medyo tiguhang na ang tuhod,
0: Ay, okay. Yes. So, mabigay.
1: Yeah, mabigay siya. Mm. Next is the cartilage. So, the cartilage, actually, munang pinaka-common cause of knee pain sa osteoarthritis. So, osteoarthritis, degenerative knee condition na siya. So, muni ang ma-feel ni mo, if na nakaedad, actually.
0: Okay.
1: Or, pananglitan, hago kay ka sa trabaho.
0: Mm.
1: No? Usually, you see this sa mga pasyente na laborers, hard life, no?
0: Okay.
1: Overuse sa tuhod. Sige, tindo, grabe kayo.
0: Lakaw.
1: Lakaw ka na. Wear and tear. Huna-hunain na lang. Every time you bend your knee, nadyod na yung pressure.
0: Murag may traction, nag-move.
1: Yes. When you eventually, over time, magasgas pod na ang cartilage ni mo, and then eventually, it will cause pain.
0: Mm.
1: Actually, muna ang feeling bitaw sa mga uban pasyente na feeling nila murag na yung bass man sa sud sa kong tuhod or murag na yung
0: gas-gas.
1: Oh, like murag na ay popping na weird na feeling, murag na ay sud bitaw na yung unod. Muna siya actually. That's the broken down cartilage in a way.
0: Okay. Broken down cartilage meaning nagupok?
1: Yes.
0: Nagupok ang cartilage. So, actually, very interesting, Doc, no? Kaya daga namang nipap nga questions diri. Una, nagisgot ka about osteoarthritis. So, as what you've said, that's the very common nga pain, no? Nga causes of knee pain, which is why kay everyday, nag-move ang tao, naglihok, labi na kung katong mga labor, siguro common ni sa mga physical activities, giyod ang trabaho, no? Unya, na ay mga pangutana diri, Doc, giyod. Nangutana, Doc, Nay ningon diri kana bang magleg presta nya na ay murag mutingog sa tuhod or mukuto normal ra ba na Doc?
1: So kana no. Good question actually. Mm. So dili tanan nga kuto.
0: Bati.
1: Pero dili pod siya normal.
0: Okay.
1: Oh, yes. Ang importante ana is if naay sakit or wala.
0: Ah, okay. Yes. Okay. Na may ingon Doc ba nga kumapakuto ko no nila murag ma-relax ko no sila,
1: yes.
0: Di ba? Sakto ba Doc?
1: So kana siya ang pakuto especially sa kanang sa knuckle,
0: kana
1: siya or sa likod.
0: Mm.
1: More or less gi kuan na nimo ang hangin sa atong joints gipagawas lang nimo. Physiologically, wala jud siya diferensya, no? And over time man gud mo lagi na even if you're still active, actually, ang degeneration sa tuhod, varying degrees na siya.
0: Mm.
1: If hago kay ka sa trabaho, mo-degrade yun ang tuhod.
0: Mm-hmm.
1: But even just the normal ka ng athletes, degrade po ng tuhod. Mm-hmm. I mean, depende na sa activity level mm-hmm. mo. No? So, kana usually really will feel ka nang nai mo pop, nai mo kuto.
0: Kuto.
1: Pero importante, tingog ra.
0: Tingog
1: feeling ra.
0: Oo. Pero kung musakit na, nanay ra something wrong.
1: Yes, nanay something wrong. So, kana siya, it could be it's either cartilage damage, ang lining sa bukog, or katong meniscus na mupop siya. No? If na ay pain.
0: Mm-hmm.
1: But if not, it's usually na nakay previous injury. Sa una, niya, ni heal na, niya, dili na smooth ang tuhod nimo. So, pwede jud makakause og pops also. Mm-hmm. Or hangin-hangin lang. Oo.
0: Sa ato pa, Doc, ka na tinuod ng maragitawag ang kipanuhutan, Doc? Possible? Misconception man na nila nga marag, sige kayo, basi pagawas ng panuhot, gipanuhoton ra ka o gipanuhotan ra ka?
1: A good question. So, kanino, medyo mas lawak na niyang panuhot. No? Ang panuhot actually, sa non-medical term, it's called a trigger point. Ang panuhot, more or less, kung Tagalog pa na, lamig.
0: Oh, yes, lamig. Oh.
1: Kuan na siya, basically, ang muscle ni mo ni spasm. If you think about it, ang tuhod nato actually, walay muscle sa sud sa tong tuhod. It's either sa taas, above, or
0: sa ubos,
1: ilong.
0: Or sa thigh.
1: Yes, no? Thigh or sa shin nato. Wala jud sa tuhod. So, in a way, dili jud siya
0: panuhoton.
1: Yes. Wala.
0: So, dapat wala gidon ta panuhot, wala gid tay kuto-kuto dang dapita.
1: Yes.
0: Okay, so kung gikuto na basta di lang sakit,
1: okay. Relatively normal.
0: Oo, pero kung sakit na, then that's the one thing,
1: yes,
0: a sign na
1: dapat
0: na.
1: Dapat pa-check.
0: Pa-check na ka, okay. So, kanito kay you've mentioned ganina, ako daw ka nang though, dili man halata sa itong lawas nga sige, ito's forte, good. Pero, kidding aside, Doc, actually, I've watched, no, kaning mga mag-train, mag-kuan, especially ako, I do host, kami ni Idol Boy, kibang host me, o ganang fun runs, or gun start events, kaning running and ako makita andok nga uban nila after the runner everything kung maningkamot sila mapabugnaw or as you've said kanang mutangag eyes. I don't know if it's related to pero curious lang ko kay namo koy uban kong makitaan nga mag gym ini human mo dip sila sa bugnaw nga tubig. Mm-hmm. Unsa may relation ana doc sa to be specific the knee recovery na apa na siya itabang doc?
1: So kanino? In general eyes or sa term namo sa mga rehab specialist cryotherapy. Mm-hmm. Cryo is cold.
0: Ah, okay.
1: Therapy, no? So in general mong good ang eyes ang gibuhat ana niya is that gipahuot niya ang blood vessels na to.
0: Mm.
1: So, vasoconstriction, constrict, puot, no?
0: Mm.
1: In doing that, ang gibuhat ana niya, gipugnan niya ang iyahang, ang more or less ang area sa paghubag.
0: Mm.
1: Yeah, so, you use that in acute condition. So, gikan sa run, gikan sa gym, pwede ka mag-ice para mo-lessen ang inflammation.
0: Okay.
1: Yes. Pero kani, there are studies na relatively na debunk siya for recovery. Kay sa gym, no?
0: Gym. Usually, na ako mag-ice bath.
1: Yeah, ano? Ice bath, no? Nayuban nga studies, as in gituon ni siya sa mga sports or exercise scientists na it's murag 50-50 kung mutabang ba or dili.
0: Okay, kaduduhaan pa di eh.
1: Oo, yes, no? Mm. On one hand, makatabang jud siya sa hubag, no? And in a way, makatabang siya sa sakit.
0: Oh.
1: Kaya imbes ma-feel pod nimo ang sakit, bugnaw na lang.
0: Kaya this is what we mentioned off-air. Nangutana ko niya, Doc, ang uban ko, sakit ang kuan, manghaplas ra. No? And then you've mentioned about it. Unsa mang kaingon ka, oh, benefit, na may benefit, Doc, di ba? Pero nga naman ganitong haplas, Doc? Unsa mang ipi-effect ani?
1: So, ang haplas, honestly, no? It really does work.
0: Mm-hmm.
1: Ang bisang sa ako apod, kung mag-haplas ko, it really helps with the pain. Pero mo lang na, no, dilita na nga haplas created equal.
0: Okay.
1: Most of the time, ang haplas kay ang gibuhat ana niya is gipahalang.
0: Mm.
1: Ang joint ba na or asa ba likod na to, bukton halang siya. Because halang ato ang gipamati, dili na nato ma-feel ang sakit hinoon.
0: Okay.
1: So it in a way gitapal niya ang sakit. So halang na lang na feel nato. Pero sa totoo lang wala man jud nimo gi-address ang hinugdan kung ngano sakit ang usa ka area. So gitapal-tapal lang nimo. Na lang na nimo. And honestly, maupod na actually personally the patients I see medyo long term na jud sila. Ang sakit sa tuhod, sakit sa likod, antos lang jud ana na nila kay haplas-haplas lang ana, kaya mawa pero mabalik, mabalik. Pero like for me and my specialty in general ang mga rehab doctors.
0: Mm.
1: Ang goal man jud namo is i-address jud ang hinugdan kung
0: causes,
1: ano ang causes sa sakit.
0: Mm-hmm. Basically, labi na sa mga hilig og sports din ha. Actually, no, naghisgot may ni Doc ani ngon si Doc, even if mag-pickleball ka, pwede jud ka makani injury or knee pain, no? Kay klase-klase ko, Doc, kaubat mo sayo, Doc, mga TikTokeris, Doc, kami mag-TikTok, Doc. Kay di ba, no? Actually, mga idol, anything that is at on trend now, and especially kung gigamit na to ang atong lawas, to be specific, okay, usa sa mga trend karon running events. Diba? O sakay na sa Tandri Cebu, murug muhilak ang simana nga walay running events sa Cebu. Diba? Usapan na sa mga trend karon pickleball. Usapod sa trend sa basic. Kami, nga dili kay sporty, mag-TikTok, no? So, Doc, kanang in relation to that, Doc, unsa may posibleng ma-acquire nga? Wala lang namo na matngunan, uy, na-acquire na ni namo niya. Pwede na ni mo lead to grabihan nga pain, injury, or knee pain.
1: So, kana, usually, so, nag-story upod ni,
0: sa pikong,
1: regarding koan, sa pain, causes sa pain, no? Sa tuhod, no? It's either, number one, kulang sa lihok.
0: Kana.
1: Kulang sa lihok, meaning sedentary, desk-bound, tanggong rata sa sa table na to, or sobraan. Di na namo, so, actually, ang overuse injuries.
0: Kana.
1: Overuse injuries, meaning, ato ang wants, no? Ato ang aspiration sa paglihok. Very good. Pero dili pa kaya sa atong lawas.
0: Ay, okay, na-over.
1: Na-over.
0: Oo.
1: So, kani usually mo niyang makitaan nato sa mga kuan weekend warriors, unfortunately, no? Whole week, Monday to Friday, lingkod lang. Mutindog lang, inag-add to sa CR, mo-break, kaon. Onya inig, abot Saturday, Sunday, kana siya hago. As in, pickleball ba na? TikTok, kana, sports, 4, 5, 6 hours.
0: Kana.
1: Kalitan, jud na imong lawas.
0: Kare.
1: Yes, so dinha na musod ang mga ligamentous injuries.
0: Okay.
1: Actually, ang mga ACL, PCL, dinha siya. ACL usually.
0: What is ACL and PCL, doc? So, if we can further explain.
1: So, kanino? ACL, PCL, these are ligaments, no? ACL is anterior cruciate ligament. PCL is posterior cruciate ligament. Basically, stabilizers ni siya sa sud sa atong tuhod para ang ACL, para dili mo forward ato ang lower leg, atong shin bone, kumpara sa thigh bone na to. Ang PCL, baliktad. So, paana siya. More or less, kanamang good, murag last line of defense na siya sa ato ang tuhod para dili siya ma-unstable. So, in general, ang goal jud actually is first line is ang muscles na to.
0: Correct.
1: Ang muscles na to. So, unfortunately, if dili conditioned atong muscles, dakog, mas dakog chance na mulagpas ng trauma sa atong muscles, dili na mapugnan sa atong muscles, unya maabot na siya sa unod sa tuhod.
0: Correct.
1: Hence the overuse injuries.
0: Overuse. So, when you say ingon ani doc, thus warming up helps. So meaning bisag before me mo TikTok mag warm up me or before me mo kuan, so what's my basic warm up para sa among knee in general?
1: So studies have already been made sa best warm up protocol, no? So in general, warming up, the older you are, the more important mag warm up.
0: Okay.
1: Kung bata pa ka, pwede lang, kung dili, ideally yes, you still do, no? Pero kung nanay edad, medyo need jud ka mag-warm up. You have to take the time. So, ang warm up, there are two types of warm ups actually. Na ay gitawag na static. So, kanang ana-ana lang. Kanang
0: basic lang.
1: Mag-stretch ka, hold 10 seconds, 20 seconds. O yan, na ay dynamic. Muna ang tuyok-tuyok, twisting-twisting, lihok-lihok. Muna ang dynamic. So, based sa studies, ang pinaka-effective for warm up actually is dynamic.
0: So, katong mga ingon na ito, mga basic.
1: Kanang paana-ana, kanang sa mga, sorry, sa mga runners, kanang mag-swing-swing sa leg, tuyok-tuyok sa hips, ana, betaw, mag-twisting-twisting, munang ideal actually.
0: Okay.
1: Nga naman, what you're doing is you're promoting blood flow.
0: Oh, mo-circulate.
1: Yes, mo-circulate ang blood flow, musaka pod gamay ang imuhang heart rate. No, kay usually mangod mo nang pinaka common cause pananglitan mo dagan ka kalit. Unya malipong ka or kutas ka ayo, kay what's happening is kalit lang mo shoot up imong heart rate, imong pulso. Versus if you warm up slowly, higher na siya to begin with, unya mas steady ang pagsaka niya.
0: Correct.
1: And at the same time, no, muna, giflush ni mo og dugo, imong lawas, imong joints, imong tuhod, muscles also. And at the same time, in a way, ang tendon ni mo, no, ang mga unod, mga litid, pre-stretch na ni mo, gi-warm up na ni mo with movement. No?
0: So even doc, if mag-walking ko, kailangan ko mag-inana?
1: Ideally, yes. No? Again, I'm not saying na pananglitan ni park ka og layo unya musaka ka pa doon mo ato sa pagkalit lang mag-stretch ka, no? I mean, like, if ang intention sa pag-exercise na you ideally mag-warm up jud ka.
0: Correct.
1: Uh-oh.
0: Okay, so na yung mga pangutan na diri doc, maing buntag doc, si Lalio Albelda de Aini sa Maribohok, Bohol. Ang ako alang unsa man ang maayong vitamin sa sakit sa tuhod? Please, please reply, doc. 73 years old na akong edad.
1: Okay. Hello, sa atong listeners from Bohol.
0: Nag-text na, doc. Bitaw, oo.
1: Okay, so, okay, no? Kani, ma'am, I can only tell you based sa text ni mo, no? I mean, again, ideally, history, PE. I should know more about physical exam. Yeah, physical exam, pod, no? Pero more or less, based sa age na to, and most commonly, osteoarthritis na sa tuhod. No? Degenerative. So, kani, unfortunately, walay vitamins na makapawa sa sakit sa tuhod completely. There is no vitamins na makahilom sa changes sa atoang tuhod, bukog. There are supplements na makatabang og prolong or makapadugay sa expiration dates atoang tuhod, pero there's no really healing.
0: Okay.
1: No? So, kana, the most well-studied, generic niha, glucosamine sulfate. Glucosamine sulfate, more or less, kuan na siya, supplement na siya, tambal siya na supplement, na pwede ni mo iinom, ang gibuhat ana niya is maragipabaga niya ang lining sa mong tuhod. Nagmusuyop siya tubig para mas naikosyon. That can help, no? Collagen, I'm sure mga brands, yes. No,
0: collagen.
1: Collagen, kana siya 50-50.
0: Okay, why man, Doc? To further explain.
1: Wala pa jud siya actually kanang super, kanang koan. Nice studies, but then it's conflicting.
0: Okay.
1: Yes. It can help. It can also not help. Importante, dili siya makasamot.
0: Kana. So, makamurag prevent, makuhan siya, 50-50, pero at least, na ay possible nga, kana bitong tabang.
1: Yes.
0: Actually, common kini collagen, Doc. No?
1: Oh, yeah, sila, yeah.
0: Oh, even us, well, in our generation, as Gen Z, charot lang doon. as kuhan, Doc, mga kana bitong millennials, so to be specific, millennials, even Gen Z, Doc, as early as now, nagkuhan na may kaning mga collagen, mga yun-ani, but basically, kuno makuha ra po na sa mga tiil sa manok, no, ang gelatinous nga mga bahin sa kuan, no? Contributory na siya, Doc.
1: Oh, so kana siya, like, honestly, makatabang siya, pero I think you should go into it, ang mindset dapat nato, it's not that muna ni ato ang pag-asa mo na itong hope, dito yun na, pero try lang nato. Wa man pod mawa, siguro. Maigo atong budget gamay. Pero if dili man jud na siya makadaot, so might as well.
0: Might as well. Collagen, and then, Doc, question, kaning calcium?
1: Calcium, okay. So, ang calcium, it's not actually for the joint. No, it's for the bone. Bone na siya. So, usually, ang calcium, it's recommended for the older, mga seniors. No? For those with long-term na diseases also, usually ang mga naay kidney problems, mga dialysis.
0: Ah, it can help them, Doc?
1: Not help in the way na maka-kuan siya, maka-cure siya. But in a way, kay mas mutabang siya sa... so, kani calcium manggod is a mineral sa kalawas.
0: Okay, yes, yes.
1: There are conditions, na yung mga condition na dili siya murag, dili kompleto ang pag gamit sa calcium or dili not enough ang kuan ang mahatag na calcium through the diet. So you supplement it.
0: Ah, supplement. Okay, so doc kanang maghigda unya itoy ud ang akong tiil mo kraman og galit.
1: Okay.
0: Abito na ko try ko ani doc, honestly. Kana bitaw murag nakalitan siya ni stretch sa galit. Nya mo sakit man, ngano man kana doc, is this related to me or whatever?
1: So kana if kalit lang mo sakit siya from lying down, it could be also a muscle problem.
0: Ah, okay.
1: Murag cramps pa na.
0: Cramps, yes.
1: Pero kung sa tuhod mismo, again, lisod man gud. If like wala tay context bitaw, dita kabaw unsay ni tabo. Per usually what you can do na lang sort of warm up before ka. Kay kasagaran, actually, sa older individuals, manggawas dyan na ang sakit sa tuhod first thing in the morning, inigmata.
0: Dito nga naman.
1: Mugahi. Kay hunahunain na lang, 6, 7, 8 hours, higda ra ka. Walay pressure sa tuhod, very little movement. So, inigkalit lang, tindog ni mo, kalit lang, bugbog na siya.
0: Nakuyawan, nakalitan.
1: Oh, nakalitan. Kalitan na yung tuhod. So, marag, uy. Usually, ana man dyan na, if makalitan ang usaka part sa lawas, it's either musyagit siya, so painful, or mupugong siya, so marag mo cramp siya.
0: Muod ay ni reason being, labi na kung bugnaw ang panahon, Doc. So, tinuod na, Doc, na dapat before ka mo get up sa imong bed, naka-stretching po nga pagabuhaton. Is it true? Kaya na ko'y nakitaan-ani nga mo, or you can correct me if I'm right or wrong, pero naiuban nga may isa nga mo, move po daw ka, una ka mo diritsog barog.
1: Yes. Again, the older you are, the more important.
0: Oh.
1: Kay, same thing din, same thing also for the older patients, mm-hmm. no? Usually, kung magkalit sila lingkod, gikan og higda,
0: mm-hmm.
1: ang uban, malipong.
0: Mm-hmm.
1: Ana, bitaw.
0: Bitaw, bitaw.
1: So, in a way, it's good if you still introduce a little bit of movement, lihok-lihok lang mm-hmm. gamay, para dili makalitan ang joints ni mo.
0: Tinood.
1: Dili makalitan ang mga unod sa mm-hmm. imong tuhod or actually anywhere sa ankles. Mm-hmm.
0: Okay. Doc, sakit ako ang back, muabot sa tuhod. Mawala man if mag-stretching or compress sa lower back? Mawala ba kini? Unsa may solusyon ani Doc? Back to tuhod, Doc?
1: okay. So, kanino? That's why it's important na magpa-check ka.
0: Kana.
1: Yes, kay kanino? Dili tanan nga ni pain, unfortunately, no? Dili tanan nga ni pain jud ang hinugdan.
0: Mm-hmm.
1: Kay there are some cases na ang complaint nila ni pain.
0: Uh-uh.
1: No, pero since dili kay sila familiar ang pasyente, ingon na sila ni pain. Pero inig consult gani, kuan di ay likod sa ilang tuhod. Unya, if you ask them further, gikan dai sa likod unya munaog.
0: Okay.
1: So actually nerve na nga problema.
0: Nerve problem na.
1: Yes.
0: So diha na gid ma-identify actually mga idol, each doctor na specialty, diha na ma-identify kung para kang kinsa ka nga doktor mm-hmm. makonsulta. Kay yeah. mas lawom gid, may sakit man akong tuya dito nerve dito. Gi-cramps man ko pero lahi dito nga yes. kanang symptoms sa imong pag-cramps, yes. diba? So murag actually lawom kay no unya grabe ka complicated ang atong human body, pero of course kinang lang gyud nga maka-identify. Kay common jo kay na doc, at least karon ka learn ko before de ko musayo og TikTok doc kay na mag-stretching de ko dapat. Og yes. movement gyud kay para di makalitan.
1: Yes.
0: And especially kaning mga hilig sa oh sige on weekends maglakaw ta or in ano, 'di ba? Kay remember ko I went for kanang walking lang mm. no para maka 10,000 steps lang doc mm. pero before me nilakaw nag stretching me mm-hmm. nag movement me and it helps gyud day doc no lesser cramps lesser pain mm-hmm. no kay kumakalitan lagi makuyawan pud ta doc, which leads us to the question kay you've mentioned katong osteoarthritis and then nakay mention ganina about gouty arthritis mm-hmm. and all that nay nangutan na diri doc as na ko doc kun tinuod na ngang munggos og peanuts maka worsen sa sakit sa tuhod?
1: Actually, yes. No?
0: Mm.
1: So, kani? Again, no, there are different types of knee pain.
0: Mm-hmm.
1: So, usually, ang knee pain na ma-trigger or ma-mugrabe tungod mm. sa pagkaon, more often than not, sa gouty arthritis na siya. So, mm. gouty arthritis, more or less, kana siya. Gouty arthritis, synonymous na siya or morag friends kay na siya sa term na uric.
0: Oh, uric acid.
1: Oh, naman ko uric. Uric acid.
0: Diba?
1: Oh. Yes, uh-oh. No? So, kana siya usually gouty arthritis, it just means na nakay imbalance sa uric acid. It's either sige kag produce, sige kag himo, no normal man jud ang uric acid mm. sa atong lawas, no? Pero kasagaran ana magawas na nato, ma-filter na nato sa atong kidneys.
0: Mm.
1: Pero in gouty arthritis, it's either sobraan taghimo sa uric acid so dili kaapas atong lawas sa paglabay
0: mm.
1: or naay diperensya sa ato ang paglabay sa uric acid so pagfilter sa uric acid.
0: Okay.
1: And the thing about uric acid, so actually kung tan-aw na nimo sa microscope, i-zoom in na nimo ang uric acid, mm. crystal na siya.
0: Oh, manang mo relate na sa kidney doc.
1: Yes.
0: Sakto ba?
1: So mm-hmm. kana ang uric acid manggo, they love the joint.
0: Oh.
1: So usually kung sa lalaki pa na ang gitawag nato podagra or ang big toe,
0: mm-hmm.
1: ang first toe hubag ayo. Very very painful mm-hmm. ang mm-hmm. gouty arthritis mm-hmm. na giatake basically.
0: Mm-hmm.
1: No, pero pwede pod sa ankle, pwede pod sa tuhod.
0: Okay.
1: Pwede pod sa elbow.
0: Mm-hmm.
1: No. Pero kana usually kani, no, kani. Especially for kanang gouty arthritis, mm. no? Dili lang na mada sa exercise.
0: Okay.
1: No? You have to have it checked. Ideally, rheumatologist. Ang specialista mm. jud sa gout.
0: Mm.
1: No? Kaya nga naman, naman ay tambal. Okay. Para dili mo overwhelm ang kidneys. Mm.
0: So dili ni sa inyo ha doc, ato ni sa mga rheumatologists.
1: Yes, rheumatologists. Okay.
0: So, all right. So at least natay idea no and overview about it. Actually doc, I would love to discuss further but gamay ra gid atong oras sa inato kadaghan natong na discuss, kulang pag yod. Kaya nice kay ning hisgotan no, labi na din ha sa mga masakit-sakit na ang tuhod. But any last advice basically doc before sila mulid sa ma-worsen pa ang ilahang mga knee pain doc, any reminder sa itong mga listeners?
1: Okay, it's normal to have a little bit of knee pain, especially after activity. Pero mga red flags na dapat medyo ikuan na to, medyo aware ta, is if pananglitan na nagsakit gani sa tuhod, unya, dili na siya stable, meaning mubigay lang, or kalit lang mo bend ang tuhod or di na jud ta kalakaw kay sakit na jud kay ang tuhod, pa check up na diretso.
0: Pa check up na.
1: Another thing, if pananglitan makakita ka na ang alignment sa tuhod or like I'm sure no most, I'm hoping na kabakon say normal itsura sa tuhod nimo. So if gan if dili na gani normal ang itsura or hubag kaayo, pa check up.
0: Correct. Yeah. Importante kayo nino. Kaya ba, concern po ba ito, no? Magtanaw ito sa, so, kani sa mga athletes, kani performers, kani mga, very common than not. Kani nga itong mga gisubaybayan ng mga artist, mga artista, makita ba na ito ilang physical activities, no? And further, dili gide dapat abusaran, dapat po nga, sakto ba, Doc? Even if we exercise, dapat na po limits.
1: Oh. So, kani, no? In general, exercise really is medicine.
0: Yes.
1: No, so kani even if you have knee pain, even if na kay osteoarthritis, even if ang cartilage nimo na anay diferensya, or even if operahan ka sa tuhod ni replacement, or even if kanang nainabugto na litid ba na or whatever sa tuhod nimo, it doesn't mean dili ka pwede mag-exercise. Opposite actually.
0: Pwede.
1: Dapat ka mag-exercise pero build up.
0: Oh, so muna ni ang rehabilitation.
1: Oh, anam-anam.
0: Oh. So muna na mga rehab, no. Kami ordinary people, doc, if ever we are tired, can we go to a rehabilitation facility?
1: Yeah. If kapoy na mo maghuna-huna, atin lang sa mo para kami na magpahuna, maghuna-huna sa mo.
0: Ang gonsaon, yes. Kaya basically, nakadungo ko anong time na magugisubaybayan ng mga performer. Misa nga, nagparehab daw sila. Kung sa magiparehab ni nila, o sa magikapuyan na ni nila. So, meaning, ilahading mga movements, no? So, kailangan i-check.

0: tell on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, Sinaol, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angeline!
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: ulam na sa Midi Sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
2: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapaspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Queiroz nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni
9: ang Idol mo ni Jay.
10: Ang tangis na sila ti o glami mo gitik. Idol Mami T.
11: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
12: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
13: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
19: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
20: Ang ride nga white corona, inday na bina.
21: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
22: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
2: Idol 93.9 IFM, Pugnan pa ni, alas 11.23 na yun. Sa itong programang IFM, ito na ballroom dancing. O niya na, importante kayong asikaso si Dijinen sa panagandam ng mga sunata Japon. Alas sa itong programa, of course, kung mga Inday Bambina, inyong idol ng bayan, market na under one idol B.
3: Sakit akong duban, oy!
2: Ano man, dito kuran?
3: Nasa nga ako nga. Ako na tayo ni Dato, kung nasakit akong dugan. Good morning.
2: Mura dito katong ingong imo giingon nga. Katong nakatug ka, nagdamgo ka. Ito yung mga nagidamgo ba niya? Pagmata ni mo, nanon mo ko ilawom sa laki.
3: Ade kay dagko mo kay bawod dito sa barko sa Milungos. Actually, atong gabi una ka nang abin ako di bulwar kang barko ka doon naman sa abiso sa Facebook nga. Why mo lang gato night and day trip?
2: Kay kagapon pa man to ni gawa si Bagyong Inday, no? Nga may kusukuso.
3: Dito sa kong giabtan nga barangay, murag ikatur barangay from the municipality Milungos. Lain ikatap dito sa cellphone nga. No trip, day trip, a night trip, gusto si Bo.
2: So natugas barko.
3: Muto nga ka nang nabalaka ko. Munang gisusig yun ako sa barko nang bulaarga. Pagkabot mo, tanan sa gwardiya siya mularga karo. Pero ang usa ka barko, kay doon mo na ka barko, wag yun diha to, nagtago sa buhol.
2: Tago diha.
3: Ang usang barko. Nakaring usa kay dakuda ko man ikang Sir Joy Roble, nalarga siya sa 10 PM. Yung sir, di ka madlok, ma'am, dati kumbaw. Di ka madlok, kumamkumlangoy. Kumbaw mo kumulangoy.
2: Unya.
3: Unta nakatukos ba? Barko?
2: Nakatuga. Oo, niya po
3: man. Mungung matutiban sa una. Ano yung tiban nga? Ay, mukadlok. Ay, mo na magkapit. Hanggang totoon, ang barko, ano na agilang dagat, wala bawod. Nakatuga na damgo ko.
2: Nakatuga pag mata ni mo?
3: Hindi, nagdamgo. Dito ko lang sa ilawang sa laki. Ako may ba? Doon, dito sa may lawang doon mo ni bawod.
2: Lahat na! Alas 11.25 na standby sa commercial break sa taong manso at pagbalik. Ano ba na itong mga sunata rin sa atong programang IFM ito na Ballroom Dancing, mga idol, sa Adlong Domingo, of course. Hold your doce, dos mil, bind this size na. Stand by! Alas 11.25.
1: IFM ito na! Ballroom Dancing!
4: Ikaw ba laki, Judeika? Kay ano? Kay mulingi, jud ka. Mutoy at jud akong mata, basta na ay hamis o mamboids. Aw, mapugnan ba ni?
5: Giniling, bombay, ahos, tuyo. Unta di na kinanglan timplahan ng giniling.
6: Mami, undami ang drama.
5: Angeline?
6: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang mas...

0: Όπα, την κρίτσι 257, άκουσα σίτιο πίκα Λουιάν Καρμέν. Σι τζεσμάρ πουντίχον, σλάμα και τζεσμάρ πουντίχον, α. Δε μπαμ.
1: Και αν σιγά πεσαλαμάτα να ακούω σι κανέναν στάπ, σα κανέναν ουκάι ουκάι, έχουν και παλιτάν δίτω σα ελόγου λέτη. Λαν Ναθανιέλ Μεχία, σλάμα καϊ, σερ. Σε μου παγαμπή άμπεσα. Κανέ καϊ, κουάντανε, σερ. Πορόρε τα μπαϊντή. Μπαϊντή ρετανά τα νάνια μαγα μπαλιγιά. Pinagpili ko dito na kadago ko gwalo ka buok items. Salamat kay sir sa atong sila ni Ma'am Wena, sila ni Ma'am karatay sa Cucina Restaurant. Thank you sa inyong pag-monitor nato. Thank you very much.
0: Thank you.
1: Yes, so diya sa Tabunok Ilongos Lady, si Barangay Captain Bobby Ralio sa inyong mga silingan. Thank you sa inyong pag-monitor pagpaminaw nato. Thank you.
0: Salamat, salamat kay ha niya ni Leif Badayog. Shout out ng gikan sa Gunting Barilis. Salamat sa pagpaminaw. Oh, na si... Ah, delete na ito yung mention. Delete.
1: Thank you.
0: Salamat kayo noon niya. Moni, no? Kahit kalimutan pa na, lumag-text sa 0923-112-8701, ha? 0923-112-8701, alas yun yung mga greetings yan. Happy, happy birthday sa birthday ko, Lawa.
1: Yes, happy birthday to happy birthday. Belated happy birthday to
0: belated happy birthday.
1: Prince Marvin Conde sa mga bagong Ilongos Leyte last July 10. And happy birthday sa kumanghod katikes di sa Sagbayan Church si Sister Adet Elisio Candole last July 7. Happy birthday.
0: Belated happy birthday niya. May utlo Idlebin de Bambina. Shout out lang ko sa special best friend na si Iris Go Fernandez nga taga Balerong City of Naga. Si Sirilo, no, listening sa inyong program while nag-duty sa Tri-Ace Trucking sa may Naalad City of Naga. And speaking of a belated happy birthday, no? Happy birthday sa birthday, belated happy birthday. Once again, ni Noy Dindo, no? Acosta, Acosta, ang Puntillas family. Salamat kayo sa inyong kini-invitar na ko kagapong adlaw, no? Kuyog sa akong family. Of course, my partner life, Ms. J, si Dudong Lazo, si J, Lakisha Yana. Sindela kisya yana abang galing si Ate Jenny, no, dito may katmon gagapon kay na birthday unya sus pagka kuha na buntag anak murag kalma kalma pagka may pagka mga alas 11 na pag abot na diha na ang pare kay ni kuha man kay nagpamisa mandaan kay sa birthday kanang nagpamisa bito siya.
1: Kung sa maning birthday ka ng bata na ko tao
0: na 61, no, years old na si Nindo niya. Mama yung gusto nga magpamisa siya while nagpa-blessing sa si ilahang balay diri sa may sugod unya mo to nga adto na pare tong blessinga na unya mo to naka
1: nag asa man nga party sa sugod o sa Katmon.
0: Ah, sugod ba sa Katmon? Katmon dahil sa Katmon.
1: Duwara ba ng Katmon Idol Beast? Katmon daan o Katmon bago?
0: Ah, bago. Dari naman dapat sa may kanitaytayan ng Balugsong ta.
1: Katmon daan siguro na kanitaytayan nga nasumpay sa dagat.
0: Ah, daan eh na?
1: Ang Katmon bago ito na yung munisipyo.
0: Ah, oh, de, sakto de.
1: Kung gari ka sa Katmon daan, kanang naglaban mo ng night bridge na dako kayo ng masurga ng dagat, pero panalipan mo.
0: Ah, sakto. Diya.
1: Nagali mga bayan na sa rock. Diya, tapita. Pura katmundahan na siya. Taka niya akong boyfriend.
0: Hey! Basik to godin to ha.
1: Yes.
0: Niapil tong kaon ni Tugapon ba?
1: Yes. Di mo kumuha mo minsan niya kay... Dito yung mga salinga. Yaham, di kong giyang ko. Charles! Hello! Kumusta ka niya yung mong family? Mr. Jerome Saavedra.
0: Dito man may nag-sim ba gapon sa St. Joseph Parish dere sa may St. Joseph na dia ano sa
1: Katmon?
0: Oh, sa Katmon.
1: Katol sa bato sa ibabaw.
0: Oh, katol sa babaw ba. Sa St. Joseph before siya maabot sa taytayan, di ba? Sa may simbahan dia St. Joseph. Kung masayop niya, nakalimot ng panganay father, pero among kuyog kagapon si Idol or Boss Larry, no, amo ang driver sa van, kay nagvan mami tulok ang van mi nagpanon kay
1: daka di mo kaayo
0: ubay-ubay man sa kaliwat ni si Nuno.
1: Ah, ang mga binago imong family ra tulok ang van.
0: Family na ko niya, family sa family niya, niya mo na pasalamaton kay kuno niya. Of course si Nanay Sel sa ako sa mo gunay nag ninang, no, sa ako ang partner in life, Miss Je, no.
1: I see.
0: Kanang salamat kita, no, kay alas 11 kaghapon mo to pagsugo na lang ikaw. Hindi na kuwas lechon. Mo tong ang bisita lahos gid hantod sa alas 3 sa hapon.
1: Mayon timpo.
0: Wag yun mahurot.
1: Mayon timpo.
0: Mayon timpo panahon. Kitagaan sa may panahon gyud niya. Nindot gyud kayo na yung birthday kay kuan sa kayo niya. Pinangga sige sa mga anak niya. Yung anak nga usa nga dito sa US ni uli man. Yes, Chicago, usa ka teacher unya mo to ni uli kaghapon tumiaging adlaw. Para lang gid nga mutunga sa iyang birthday niya. Welcome back to Philippines, ma'am. Nya, kabaw ko mobalik ko sa dito sa Chicago, USA. Mao na nga na kumbati lang gid sa kinabuhi no nya. Nindot bitaw kay mga sigara niyang anak nga human na magud. Na na sa maestra nga kanang dito na nag
1: na koy nakaila nakalimot ko kinsay nga taga Katmon gihapon kanang naang singa niong ingon siya nga iya kong giimbitar kay surprise siyang papa niya wa kumugo ko ka lugar adto kaya papa listener gyud nato sorry man ya kumugo ka lugar gud nakalimot ko kinsa ta murag diha pud dapit amra dapit sa dagat
0: oh kay kung nagkinala pa to sa lag host gapon wa siguro mauban ka ato kay alegre ba ka ni ato tatong dalon kay total tulugod ka van ya luag na kay tong ikatulong nga ambag ang katong ikatulong nga van bakanti bakanti pa to. Dito dar ta kam kaw sa gikam sa kag hilungos pero kapoy sa kag hingos.
1: Nya mayo gani ang biyahe kay van so by land no. So gari ko sa dagat ni dagko ko imbaod mo tong damgo ko dia mo no, imbis ilawom ko sa barko dirim ko sa ilawom sa laki.
0: Alas 11:42 na standby ha alas sa tondugang mga sunata. Isa ba FM mo tuna bulrom dancing.

0: At i-greet si 608 greet ko na siyang igsoon nga permi ko na minaw si Elpidio Valin na rin Santos, si Narding Oga, sa tanan ko nung naminaw gikan ni Francing rekopilasyon sa napu kar-kar. Salamat kayo nga si Chelsea Feliz Aying, salamat sa pagpuminaw. Yung man si Jesmar Rooney way numero de aswer 3 kalingawan upusta kanang dubli lang o atong pangutan si Inday Bam.
1: Ang sa to?
0: Ngayon siya numero sur 3 ko no. Kalingawan lang ko no pusta. Kanang double lang ko no. Double.
1: Dili ba bawal? Ano kita ko kuan? Nakita ko duha ka langgam.
0: Unya?
1: Pero walo ka bukit lang itlog.
0: Walo ka bukit itlog?
1: Oo.
0: Uy. Duha ka langgam niya. Walo ka bukit itlog. Ano na walo man?
1: Ano paglingi na ako? Natinga ko sa didakob sa langgam.
0: Oo.
1: Unom ka bukit ang kuan mo eh.
0: Sinyalan din.
1: Saan mo na pagunit to eh? Di ba masaylo ko bang kiming-king, Charles? Ah, bitaw ka na naang sa mga nangayong numero, ka na, ang ubang station, mukuan dyan, mo effort dyan talaga hatang para kunos kayuhan. Pero sa totoo lang, dili kita kay baloan ng panting wala-ana. Kay, kung nakuan pa na, og na...
0: Ang gawas pa na kami-kami lang, di ba?
1: Bili, kay, kung di-air pa na, kung na-live pa na, panalit ang televised, magkita man dyan kang di-rule man na siya. Di-agi man itang biolo, for example. Muna nga.
0: So, wag yung maka-predict ng... Kung sa'yo magawas?
1: Oo, oh, pero maulagin yung ban, kanya na ang magtuman yung mga na, ilarap pa na lingaw-lingaw, pero para nato, para nato, tinuun pa na kita, nalang mo palit.
0: Kami na lang, dari. Oh, kami
1: di na lang sa Manarbaho.
0: Ah, di na lang.
1: Di na lang kung mga bit, awan sa pa. Lahat na.
0: Alas, 11, kita nuibi na, pwede may pagmaniud tumudadaan kay kita nuibi na, oh. Hapshot na lang kuwang, mo. Pas mo na yung bitok. Muna unya. Pas mo nang tiyan. Yala susi skwita no ibira na padayon sa itong programang Ayaw from Mutuna Ballroom Dancing. Great of Chelsea Aying na siyang papa ko na dundon Aying na Mama Jay o ni Lula Maria Hani Waria Hani Kaskiho. Salamat ka ayo ha. Ikalim mo text sa 0923-112-8701. Alas yung mga dugang mga minsahe na 0923-112-8701.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sakulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Nakasalasalit ng protocoveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Marketman on the run. Idol B.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.
13: So.

0: Ay, dagong pirmi sa kong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress.
4: Impressively smooth,
5: shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
8: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
10: Ako dahil si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
11: Ako.
10: Alo. Ayaw, sakto ra to. Uy. Hawak mo ang beat,
12: hawak mo ang the beat. Sa ang Idol Mommy J's.
13: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy T.
14: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
15: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
17: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
18: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
19: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
20: Ang market man on the run, Idol B.
21: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
22: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
23: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
24: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
25: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Ay, FM, oddo na! Ballroom dancing! Yung nga tol na imong tila sa. Aw, oh, ballroom dancing na sa IFM. IFM, oddo na! Ballroom dancing!
1: Market Man on the Run, Idol B! Ang Rayna ng Way Corona, Inday Bambina!

great setup to si talagang nanamino sa IFM Lebanon Floor Basok and family Jilma Klikot siya pamilya sa Konsihon Bihag Shakur ni gikan sa ni gikan na ni Mitch Shakur Konsihos salamat kayo niya may pagpaniudto sa naniudto karon. Asa mo dapit naniudto asa mo dapit ron mga idol laglaga text na sa 0923 11287 0923 11287 11287 programang IFM Tuna Bullroom Dancing.

Oh, si July's Barbershop. Nanay mutang dahil may sawang kaliro dool sa Barangay Hall. July's Barbershop. Si July Bulanyo Kahes, ako amigo na. Maayo na ba kina mo pagwapo? At tugi mo patupi dito, no? Kay suki sa kina ni Kanhi Vice Mayor... si tawag anin, kalimut ko nga ni Kanhi Vice, oy. Si Kuan, si Dili, kato yung Vice ba? Vice, di Dondon, oh, Dondon ng Kudiros, oh. Arang ini magpatupi sa July's Barbershop. Lamat yun, iba mahaan niya. Si July's Barbershop, amaw na, ay kumukalimot, ha. Gusto mo pagwapo sa makagwapos barbero, July's Barbershop, na naimutang diya sa may sawang kaliro, Barangay Hall, nahan gamay na ay nakabutang, no? July's Barbershop, mga idol. Las 12:19 na.

Of course, tayo mga barberan karon ha, may pagpaminaw niya. Of course, labi na gid sa ako ang igagaw si Asel Barbershop di asan sa Inayagan, Naga City. Asel Barbershop, so igagaw nga si Gaspar Gulosino and Family.

0: sampai sudah ada tu dia bagi untung dapat gitu sampai sudah ada ha las dusi mijana unya dai bam si anji sekarang tu greet ya papa angel mama ijing si pretty nga always ko na minaw no si anji stabu sbanai og satisa regards ko na natong tanan ha? Salamat anji og ingon man ni 186 shout out ko ni Janjan in Cabo abi ko si Janjan pungko akong pinaka banggiitan nga ampungan ng amigo Janjan pungko-pungko ibang Janjan ayo
1: pagkaudig maligyan do be
0: si Janjan pungko-pungko kana na as luyos kan trimol unya daghang kay nasag amigo gumikan kay may tao mo kuno siya nya ambungan kay ba nang kan ambungan kasing-kasing bisan dili ka man sa ingon nga for kanang dato gyud Janjan apan kung aduna siya iyaha mo pakaon siya no kanang believe ko kanang naay mangayo diha nga kanang bitaw mga wala na pang wala na saktong pangunang huna kanang mga magsuroy-suroy na lang diha niya mangayo niya kanang pungko-pungko tagaan abi niya.
1: Di ba naman siya kanan ng other thing mga customers magkaon magtindog lang na ilang misa at asas na magkaon magtukod lang na mga
0: naasad
1: kasi kanin pungkong ko hindi kayo bisag maura na isuda pero at least relax ka magkaon kayo makalingkod man
0: oh pungko pero
1: dapat yung mga restaurant na magkita nga mamarug man magkaon wala ba nga di ba bangko
0: mo ba no oh saka na ng snack ba sila or namarug
1: wala ka kita namin kanan sa nga way kuan kanang
0: oh lagi oh kanang pareha na wala na nas mga mall para siguro na nga mubalik pagpalit kay kanang ang kada ko nung matod pa mugod na nga ang kada ko nung magbarog ka magkaon lahos ko nas kiting imo kinaon
1: ay ingon ko nga magbarog ko na magkaon oh ito nga hindi pwede itakil
0: ikaw din magkaon mo kung sa deka magluhod
1: kung sa
0: ikaw magkaon mo kung sa deka magluhod
1: magtubang sa sidlak ka
0: Alas 12:32 sa standby.
2: Sa IFM udto na. Ballroom dancing.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Mapugnan pa ni.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-empress.
5: Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunay ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Huwag makabasa o makatanaw na ko ang TV na dili na maglusod.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: ang Rayna ng way corona inday bambina.
15: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
19: Charm. Zap. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumakabloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 93.9 IFM.
1: IFM Uddu na Ballroom Dancing. Nangatul na imong tiil sa. Oh, Ballroom Dancing na sa IFM. IFM Uddu na Ballroom Dancing.
2: Marketman on the run, Idol B.
3: Ang Reyna ngaway corona, Inday Bambina.
4: Tagna sa IFM sa Ballroom Dancing.
5: Alas 12:37 na Inday Bambina sa mahanap pa.
4: Sa to?
5: Sa hanap pa.
4: Siyag-sihag na.
6: I thank you. Naminaw na ito si Lance Nathaniel Mejia.
5: Oh, abin ako si Lance akong anak. Lance ba ito akong anak?
6: Lance ang katungikugos na mo ni Kuan?
5: Dili.
6: Akta babae. Alaki man sa akong amigo din sa
5: akong mag-lucky, Lance.
6: Yangan kay Lance Nathaniel.
5: Ako sa kay Harry David Lance.
6: Ikaw?
5: Iya ha, pangan.
6: Kanina
5: tingnan. Lance, ko Brian mo.
6: Harry David Lance? Harry. Di ba ka nang Harry mo man ang king sa Queen's England? Prince Harry? Prince William? Anak ni Prince William?
5: Harry.
6: Di ba ka nang Harry ka nang yung... Harry up.
5: Alas 12:38 natin sa na-greet kay Gika ng 109, no? Idol B ka nang magkaon tagpungko-pungko parihara na magkaon magduko-duko. Oo, nana. Ay, di ka na magduko-duko. Ato mo nas magdo, bayot. Kanya, shout out ni Junior Kanyiti, Karding Pati, og ni Alex, og ni Grace Suki sa Red Galon, gika ni Bill Card. Hilig di kag duko-duko, Bill Card. Social di kag ato kag makdo. Kalas 12:39 na.
7: IFM Mixers.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Non-stop allergies, ang solusyon.
7: Hindi ka man lang umiwas, baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
8: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Alco Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget?
15: So-so!

0: And polycoffin, samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Pawisano, oh, pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Nakukupasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuha. Mapungan pa ni eh.
4: Kinabuhi, matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apan ayaw ka na huna-huna. Ah. Magpasalamat yapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magminahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pili una to nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa radyo man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha.
5: Ang Idol mo, DJs.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikador. Orang sexy idol Chicksy.
15: Ang idol nga bini idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy idol Dub.

0: IFM Uddo na! Ballroom Dancing! Nangatol na imong tigil sa! Aw! Oh, ballroom Dancing na sa IFM! IFM Uddo na! Ballroom Dancing!
1: Market Man on the Run! Idol B!
2: Ang Reyna ng Way Corona! Inday Bambina!
3: Ala oda 4 na day bamya. Salamat kayo no sa paniudton. salamat Ginoo no nya. Ala oda 4 naman nakapaniudton na bidan tanan. Sige. Kuno mo dia.
4: Ang atong sudan Idol B is Miss Wara Ginoo sa Sardinas, no?
3: Okay. Mormay kaya.
4: Oh, ningon si Goliat.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: Ay, no, alas 12, ala una, dahil alas 12, no, ala una. 23 na, unyata sa grade si 109, idol be ka na magkaon, ha, maunay ka ganyan. Magdukodoko sa guno, no, pareha na magkaon ko magdukodoko. Shout out ni Junior Kanyete, Karding Pati, ni Alex, o ni Grace. Suki sa Red Galon, si Bill Card, pwede ni Monica ganina, no? Dapat kayo niya, gika ni 127, wow, kamaayo gid mo hataw ang Diyosa sa IFM, oy, the best. Matod pa ni 127, si Chelsea Chris Aying. Dapat kayo, sige, nilaustas unahan, no? Text na mo, 0923-112-8701, ha? 0923-112-8701. Ay, karong tawag-tawag, dugang pa na itong mga sunata. Duga pa mga ikid-ikid alam sa itong IFM mo doon na ballroom dancing. Of course, kumbaga po Inday Bambina. Inyohang Idol B, Market Man on the Run.
2: IFM mo doon na. Ballroom dancing.
3: Ikaw pa. Para siya kagwapa. Million kaayo sa uyab. Pagkakang ba ni?
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So-so!

0: Hala sa Yahweh gina na eh, sa mga tatag nanay, yes. Sa lulus nuna. Oo, sa mga nakapaniod na mong tarong.
1: Oo, ang atong sudan, wala sa Limbagyo pa.
0: Ang sudan, kay Miss Warag yun.
1: Hello sa Puntiyo.
0: Sudas mga pumbre ba yun?
1: Nabuo, kaya sa sudan. Okay, ang mong sudan na rin ay
0: Idol B.
1: Miss Warag yun yung taon ng Sardinas, no?
0: Miss Warag yung Sardinasan.
1: Oo, mukha ko nung sa... alright. Rina Codera Cabega, sarang ko sa naminaw, permis sa diwayit Pintia Kere.
0: Oy, salamat.
1: Okay. Ira-ira nga kami, basin dilito. Wag, pakukapada. Mga upa?
0: Oo, pwede na, hindi ito. Mayo.
1: Di ko mga diba, ganagal mag-upada. Thank you. Ira, wasa ka to ka country? Thank you.
0: Ako pwede ka kapada, pwede na karun.
1: Tutu Baludo, Miss Galante City, thank you. Ang ilo, bati, yan, wala po ng istasyon.
0: Lagi balag ba? Balag may allowance din, mga G-cars ba yun?
1: Dag na!
0: Alaw na kurde size na. Stand by! Duga mga cha-cha pa ha, tangin nyo, dirigya po sa 92.9 IFM. Kupungan pa ni. IFM Ultra Ballroom Dancing!
2: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS IFM udto na. Ballroom dancing.
4: Hello, we. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
8: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko o natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisang gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon, hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

0: Hindi ba may pagpaminaw ni 219 na mayong udto hindi pambina og Idol B. Paminaw gid ko kay ganan ko stingog ni Idol B bugnaw kuno kay tingog sana oh.
1: Amo ba? Bugno. Ang iya mamiinit ba?
0: Shoutout ko siya ni Pedro Pungasi, kauban ni Goliath sa drama.
1: Oh, okay.
0: Si Lisa Espantalyon alias Kala. Sa Sudina, din si Kalam. Din ka itong tiguang sa... Dahil sa tiguang mo na, senyor.
1: Win at Tikina, my rivals. Happy watching rin. Odessa, Texas, USA. Thank you, Idol Win and Tikina Mirabeles. Okay. Jose Lito Bintoy. Ang sabi kataasan eh. Dili na pumabasa ka ng Michael Bintoy. Nidaga na.
0: Mayon.
1: Chris Cabido, Dave. Monkey Alcali. Taas ka. Ayaw lang ako mabasa.
0: Ayaw lang sa akin. Di ba dahang basa?
1: Taas ka. Tulitan sa'yo. Happy birthday. Okay. Pagkita ay pag-usap.

0: Hindi ba? Muha na tayo oras ng alas atong IFM Ultra Ballroom dyan si Hanton sa sunod Domingo na bud.
1: Dahil hapon nung sige po ang idol day mo si Ma'am Tess na kabirin siya, Ma'am.
0: Asa man na dapit?
1: Asa na dapit niya, Ma'am Tess, dito sa Cebu?
0: Oh, kaya lang dito sa Cebu. Ayan lang dito sa US. Ayan lang dito sa US.
2: Dalo lang ko sa idol, man. Idol, babe. Malangit na sa kasawa ngayon. Huli lang ba siyo?
0: Si Michael Binto, hindi mo dalon.
2: Ha?
0: Hindi mo dalon,
2: Binto. Kailan mo dalon si Michael Binto?
0: Abi ba? Oh, abi ba lang? Nagdatang iro.
2: Hindi mo kuno pa dadugo niyo. Joke only, Michael. Kuyog ka, Michael. Okay. Ah, ho, salito, kuyog sa... Nam, kuyog pa kuyog
0: siya. Kuyog lagi siya.
2: Wala absent di mong ipon.
0: Ayoy ka, mapakan, migiro. Kung kuyog ka ba yun?
2: Kala, gumagay, bre, Julie. Wow, ako na ulian, imodres, na ibo ko. Thank you.
0: Tayo kong oras na ibang ha. Yung sunod na sunod na programang Panid sa Kahapunan. Alas sa itong live drama kawas in ibang binaw. Of course, yours truly, Idol B. Ato sa sunod na Domingo o matangin ninyo Lunes, Santo, Biyernes. Ay, mo ito na mang layat at akawang sikula si Doon niya. Matag Domingo, ay, mo ito na ballroom dancing together with in ibang binaw and Idol B. Bye for now.
1: Thank you
2: very much.
3: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: IFM udto na. Ballroom dancing.
5: Ikaw ba? Mapay, chuday ka, uy. Nga no? Dukay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Okay. Kuyawan, mabukan ba ni?
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang...
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako bilib.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: ay, balita. Suertes, un Lotto Results.
1: Ay, Dol.
2: Suertes Results. A las dos.
1: Nueve. Dos. Seis. Ay, Dol. Nakaigo ba?
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, ti. O gabi mo, giti. Idol, mami, ti.
3: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
5: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
6: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan og sabaan, Idol, kula si Do.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi, og kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na Bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo ka kilong bugas gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan.

0: ba nga panid sa kahaponon? Kasiglasing sugilanon sa kinabuhi? Madunggan pinaagi sa live radio drama? Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi? Mga panid sa kahaponon.
1: Marketman on the run, Idol B.
2: Ang Rayna nga way corona, Inday Bambina.
3: Tagna sa IFM!
4: Alas dos-dose na.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Gala, kumusta?
1: Panghapon, sa ato mga viewers, sa mga listeners, sa libin na sa ato mga ani, andin na sa ato, sila na Christian, may hapon Christian, o sa ato mga naasa, andin sa Cebu, Bohol, Negros, Leyte, Samar, Mindanao, Luzon, uban nga mga lugar in the Philippines, o katong sa gawa sa Nasod. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang gabi. Yung mga followers, natin, Idol B, ng labas ng bansa, halimbawa sa United States, gabi sa kanila ngayon, it's at 10, it's either 10 p.m. or 11 p.m. Okay? Thank you. Og din sa ato sa Pilipinas, maayong adlaw, maayong hapon ganyan sana.
0: Maayong hapon.
1: Atong tanahon karon og unsay mahitabo sa last episode sa atong drama karon nga kini ang akong kapalaran,
0: Misaop na Bambuan,
1: kapinadaan ni Katleya X sa province of Mindanao. Alright, ania ang last episode siyang drama nga gipada. Apan, ato ning balikon ang mga episodes sa niaging mga Domingo aron inyong ma-recap kung unsang
0: naitabo.
1: Okay? Daniel Monda, sarot ko dam, Cero, okay, Masbati, Georgie Oswa. Okay, hello? Georgie Oswa, Masbati, from Daniel Monda.

Ayo,

0: Indah, bibi indah, no usah kebah, no usah bening bata.
1: Mama lo, si mama.
0: Nganung dah gesgut kama si mong papa, nganar baho manto.
1: Ngelat aking dam ko ni mama lo. Ngilang sayo kang damo ko ni Mama.
0: Wati nga li ka magpre sa dihang padong ka matog, ha? Ging nandag ka nga sa dili ka pa matog, magpre ka aron dili ka magdamgo og daotan, ha?

0: Anak na!
1: Alas 2:29 na iba.
2: Alright, Jean Sabino, watching from Ilongos, Tabunok, Ilongos, Leyte. Jean Sabino. Luke Hello. Kiwan. Luke Kiwan Sangi, Tabunok, Talisay. Ang kasunod, Idol B. Sa Tabunok, Ilongos, Leyte. Kaya sa Tabunok, Sangi, Talisay. Alright, ginawa sa ta.
1: Ginawa sa ta kay Morgan. Ginawa sa ta. Ginawa sa number 4 ito, no? Number 4 ito, describe.
2: Number 5. Ay, yung kuto. Kuto sa tinag dambos. Ay, yung ako, eh. Muhilak. Muhilak ang bata. Nahilak pa ang mama.
1: May minig ka mo inom mong tubig, no? Na...
2: Aga ng kuangan?
1: May kaya mo inom mong tubig.
2: O, man gito. Alright. Ang katuti ay mga isin ng ato na bate sa wala pa niya last phase itong gibasa. Nagdamgo niya ang bata.
1: Damgo niya.
2: Kanang, tino pa naging nila Idol B, kung damgohon ko no ka, imo ko nung balihon ang unlan, aron mudanggo sa sinhi mo. Kano mo ka ni Sarya?
1: Di, balihon ko nung unlan, aron ko no, di ko no maglain yung damgog samot.
2: Ang unsa pa tingon nga, damgohon ko no, aron mudanggo
1: sa balihon aron ko, an mo ba? Ako niya nung distingan ko na.
2: Mo ba?
1: Kaya pagkatong katong ko na itabo nga nagdamgo kong kwarta.
2: Oo.
1: Nya, may na, nakaibaw na kung ingon ka nga balihon ako ang unlan, kaya aron nga magdungan, yun ba, kung matinood.
2: Ano di ay na?
1: Nga nagkupay kong kwarta, nagkupay kong kanang, kung ba yun anak, nagkuhan ko na kung nagkato.
2: Katong nagdamgo ko nga kuhan kanang, nasunog ko na ang bayas akong amigo, akong di bali ang unlan.
1: Oo, unya?
2: Ingon ako ang migo nga, wala may suno, baga naman pag-abot. Padayon ta, ha? Mauto nga, nagdamgoy na ako ng bata. Kadis kayo. Kuso kaayo diri sa bugang Pamplona Negros Oriental. Iyana Kati Kunos. Salamat! Gala agravyo. Bambi, happy Sunday ni mo. Watching from Bala Mualbol. Layo rin sa kuan. Pahulayan, bugho. Okay. Katong Losula Mountain Resort nila ni Ma'am Sol Garola. Yung rin ang kuan bala. Alright. Blessed Sunday to all from Kuni Maranga of Sweden. Ano oras na dyan sa Sweden ngayon?
1: Salamat sa Sweden.
2: Punta lang ako sa Paidulbi. Asa to ning Sweden na ani sa Europe?
1: Bitaw muta na lang.
2: Asa na nabilong ang Sweden, Ma'am, ano?
1: Ma'am, asa na nabilong, Ma'am?
2: Sa Europe or Portugal?
1: Available bang Gcash na Sweden?
2: Muro why Gcash na
1: Europe? Wala na.
2: Ikuan ra ko ng money padalara. Wala
1: ka nagkuan ko, no? O, pwede naman sa ginaman tayo mga money padalara rin.
2: Ayun, nabati ka. Bayot. Wilabot istasyon. Rumel Bersamin, okay, IFM din sa Balilihan Buhol. Clear ang IFM. Thank you.
1: Salamat.
2: Louis Abasolo and everyone watching, always watching from Kalapayan, San Fernando, Cebu. Felix D. Santa Rosa, watching from Valencia Ball. Alright? Padayon ta. Maulit to nga nagdamgo ang bata. May tungod sa kahimtang si mama niya. Yung mama, nga di ana sa Cebu.
1: Ana Cebu yung mama.
2: Di ana sa Cebu. Oh, atong na, liyon.
1: Atong tanahon.
2: Na, nagdamgo man ang bata. Atong tanong, ugunsay kahimtang sa inandere sa Cebu.
1: Ana.
2: Okay, padayon na to. Ang inyong ipaminakorma na, ang last episode sa atong subilanong nagiluan o... Kini ang akong kapalaran.
1: Misaw na bambuan.
2: Pinadala ni Katlea X, Province of Mindanao. Angga Tanduyan. Kusug sa magsaysay. Kadayot lang ha. Kusug ko na. Davao del Sur. Ang kusug sa ayo. Direct, direct ang broadcast, ma'am. About ikaw.
1: Direct.
2: Davao del Sur. Kusug.
1: Uy.
2: Kusug di kayo.
1: Ano ba?
2: Layo rin sa kuan, ma'am. Katong, Davao ba itong landslide?
1: Davao, kuanto siya? Asa to eh? Ganun mga sa... Bitaw, layo ra?
2: Layo ra sa inyo, ma'am. Kanang diha. Alright. Maagian ra ni mo ang resort sa Paula. Alright. Kuni Maranga. Kare lang soon. Thank you. Ma'am Connie, thank you. Hay nalang happy Sunday. Romel Barsamin. Dere sa lungsod sa Balilihan, Bohol, karong July. Piyesta? Happy Fiesta. Okay. Happy Fiesta, July 16, Balilihan Bohol, from Rumel Bersamin. Okay. Yan na katikun. I don't know. Nawagan ako sa taga Bugang na sige og tanaw sa live.
1: Uy, salamat.
2: Live mo. Mujik. gikan ni Alfi Arabe. Thank you.
1: Lamat Alfi.
2: Diretso balin sa buwan. Alright, padayon ta.
1: Thank you.
2: Atong kanaon ang kahimtang karon sa inahan, kamo'y gidamgo sa batang ni Ana sa Cebu.

0: Zengin.
1: أوصك أن أكون هاي متمعانا.

0: Unsa na?
1: Nga na laging hubo ang akong lawas.
0: Ay. Ting basa sa singot. Imong sinina, maong akong gihubo. Gisingot kag maayo, oy bayon.
1: Di mo sa nima pagkuha sa akong bag sa mga listener. Tutsi.
0: Nalimot ka nga. Kanang... Kanang tiksan naman ko. Unya.
1: Kata imong pagkakaratis yan, imong gigamit.
0: Oh, katong... Huwag medyo kamutiks ako. Huwag ka kaibaw nga karatis yan ko ba? Ay, gipang lubag na kong ila, ha?

0: Oh, di ay. Akong duster, oh. Pag-ilis.
1: Salamat, Tutsi. Salamat. Gabi sa asa ko. Naadyo ka nga makatabang na ako.
0: Ay, balo ka nga. Suod ka ayota.
1: Imula tiyong...
0: Naibog sa daya ko si mong banna.
1: Imula tiyong gilingaw-lingaw.
0: Aon sa ba? Pag-ilis na kay parehas rabatang dugan.

0: don't kaim dang, Mom Cheryl of Colorado, USA, nasa Army Hospital. Hello, busy ko na si Idol.
1: Hello, Mom Cheryl.
0: Oh, don't kaim naman ni kaim. Juvidaloka, Lambada, kaigat. Thank you, Toran Sean Sak. Tell kay gat mo hila kalimot ibam. Thank you,
1: Ma'am Cheryl. Di rabi ko kalimot ito ni hatag kag Gcash na mong hindi bambina niya ibay bahin nung bintoy. Nakatag na to siya 5,000.
0: To may kay register ko ta. Ato po salamatan ang mga Gcash senders.
1: Oh, kana si Ma'am Cheryl. Kana
0: si Ma'am Cheryl. Si Ma'am Cha og si Engineer Steve.
1: Sa samot ng hatag sa $2.
0: Katong nag-host ko gitagaan ko 15,000. 30 minutes ra kong hosting.
1: Puloy.
0: Sila 15 minutes ra. Nag-host ko birthday unya ka ng bularga mo ko kay mag-host ko sa barili.
1: Mag-apas
0: mo ko sa barko.
1: 15 minutos. 15?
0: Oh, thank you. Thank you kayo. Uy,
1: tagpiso minuto.
0: Uy, katong
1: mayot.
0: Ang sa to?
1: Tagpisong minuto.
0: Lotter Velasco. Hello, Lotter. Soldao family watching from Japan. Hello!
1: Lahir juga TF no kita piso minuto.
0: Ikaw ni Echi, ano kalimot ko lang dyan? Japanese letter from Igan ako from Japan. Hello ko nung Soldao family from Japan. Thank you, Luther. Hello, Luther. Okay rin ni Sign Luther. Tagbainti rin sa kayo ukay niya. Turtleneck. Akong kiputol ang nickname. Akong bandana. Okay rin, Luther. Yaw na matabunan ng upaw. Phil Anthony Alegado, Madam Ting. Lain pang nahihatan itong Gika si... Katong si... Is that Vilayo or Velasco? Itong ipadaan ng tambal sa ubo.
1: Vilario.
0: Murang Vilayo.
1: Vilaro.
0: Ah, Vilaro, yeah.
1: Vilaro, oh.
0: Yeah, thank you, Sabi.
1: Kasukat ka ruwan naman ko ubahag yun balik sa ito. Oh. Ang last.
0: Ubahalik, kapadadaan ka. Ubo ko na ubo. Murag... Sa truwang ubo.
1: Murag wa may angay.
0: Sige. Ay, ubag ubo.
1: Ubo hindi ako sakit.
0: Ay, ubo hindi ako sakit. Lahat pa rin padana itong Gcash. Katunay padana itong... 6,000.
1: Di, katong 1,000. Sad, kaban, kainumdum katong nain ingon nga... Kanang... sa tayo, euro ko niya ha, ipadahan niya.
0: Huwag mo gusto matiyo yun.
1: Mga gani, naman tayo una, ito katong bitong taga DXDC. Kagayan, masiko.
0: Si, Murag
1: Dabaw
0: si...
1: Dabaw no?
0: Murag si... Bulonos.
1: Bulonos sa Pilipinas.
0: Oh, hello.
1: Asa na maturuno kayo magpadara, bagito.
0: Hello. Lotter ako. Thank you, Lotter. Si Murag si Mr. Bulonos to sa RNN Mindanao.
1: Niya, Cheryl. Niya, katong usapin yun, katong... Napati usa
0: nakalimot sa katong nagla katong nasakit ko sa katong dili pa ko kabalik og lakaw dito sa bukid nga naglive doon ay napadana ko si Ma'am Maria Garke napadana ko si
1: salamat
0: 2000. Thank you
1: pila
0: 2000 katong si Ma'am Julie sa Metro Manila
1: dito lagi mo hano kanang kita si Michael Bintoy dire mura gagmay magkagagmay matubahin.
0: Okay. Salamat kayo. Among ipasalamatan pag-usab ang amo ang Gcash sender, Star sender.
1: Oh, Star sender. Labi na ginasi ko. Ang hindi.
0: Kanana.
1: O si Ma'am Tisay, nakapagdaan sa itong Gcash ka ng Stars.
0: Si
1: Ma'am Tisay.
0: Oh, si Ma'am Tisay. Si
1: Ma'am Tisay.
0: Ma'am Tisay, si Ma'am Tisay. Salamat kayo. Sa ilang cash, nag-iatag na ako itong ga-host ko sa bye-bye later niya. Coming na sa ng birthday, siyang ba na nga si Sir Tisoy, takuyugon yung kuno ka.
1: Takuyugon ako?
0: Ikaw ba?
1: Practice ko lang mo isa.
0: Okay, ikaw pa, nahimutan sa kudapit ko nga itong Friday, kana may bagyo nga. Ang barko sa Ilungos, wapalargang usa, usarin nilarga. Di, kagali ka mo musuway og larga
1: mulangoy ko.
0: Pahuwa ma ko sa imong kwentas o gariyos na diba kay ako irampa o niyang gabi. Okay ra to ra Manuel Padrega. Hello Babina Charot nakatsukawayan ubo sa Mendoza Morales. Hello Babina Charot sa lagat. Okay, salamat sa pagpansin. Thank you Torancion Satsio sa Chico. Alright, padayon ta.
1: At sa great day, ma'am, ang Chican Paintworks there is 8-B Rainbow Village, kinasangan pardo nila ni Janjan, Ayan, si Ike, si Clifford, si Charlie, si Raul, gika ni Boss, Queen Queen, diya sa kinasangan pardo, manino? Oh, salamat ka ayo.
0: Okay.
1: Yan, nagtanaw sa itong Facebook Live si Erica Clarion, may hapon ko na to. Order sa IFM. Thank you.
0: Ato lang i Aljo Vlog, CD Jude ko paminaw sa kuna ko pa sultir. Ay, ako sa note down na nagpadaog kuan kay Arjun mga kuan
1: sa kuan. Oh, kana ikuan okay.
0: Aljo para ma usbit
1: kay Gcash sa rabay sunod ana.
0: Oh.
1: Idol Bambina nus akabalik sa Cordova.
0: Naigingon?
1: Oh. Kumusta na ko ni Montiel? Ngon si
0: hapit na, bisag dili pa mag maklaro nga helpon nagsulog yapon kog
1: hilo. Amo si Chelsea Pilis Ayeng din eh.
0: Oh. Elizabeth Merhelio Castello Tayo. All right. Salamat kaayo. So lakto di istorya si Katlia dire na mo puyo sa lodging house,
1: boarding house. Boarding house na.
0: Ni Totski.
1: Ni Totski. Mm. Oh, Totski, Totski.
0: Ato bang last Sunday, nakuyawan ang mga tao kay kinsa ko nung laki yung dog. Nga gibuan siya sa sanina.
1: Uh-huh.
0: Mamunta itong curtain last Sunday.
1: Uh-huh.
0: Nga karon, yading migo. Nga gibuan siya.
1: Uh-huh.
0: Ang yung bag na uli kay Karatisyan man na si Totski. O niya pagbuti. Ikaliyong siya sa ginoong daan sa madangpan rin sa sino.
1: Nindot kayo no. Karang maragang yung kinabuhi. Mabragi. Salbar
0: mo. Nga, mga tala, ganong nabasa siya sa mawan ni. Katong niya paglinakaw, tuwa pa,
1: lumiyan niya bang. Grabe man ito ka, buwan taon niya.
0: Gigotong pa siya. Nakaw pa siya kung sakasakay.
1: Nabasa kayo matugibuan di siya.
0: Karong ikaluyan siya sa Ginoo, nadangop siya sa ipuyan sa iyong amigo si Tutsi.
1: Swerte.
0: Atong talaon karon ang lakat siyang subilanong gihapon talayon ta.

Salamat. Salamat ka na nawatay ko sa akong gabalian nga trabaho. Maribay ron si Tutsi nga nakikita na kong trabaho. Salamat yung taon kinoo. May patong nga interview na ko sa pag-apply na ako. Kaya waman ko kuti-kuti ako sa interview. Kitawat man ko dayon. Salamat, Lord. Salamat. Nakikita na kong trabaho. Muli na ko sa puting house si Tutsi. Taxi! Taxi!

0: Ayo, kena dawat na yun kang trabaho.
1: Eh, kaluyan sa ginuotit siya.
0: Ay, abini mo, gawas ka gwapa ka, taas uga height, blandi og taas ang buhok, puti og taas ang ilong.
1: Oh, buyag.
0: Og magkuyog ta, murag houseboy ko nimo.

0: TikTok, no?
1: Alas 2.39 bine, de ba?
2: Ok, da au Noemi Bugsi Ama. Shout out to Babina, there is sa Davao del Norte, Arnado family.
1: Hello.
2: Permanente, good man, amino sa drama ko na ko pesultin. Uh-huh. Ito, di na ko magkuang, di na ko maagi sa kong bullpen. Oy.
1: Bayot.
2: Ramona Meso, may hapon, thank you. June ba, Juan Bagao, thank you.
1: Hello.
2: Arnado family, asaman to eh. Mina, okay, I'll... Wa kay bullpen diha ang akong bullpen.
1: Oh, tanawon ako, tanawon tong
2: bullpen. Di naman maagas ni akong bullpen.
1: Tanawon ko na bay.
2: Liwat mo ni stack iya. Liwat mo ni stack iya na ughan pa ayo. All right. Aljur Blog, sige jud mig paminaw sa drama ko na koy pasultihon. Salamat kayo Aljur. All right. Ato may nung duman nga nadawat na yon sa trabaho si Katlia tungod kay taas din siya nga pagkababay, taas ang iyang buhok, bland ang iyang buhok, taas ang ilong puti, kay mistisa din siya, no? Kaya ito nang isuot ang karing nagsigi ko ng paminaw sa itong drama, Aljo Vlog. Asa na pitayin yung Aljo Vlog? Okay. Alright. Okay.
1: O niya, maagira na?
2: Ah, maagira?
1: Maagira.
2: Alright. Anita Adobas Ruiz Romanes. Okay. Dahil ba, pahusla ko ang inyong style, attire kay doon na koron charter di karong 14 sa gihulungan. Alright. Nadawat na isang trabaho tungod kay taas yung height.
1: Taas de ay.
2: Puti yung panit. Taas yung ilong. Taas yung buhok na bland. So, mistisa gini siya di ay.
1: Mistisa gini.
2: Dating nga kuno siya nga, kuno siya dagang kuti-kuti sa pag-interview na dawat sa dayon.
1: Nadawat kit siya.
2: Oo. So, ato kunong tanawon be, padayunon kuno nato. Ang inyo karon nga, unsayin ini, ang inyo karon nga gitanaw o mao, o gipaminaw, mao ang last episode. Katapusan na nga, episode sa itong suwat drama nga pinadaan ni Katlea X sa Mindanao area. Nagiluan o kini akong kapalaran, misawap na ba ang buwan?
1: At sa basahon dyan, diba? Yes. Nag-comment sa itong Facebook Live si Idol Bayoy. May hapon kung nyo diha nyo. Anya, Idol, chat out kuno sa Bunsa Bulinawan Karkar ni Ati Ida Obrador. May hapon ni Ati Ida.
2: Okay.
1: O gingon man ni Orlando Bilia Campa. May hapon regards kung Baday Bambina. God bless sa kanunay.
2: Okay. Nya, ako lang ipaklaro na Idol being kanang dagan mo niya guwapa ko nuko ay ko nindot ko panit sa kamera ra na ha
1: kasi sa
2: personal dili jud ko puti sa suga siguro na puti kay ko tanaw
1: kamera puti abi din mo sa kamera
2: oh sa suga ra na kay makita mo ko personal dili mo kaila kay dili ko tinuod nga puti
1: oh, okay,
2: pero ako ay pahambog nga at the age at my age nga 74 wa di ko retoke.
1: Oh, kaya
2: naman yung bangun ka.
1: Correct.
2: Tokyo ilong, Tokyo ngabel.
1: Mauna.
2: Wadyo ko
1: ako sa at the age of 30 plus, wadyo ko ka recorded Tokyo pa.
2: Okay, Arabong na magkatanaon. Imurong Tokyo, murong na kakuryano.
1: Anong hilaw?
2: Alright. Okay. Naarap ko mabulog at trabaho bamsag sa G-Spot Food Park sa Manok, Bisaya. O iba pa. G-Spot Food Park, Manok Bisaya. Asa malapit sa Mabulo na sa highway. Okay. Ruiz Armenes, Tandang Sura, bye-bye late. Alright. Padayon ta. Sige lang kay Arjul Vlog. Ako na nang isuwat imong pangan para makakuan ka sa drama. Arjul Vlog. Alright. Nadawat nagtrabaho si Katlea. Ato kung tanawang karon, unang adlaw sa iyang pagtrabaho. Unang adlaw siyang trabaho ato karong sundon og unsa kining giaplayan niyang trabaho dili man sa tindahan
1: di, oh murag di wa man mo mention
2: oh sige ato kuno padayon
1: ato pamenaon

0: Goody, sir. Good. Well, welcome. So, sir, dinik na kuwat nga room. Tungod kayo, mo gini kasay nga ako nga room.
1: Ah, okay, okay. Nakailan ako ni mo sa imong ngan. Nakita mo na ko dito sa imong personal nga record. Asa ganito inyo, ha?
0: Sa Mindanao ko, sir.
1: Pila ganito imong edad karon?
0: 24 na ko, sir.
1: Sige. Sige, paghubo na sa imong support. Ang imong bra, tanan dyan, paghubo na.
0: Maghubo, sir. Nga na maghubo man ko.
1: Waroon sa bisod ka ng trabaho, ha? Unyawak ka, makibaw.
0: Mag-picture man siguro, sir, kay Studio 74, may nga naani akong giplayan.
1: Or sa'yo mag-picture ba?
0: Studio 74 man. So, ang ako sabot is mag-picture-picture siguro. Mauretigaro pag-assess sa mga client nga magpa-picture, sir.
1: Mo lagi. Magsugod na ta.
0: Abi ko, picture.
1: Paghubo na. Paghubo na kadugay ba rin mo?

0: Malloika. Malloika, ule na kuse.
1: Eka oma, maromaro yun ka. Imbes na ko ang akong yatag ni mo, kay guwapa ka gun. Ay, mistisa ka, mistisa ka sila. Dako ko ihatag ni mo. O maromaro man ka.
0: Malloy ka, sir. Malloy ang taon ka. Huwag ko may booking ani ba di ay pag-entertain ang mga consumers. Nagtuo ko ang Photoshop rin ay kay Studio 74 ko.
1: Ah, maro-maro dyan ka eh. Huwag ka kayo ba o usa?
0: Mawalag eh. Maloy ang taon ka, sir.
1: Ikaw ba? Sa ako nakita sa mong record, bato pa rito, doon na nagani kay Osaka Buk, anak. Oo, magbaro-baro, mga buka.
0: Mahalaga, sir. Doon na lang kay Osaka Buk, anak. Pero nga ako na tumbahan naman na kaako sa pagpangilabot na ako, sir. Huwag ilaing lalaki, huwag ilaing bedo, at nakahay mo pag nagbalikan ako, sir. Mawenta kayo, maluoy ka, sir. At nagbuot, ayaw kong masipad.
1: Bueno. Naluoy ko si Mungi Ansoy na ko na. Noon sa masad nga, huwag masad ka mo klaro pagsuot ni Bunik. Maulta ba ako? Sige. Ibalik na yung isulog mo si Nina, ingom na nga imumbra. Murag na-touch ko si Mungi Asoy. Pero sige lang gapon. Bayaran ko gihapon ikaw bisag wa ka makahatag sa imong serbisyo. Nga rin ako. Tagahan ko gihapon ikaw sa eksakto nga bayan.
0: Salamat sa taon. Sinakit kayo sa taon. Iwan ko mahimaw kumawaling tinood ka trabaho ang Studio 74. Nanoy sabta ko.
1: Sige. May lisog balik. Sa ako naging on, kompleto akong ihatag ni mo. Agigbayad sa serbisyo. Sige.

0: di ni na tapos ang sugilano ni Katlea X, no?
1: Na hindi din tabil.
0: Rex kumpok dai ba pa musla ko na ng imong attire
1: kay. Ayay, nakaila ka din ni Sodron.
0: Hello, sir. Abi ko mo ni tagay sa Studio 24. Pabuo na sa ko. Elizabeth Baldusa Morales, pahinga po nito. Thank you. Love you also.
1: Tanaw, Rabid, nai ka ng buaya dito. Sabi, nagi ka na dito sa kuwan.
0: Congressman. Labaw, krokodil. Pagkakoy mo buaya, oy!
1: No, murag, ako ah, kuwan dabaw.
0: Pero, color kong si.
1: Di, ang ka na, ang ka na, ang ka, ang sa maganaan ka.
0: Ganaan kong black.
2: May mo
0: nabiyan.
1: Uy, nabaw ka nga ang suda na milyunis.
0: Sige, ganaan pa lang kayo. Binayot pa ng kolora. Binayot pa ng kolora.
2: Ikaw,
1: pagbailo
2: mo
1: niya. Sige,
0: nangayin mo kay Lucky man ka.
1: Ganaan kong,
0: sige. Ako na lang, kailangan pata.
1: Adi, di okay mo na kayo. Muragbagi ka na sa congressman.
0: Mabdusar ba ko? Makakaya.
1: Salamat kay Idol Boy Kino.
0: Natapos ang sugilan nun. May kinibutan sa ang laki, no? Ang uban pa itong lalaki.
1: Tinuodi ka nang murag sa iya, ha, mago. Tinuodi yung kinikon na touch, siguro. Sad kay, siya yung giniingon nga. Pag-ingon niya ba nga, ang iya rang gimba na nakahilabot niya, nakaingon sa itong nakuhan nga. Laki, murag profesional sa siguro itong laki, no?
0: Di, kaingon magod si, nag-ingon magod si, unsay nga ni si Katlea nga, abin niya, studio ka ng photo studio.
1: Mo, lagi niya, ang katong laki, sad murag profesional sa siya dating kay, kanang adi kanang mga manudya siguro kanang mga uban nga murag wala na siguro asawa no kanang nga
0: boss
1: pero nay kwarta lang oo manang murag tambal lang silang
0: kwan Julia Rashid Al Muhammad ida pa pila siya
1: ay si Muhammad Ali
0: from Dubai
1: ano sa Dubai
0: sa, oh yes ano oras sa Dubai ngayon diyan Julia Rashid Al Muhammad watching from Dubai. Thank you. Welcome to the show. Anong oras na dyan?
1: English.
0: Hello. Welcome to the show. Thank you for walking in. Thank you for checking in.
1: What time is it?
0: Huh?
1: What time?
0: What is your official time in Dubai now? Kasi kinato in English nga. Kuan ka ng dilibinayabas ka ng kuan lang ka ng Piraseko Kurabaw. What is the official time of Dubai now? Julia Rashid Muhammad of Dubai.
1: Hello.
0: Jake Andrew Avenedo. Hello, Jake Andrew. Love you.
1: Matod pa ni Kwan ba? Naiputlong tika. Chinita Rix Nicole. Nabitin na sa kuno siya. Siya nabitin nga. Human naman yung drama.
0: Sili kay. Pahubuon siya. Nag-explice ka rin ang laki.
1: Oh, maligit ako.
0: Ngayon ang laki. Ayaw pag maro-maro, kinisood ka ng trabuha, at least kay Bako sa buhaton. Kaningin ba siya nga, I thank you. The time now is 50 minutes after 11 o'clock in the morning.
1: Uy,
0: in Dubai. Is it Sunday or Monday? Julia Rashid, okay. The time now is 50 minutes after 11 o'clock in the morning. Official time of Dubai, courtesy of Julia Rashid Al Muhammad. Is it Sunday or Monday?
1: Yes.
0: Idol Julia.
1: How about a money changer in Dubai? Do you money changer?
0: Isa ko na.
1: Money changer in Dubai?
0: Regarding the money.
1: Gcash?
0: I think Julia Rashid Al Muhammad will answer on no comment because there is no. Mark Anthony Masion, pasyarot ko kang Daniel Monda, idol katong. Okay. Asa ba ning intusan sa ako ane? Urmok? Jake Andrew, ako na po the idol. Thank you, Jake Andrew. Sunday in the morning. Okay. The Sunday time now is 51 minutes after 11 o'clock in the morning on Sunday. Yes, at Dubai. Okay. So late sila og half day. Okay.
1: Sige.
0: All right. Thank you. Thank you sa pag-abot sa mga allows.
1: Mga tunata kay mao ba?
0: Okay.
1: Tanaw ko na ko bin.
0: Okay. Atong ipaibaw. Salamat kayo to Miss Katlea.
1: Hala.
0: Thank you to Miss Katlea.
1: Salamat kayo.
0: Thank you. Inunta. ang iyang sugilano ni Miss Katleya kung imong sugdol sa sinugdanan kinundum ka nga mangunguhan ay taunis mangunguhan ay taunis siya
1: kang tangkong lang
0: sa bata pa siya unya nagtupot yung ginikanan kung gitukob sa buaya kay wasa kauli dahil nakatulog sa sabay atong tag-iya o babuyan so ato pa kanang sa iyang pagkagwapa nga bata daan yun siyang kugihan mistisa katsila dahil siya blanda ang buhok naman may tao nga mistisa katsila nga blanda ang buhok idol B wag yun gitina
1: wala gitina oh,
0: blanda ang buhok taas ang ilong taas ang height poti mao na dawat siya mo tuing pa nga hubo na diha isa din yung taon siya hubo uy kay huwag man sige bang hubo aday taan yung trabaho ay kanaluhoy niya ang katong tiguwa nga dato tagalan ko nun siya gyapon sa servisyo kompleto bisag wala siya mo render
1: itagan siya ginani kanayang sa sling bag
0: bisag wala siya mo render ang servisyo tagaan gyapon siya salamat kayo Miss Katleya X sa province
1: pero murag di ba ito kung kanang congressman niyang kung ano customer dili ba
0: Abot lang ka kay kani di ba kay numdum ka kaniyang sugilan nun late 70s
1: late 70s eh.
0: Oh, wapa may mga malita ng tuwi
1: wala mga butan pa mga congressman na tayo ma
0: diabot ay o ikaw no o gini mo ma-acknowledge ang nagda ang pag-abot ni sir
1: di man na ay nagkingon ako ganito
0: pag-abot ni sir Boyke nag-isgut mo ganyan sir Boyke sa Rumbuana
1: on sa Maron
0: Julio nag-isgut si Idol B kaganyan sir nga I was already 3 years
1: kung siya ka
0: na 3 years? 3 years kay June 24 mo ko nasod at 2023
1: June
0: 24, 2023 daga pa ko ato madali
2: ko sa karon
0: ha? Nabutas buwan
1: Yeah.
0: What did you come to the game jogging? I don't think you're biking. Biking. Daghan man tun di may followers karon iko and there is from Davao. Amo pero wa bisa mapil sa landslide. O sa pagka nag landslide sir.
1: Sarangani dito.
0: Arim kay na agi sa Malaybalay.
2: Agi an to namo.
0: Sir, what is camera kay gusto lang matanaw ko sa manager sa IFM. Si Sir Boyke ang atong station manager sa IFM. Mag-listen ko na akong boyfriend sa mga naibangas para kasi ng boyke.
1: Ano ba? Nga naman?
0: Mga tul ko. Dating nga ako, mga tul ko siyang bungot ko mga tul sa dila. Ulingin mo. Thank you.
1: Sige
0: thank
1: kayo.
0: You, Ms. Katleya X, sa province of Mindanao.
1: Lago na tayo mamilit.
0: Salamat sa mong papadangan sa itong sugilanon, nga giluan o kinyang akong kapalaran.
1: Misaup na ba ang buwan?
0: Maulining. Ay! May kinakinom-dom ko.
1: Okay.
0: Ano kita itulan niya kung misaup na ba ang buwan?
1: Okay.
0: Kaya mwingon ko ka, are ka sa adlaw, dili makatutok sa adlaw tungo sa kasuwaw. Are ko na pamututok sa buwan, kay bugnaw man ang iyahang kaya doon. Kung are ko na ka sa spiritual aspect, ang adlaw ko na maong ginoo. Ang are ko ng buwan, mao sa may mamere. Are ka mo pre ni mamere, sa mo interesin sa padong dito kang Jesus, dito sa adlaw. Kanyang gibutan niya ka, misaup na ba ang buwan? Tungol kay, ang kanyang takiya sa suwat, ako man siyang na istorya atong last week. Iko, ma'am, next week mo i-enday mong sugilano kay naranliya siya doon sa Santo Rosario nagtinda-tinda in town sa pagkakaroon.
1: Hindi nagbuwak?
0: Dili buwak ka ng mga hair clip, ka ng mga sudlay.
1: Nakita ko na niya.
0: Nasa doon sa Santo Rosario. Tanawad ito mag-agay ka kasi pangalan o Kathy. Guwapa nga babay sa idara na siya karoon. Taas kapilo ka bisis kay sila man siya. Siya ka na yung sugilano kay pada.
1: Asa na may anak ron?
0: To sa Mindanao.
1: Oto
0: sa Mindanao. Gipadaan niya sa gilanong kumago niya, late 70s. At that time, ang atong FM station naa sa Gold Palace. Gold Palace, kita ko niya ni Agis siya. Pero kaniyang sa gilanong actually, late 70s, di na itong yaso diri, nagsugod, mga pasig tangkong dito sa Suba, no? Nagkaroon na sa anak. Thank you, ma'am. Salamat.
1: Yeah.
0: Jocelyn Prestilio, thank you. And Catherine Tabugur. Ang nag ani ang artista nga naghatag
1: kay mga artista
0: sa papel sa doktor sa papel sa kagador, sa papel sa rapist sa papel sa snatcher si Idol B siya sa ang music scorer musical director
1: pwede na kadawat ug bag
0: Unya nagdasa amahan,
1: nagdasa
0: si Papa Carlos, nagdasa bata, si Bibi Inday, nagdasa inahan.
1: Mm-hmm.
0: So, inahan pag yun ni Katlia,
1: nagdasa
0: Katlia, ang nagdasa katong dato nga mo timubayad niya.
1: Dato?
0: Dagan pag ipangda kanin inyong ubos nga sulugoon. Isa ka mga kuha.
1: Sige na kayo, mga digital freestyle.
0: Thank you. Kaya pwede mo hawa si Kagilok Baoy sa bungkot. Miss Ira Ira of Australia. Okay.
1: Hello.
0: Ang mga manager, ma'am. Si Miss Ira Ira of Australia. Oh. Mm. Dili mo ko nung kuhaan ka ng the way. Oh, so pwede na mo kuha nito. Ay, basta mo na to.
1: Sige.
0: Thank you. Sa kanta sa station manager, si Idol Boy, si Satong Technical Department, si Jerome Sala. Ay, Jerome Sala? Jerome Yan. Ay, you'll be at an anchorman, musical choir, uban pa. Jerome! Jerome! Jerome! Era Jerome!
1: Jerome, punin na mo storya.
0: Jerome! Si Jerome. Iman mo ko si Jerome.
1: Sige. Sige na. Ato sa sunod kay Gayon, sa samang takla, sa samang stasyon.
0: Sa program. Kita mong teknisa. Mali si Jerome Yap. Unyo, buhuwa mo ka sa samin ni Jerome Yap. Maglisod ka kayang samin hinawayon.
1: Oo.
0: Night picture in apples yung samin.
1: Dayon.
0: Picture sa kababae. Pagpanamin ako, ang akong naong babae may luta niya. Pambina, tagay ko kuya mga teknisyan. Thank you for watching. Awas sama, thank you. And I ulay, thank you for sending
1: bye
0: the song.
1: Bye for that, Idol. Na ang programang Bisaya pa imo Domingo. Kaba si Idol Chicks, si Down to 5, no, IFM balita sa hapon, no, Domingo. Salamat kaya stress na impunto. Bye for na mga Idol.
3: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: Mga panin sa kahaponon.
5: Mama Mia, here I go again.
6: Cebu, get ready. Celebrate 15 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
8: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.
13: So-so!

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
3: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
4: Ako si Lady Ning Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Non-stop allergies, ang solusyon.
11: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples from Ana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan,
12: Alco Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
16: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
17: Smart 2.
16: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
17: Smart.
16: Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
16: Tanggaling-galing mo.
17: Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
19: ACS.
20: Maulan man? No worries. Na amoy ko lumang damit.
21: Charm. Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong.
22: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.

0: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
0: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
7: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
11: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
17: Ako.
16: Alo. Ayaw, sakto ra to. Uy.
18: Hawak mo ang
19: beat,
18: hawak mo ang
19: beat. Ang Idol
3: Mommy J. Ang tamis na sila tik, o glami mo gipit. Idol Mommy T.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy, o si Boos, charming auntie, Maria P.
1: Ang kiatan, o sabaan, Idol Kulasido.
4: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
20: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
21: Ang market man on the run, Idol B.
22: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
23: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol nga white corona, dahil na bina.
25: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
26: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Ani nga naging akong paboritong bisrak?
1: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop o mga original Bisaya music?
0: Mao nang ganahan, Jugok IFM.
1: Kay sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
0: Ganahan, Jugok nimo IFM.
1: Mapugnan pa ni? Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.

93.9 FM po ngayon pa ni Idol Chicks and Ons. Pizza 12 karoon sa buwan sa Hulyo take this meal 26 sa nga ni Idol Tony, Idol Chicks ni Doyle sa programang Bisaya Pay Imo time sa Rabud. At Tony, check BK nag-live naman ako, Dol. Asa naman ito napunta akong gi-live, Dol? Ni-live na ba, Dol? Ako naman ito giset up din na pita. Oo, ate i-check. Ay, tara! Oo, pero makitan po ninyo ang ako ang kuan. Ako ang lipstick na mura kong nang luspad na unsa. Maayong hapon sa tanan! Idol Chicks and Chikadora ang sexy sa nga ni Idol Tony, mga idol inyo makauban. Hangtod alas 5 sa atong magsunod na programa. First, Bisaya Pay Imo. Second, ang ato ang IFM Balita sa hapon sa Domingo. Mga issues o guban panghisgutanan unyang taud-taud, pero ani sa tanan sa ato ang Bisaya Pay Imo, dugang mga Bisayang pinulungan na angay ninyo masairan idol sa adlaw karon nga Domingo. Kumusta man ato mga idol sa ilang mga panimalay? Kung naamos ninyo panimalay o kung naglaag mo, nagbiyahe mo sa katalanan, nakasimba na ba mo? Anyway, idol, ito rin sa itong bislong word of the day. Tag na, idol, ang bislong word of the day. Unya i-text sa ito ang text line. Sa yun na nato, idol, para di kayo maglabalin yung ulo sa adlaw karon nga Domingo. Unsa man nga letter D, idol, ang napasabot sa pinulungang Ingles. Nga, busog yun. Nga careless, idol. Careless. Kani makadungog jud ko ani, dol. Makadungog ko ni pirmi sa mga inahan magpagarpar sa ilang mga anak. Nang badlungon nila niya, may ikaw jud, dol. Letter D, jud ka, letter G. Nga naman jud. Nga naman jud na. Nadili man jud ko. Madjukay ka sa nga tanan. Letter D, madjukay ka. Subuan ka. Sayo na kay sa nga tanan. Magpataka pa jud. Letter D, pagka naman ang yun. Unsa man nga letter D, 0923112871 sa pinulungang Ingles, careless. Sayon ra ka idol, anya ipakapi ni sa inyo ang mga answer niyo. Shoutouts, greetings, may problema. Abli ang linya, 0923112871. Uy, welcome home ni Idol Boyki. Nakadawat ko sa kong gasa dol. Color violet. Color violet. Mojo to nga na, color violet. Ganun ko ato color violet, Idol Boyki. Uy, kaya kuan ka, ayaw ka na bang. Wala, feel lang na ko ka ng pink. Ganun ko pink, pero feel sa na kong color violet, Idol Boyki. Violet. Bitaw, ay pala ito sa unahan. Oras sa IFM, at stress by T-shirt sa nga ni Idol Tony, Idol Chicksy, Bisaya Pay Imo sa Domingo. Dari lang sa 93.9 IFM, mabugnan pa ni eh.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Bisaya pa imo Domingo.
3: Parang siya kagwapa. Kamilion ka. Ayaw sa uyab. Uy, pagpunan ba ni? Mama Mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abad yun 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Kung ito natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot na desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Non-stop allergies, ang solusyon.
10: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So sweet.

93.9 FM. Mapungan pa ni Idol Chick Sinidor. Bisaya pa imo, dali oras-uras dulo eh. No, sa tuang bislong word of the day sa title sa letrang D. Masa man yung letrang D, Idol, nga nagpasabot sa pinulungang kanabitaong Ingles careless kuno Idol? Uy, shout out kay nag-shout out diri dol, maayo nga udto dol. Shout out ko may hapon na dol no. Shout out ko sa akong tatay paterno Patik Dinoy. Ang letter D for D is daphag idol. Oo. Hello ni tatay paterno, unya ang letter D daphag kuno. Mhm, tanaw nato no. Atong i-check diri idol. Mayong hapon DJ ang akong tubag danghag. Danghag baka ha. Napadiri danghag akong tubag idol Chicksy si Geraldine Gonzalez dahil ni sa Kiyot. Shout out ko sa akong mga Omega idol nga sila si Ethel, Emma, Pamela, Insierto o sa akong Kumari Pinky. Happy blessed Sunday ka na tong tanan. Salamat sa pagbasa. You're welcome. So just Maroney idol Chicksy karon pa ko paminawon sa imong bislong usba niya ha. Wow, usbo na ko doon sa letrang D dol ha. Sa pinulungang English, careless ang pasabot. Pero sa Bisaya, letter D ni siya. Muni permisulti sa itong mama kung usahay magkwanta doon, tanga-tanga ta usahay. Ingnon ta sa itong mama. Kaba ka, letter D, judi mo, oy. Oo. Uy, after nun, Idol Chicksy, ang letter D, Idol. Hope imong mabasa. Bisaya, term is danghag. Hope sakto ko. Thank you so much. Randy Aini from Poblacion Pardo. More power sa IFM. Daghang salamat ni mo, Idol Ren. Napadiri, maayong hapon, Chicksy. Shout out lang ko sa akong special best friend nga si Irish Go Fernandez nga taga Balirong City of Naga. Si Relo Daini, listening sa inyong program while nag-duty sa Tri-Ace Trucking sa Naalad City of Naga. Hi, si Relo! And sa imong special friend, Irish Go Fernandez. Idol! Unsa man nga letter di ang atong gipangita. Tangi ang tubag sa atong pagbalik. Pero kung napakaya, answer din ha, Idol, 0923-112-8701. Standby, oras sa IFM. Alas 3:43 na, Idol.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Bisaya pa imo, Domingo!
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Non-stop allergies, ang solusyon.
14: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka, nag-Alco Plus ka ba?
15: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Alco Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
19: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
24: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
25: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
24: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
25: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
24: Heavy duty linis bawat pahit.
26: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
28: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
29: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
32: Idol! Suertres Results! Alas dos!
33: Nueve! Dos! Seis! Idol! Nakaigo ba?
34: Ang Idol kong FM
35: 93.9
34: IFM.
3: Bisaya pay imo Domingo.
36: Suportaan nato ang mga local artists, ipreserbar ang kultura, ipalanog ang pinulungang Bisaya.
37: Supuanon ko kini pasigar ko.
3: Bisaya pay imo Domingo.

93.9 FM. Mapug ngayon pa ni sa letrang D, Idol. Ano sa mani atong bisnong word of the day nga nagpasabot careless sa pinilungang Ingles, tubag ni CJ Smartgroni. Danghag ko no. Kana, maoy saktong tubag. God bless. Ha? Milagro kay, di na kamana nga murag sakto, murag dili, no? Ang tubag, Idol, kay... Sa pinilungang Ingles, careless. Kasagaran, madunggan tani sa itong inahan. Kung magyaw-yaw itong inahan. Ngun, ikaw ba, letter D kay ka, uy? Danghag, Idol. Kamu doon, nagdinanghag na ba mo si mong kinabuhi? Nadanghag na ba kasi mong kinabuhi? Okay na magdinanghag doon sa mga butang. No? Pero ay, permiha doon. Kaya makairita po na, no? Unya, kung magdinanghag man gani, make sure lagi hindi ka magdinanghag sa gugma. Ha? Dapat ang imong higugmaon sakdo nga tao, ha? Kaya hindi ka pasakitan. Kay kuyawan naman lang yun. Wala natin igong oras doon, eh. Dali araw man di ay, uy, alas 4:03 na. Unya, pag humanan yung programa, ha? Musunod. Ako gihapon doon, no? Sa nga ni Idol Tony, ang atong mga balitang hisgutanan sa adlaw nga Domingo, atong sayran. Padayin to sa unahan, hindi nata maglangan. Idol Trixie sa adlaw Domingo sa itong IFM Balita sa hapon Domingo. Unya, ang atong mga special programs, musunod po na mga idol manang standby. Dari lang si 93.9 IFM, mapugnan pa ni.

0: world-class quality.
1: This time check is brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
2: Bisaya pa imo, Domingo!
3: Ikaw ba laki, Judeika? Kaya ano, kay mulingi, jud ka. Mutoyak jud akong mata, basta na ay hamis o mamoids. Aw, mapugnan ba ni?
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Salada.
5: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. I'm Maria Jeanette Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Dito ako believe.
11: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
12: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
14: Bilang kilos karne?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
16: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Mama mia, here I go again.
21: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
22: Hi mga idol, ako rin si Jason Makiling, taga City, Narga, Uling. Kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod, gamon na pagpaminaw, aron sunod, gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni, eh!
23: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
24: Idol Mommy Jays.
25: Ang tamis na sila ti o gabi mo gitik. Idol Mommy T.
26: Boss man cute gihan. Idol Buiki.
27: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
28: Kini di ay ang

0: Abad bakasi ang si Boss Chaming Auntie Maria P.
1: Ang kiatan ug sabaan idol kun lasido.
2: Ang lami sa radyo idol Aiko.
3: Ang tamis mong isi ug kusog mo abi-abi idol Tony.
4: Ang market man on the run idol B.
5: Ang chikadorang sexy idol Chixie.
6: Ang idol nga Beanie idol Kenny.
7: Ang idol nga white corona inday na Bina.
8: Ang laagan nga pretty idol Tweety.
9: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.

0: Mayong hapon, Sugbo! Ano yan? Ito nga FM Balita sa hapon sa adlaw nga Domingo sa nga ni Idol Tony. Kini si Idol 6C sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Anita sa itong headlines. Karung hapon na mga idol.
1: IFM Balita.
0: Sa itong headlines sa balitang lokal.
1: IFM Balita.
0: Putol nga ulo sa usa ka tawo na palgan sa tinapok nga basura sa Dakbayan sa Talisay. Samtang sa balitang regional, pagaguba sa mga tulay tungod sa agos sa tubig na sinati sa pipila ka mga lugar sa Pilipinas. Samtang balitang nasyonal gihapon ug sanatad usab ni sa sports idol tennis superstar Alex Yala nakauli na sa Pilipinas. Ug sa balitang nasyonal, mga preparasyon alang sa sona ni PBBM. Gipangandama na.
1: IFM Balita.
0: At ang iandugang detalye sa tuwa mga balita sa adlaw nga Domingo sa nga ni Idol Tony kini si Idol Chixie. Dire lang sa 93.9 IFM, oras sa IFM. Alas 4.29 na Idol.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: IFM Balita sa hapon, Domingo.
4: Ikaw ba ah? Coffee lamb, madiay ka? Wes, regalawan din ang thermos. Mapungan ba ni?
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-empress? Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Non-stop allergies, ang solusyon.
8: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Alco Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
11: Good

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip po sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
10: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa...
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget?
14: So-so!

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
1: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Sarap.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita sa Hapon, Domingo. Ayaw pa uwi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa Hapon, Domingo.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: Mokini ang IFM.
3: IFM.
4: IFM. Balita. IFM. Balita.
2: Lokal ug nasyonal.
5: Sa 12 karon sa buwan sa Hulyo tuig 2026 adlaw nga Domingo, Idol. Ani na nga atong IFM balita sa Domingo. Kini si Idol Chixie sa nga ni Idol Tony atong hisgutan na atong balitang lokal.
3: IFM balita.
5: Napalgan sa pipila ka mga residente sa may Dawis Road. Sa barangay Kansuhong sa Dakbayan sa Talisay ang usa ka putol nga ulo sa usa ka tawo sa kasagbutan o natipon kini sa daghang nga basura sa usa ka bakanteng luna. Sa oras nga alas 11:50 kagahapon sa buntag, Hulyo 11, tuig 2026. Dali nga nakadawat o gatawag ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay gikan sa mga concerned citizens o gipahabalo. Kabahin sa maong putol nga ulo nga nasagol sa maong basura. Dali kining girespondihan sa kapulisan o sa maong taho. Ilahang nasayran nga usa ka e-bike driver nga ipangalan nga RJ ang giingong na masura sa dapit. Dihang namatikdan na ang maong putol nga ulo. Nagpadayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa maong insidente hilabi na sa pag-ila sa maong biktima. Samtang sa laing bahin, usa ka gidudahang drug pusher o gingong nga drug pusher o kinsa usab-usab ka ex-convict kauban sa iyang gikatahong gingong customer na aresto sa usa ka bypass operation sa City Intelligence Unit sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon adlaw alas 8:40 sa gabi Hulyo 11, 2026 sa may sityo Manggahan sa barangay San Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado giingong usa ka Marlon Ong, 40 anyos, og residente sa Basak San Nicolas, og ang target sa mausab ang target sa mga operasyon. Og si Clarence Abela, 47, taga barangay Pakigni sa Minglanilla, insa matud pa giingong nasakpan niya ni palit og illegal nga drugas. Nasa 400 grams ang gidudahang shabu nga na ay estimated street value nga 2.7 million ang na-recover sa maong operasyon. Samtang sa laing bahin, anita sa tuang balitang regional, Idol. Viral sa pipila ka mga pages sa social media ang mga nagkadaiyang mga hulagway sa mga tulay nga naapektahan sa kusog nga pagbunok sa uwan o pag-agos sa tubig sa pipila ka mga sapa sa pipila ka mga lugar sa Pilipinas. Usa na niini ang nag-viral nga video sa barangay Tulay sa Kamando, Leon sa Iloilo. Diin makita usab ang kusog nga pag-agos sa tubig tungod sa pagsaga sa tubig sapa nunod sa kusog nga pag-uwan. Lain usang video ang mikatap online diin makita ang usa ka lalaki kinsa makitang mutabok sa usa ka hanging bridge nga hingpit nga gisayaw-sayaw tungod sa hagurus sa hangin subay sa bati nga panahon. Nasayran nga luwas ra ang maong lalaki o mahitabo ang maong insidente sa Purok 5, Barangay Kitubod, Limbungan, North Cotabato. Nakatabok na usab kini apan naguba na yun og hingpit ang maong hanging bridge. Sa laing bahin sa balitang abroad, mirisulta sa kamatayon sa halos 5 ka mga individual o miangol sa 30 ka mga tao ang gipasiugdahan ng usa ka drone missile attack sa nasud nga Russia ngadto sa nasud sa Ukraine. Nasayran na pipila ka mga biktima na igo ngadto sa Sumy sa maunga nasud o sa Sumy ay Ukraine, Idol. Samtang sa laing bahin, ani sa tas medyo gaan na balita, Idol, sa balitang nasyonal o galangkob na po niini ang balitang sports. Nakauli na sa Pilipinas ang Pinay tennis sensation nga si Alex Yala. Isugat siya sa iyahang mga fans subay sa nahitabong kalampusan sa iyang kadaugan sa 2026 Wimbledon Championships. Di nahimo kining makasaysayan nun. Sanglit siya ang nahimong pinakauna nga Pilipina sa open era nga hingpit nga nakakabuot sa ikaupat nga round ug nahimong grand slam sa maong torneo. Samtang sa laing bahin, idol, balitang nasyonal gihapon ta. Kini may kalabutan na kini sa preparasyon sa Kongreso sa ipahigayon nga SONA o State of the Nation Address. Gi-finalize na karon ang mga preparasyon sa Kamara alang sa gipaabot nga ikalimang State of the Nation Address kun SONA ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasayran nga ang SONA ipahigayon sa umaabot ng Hulyo 27 tuig 2026. Lakip sa mga preparasyon mao ang pagpanglimpyo o pagplansya sa bandera sa Pilipinas, diing gipaniguro nga hamis o limpyo ang national flag alang sa ipahigayon nga SONA karong tuiga. Mokato ang naglangkob sa itong mga balita karong hapuna, mga idol. Sa nga ni Idol Tony, kini si Idol Shexy, di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita, oras sa IFM Idol. Alas 4:45 na.
2: Ugmao kato ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
6: IFM Balita sa hapon, Domingo.
7: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
8: Oh. Mapugnan pa ni.
7: Oh.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
10: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahid.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
15: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
15: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
15: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
22: Ang keratin na may plus.
23: Non-stop allergies, ang solusyon.
24: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
25: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Alco Plus, Alco Plus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: 93.9
1: IFM Balita sa hapon, Domingo. Ayaw pa uhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa hapon, Domingo.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ninety 3.9 AFM, mapugan pa ni Idol. Wala na kita igong oras sa tong programa ng AFM Balita sa hapon Domingo, no? Unya, magpasalamat sab ko sa mga may paambit sila mga mensahe sa ato ang text line. Again, si Jess Maroney, salamat ka ayo. Ingon siya na agyod ko kala programa ni Momokuyo, gid ko murag itoy. Mura ko nag-itoy, magsunod-sunod ko na Idol. Pag-sure na si Jess Maroney, oy. Oo. Ay, nako. Anyway, salamat kayo. Magatawa mo dito sa mga termino diha doloy. Salamat sa imo ang pagpamina og sa uban na itong mga idol. Amping mo, adlaw nga Domingo. Ugma, Lunes na sab, no? So, mo remind lang ko nga ugma mo duty o mo klase mo ha. Depende sa mga tunghaan. Kaya na may pipila nga for announcement pa kung nabay klase. Wala, kay lagi. Naanad mo ha nga. Sige, way klase. Pag-sure mo diha. Labi na aning kuan idol no sa weekend, I mean the past few days tungkol sa ash fall, so naay mga cancellation pero murag okay naman ang air quality no sa Sugbo. Anyway, wala na tay igong oras sa ato ang kuan idol, ato ang programa niya. Dako kong pasalamat.

0: si Dr. Barba nga daghang kitag nakatunan about sa knee injury. Unya, syempre, yung mga adlaw, makauban ko ninyo sa Bisepay Imo o gabi na ay. So, same time, 5, asyosyal, ay sidili, same time, 5 na maroon, no? 5 to 6, Idol, Bisepay Imo, 6 to 9, gabi na ay. Yes, Idol! Nag-uban, tibuok si Mana, Idol, wa kayo tanagkuan. Wa kayo tanabitin sa panag-uban, Idol, no? Buntag, udto, gabi, gahapong adlaw. Oo, hapon di ay, hapon na kutob. Salamat kayo sa inyong pag-uban niyo. Karon pod same pod. Daghang salamat mga idol, no? Grateful kayo ko sa inyong pag-uban niya. Pagsabot nga, sa nga ni Idol Tony, ako inyong makauban. So, anyway, wala natin igong oras, mga idol. Oras sa IFM. Alas 5:08 na, mga sonatang giandam, gitagana. Alang kaninyo sa inyong pagkikiay. Sa programang Sunday on the Beat. And yeah, sundan po na unyang taod-taod sa ato ang Spotify on I. Mga sunatang kalingawan sa mga teenager, young at heart, ug sa tanan-tanang mahilig sa musika, Spotify on I. At ang mga latest na idol, ug mga hits po. Oo. Dili na necessary pinakabago, pero kani mga hits guild sa Spotify on I. At ang unya, uban pa na tong mga hisgutanan, ug mapuhon na po idol ha. At ang ininyo itong mga programs, sabi ka ni Mami Tick sa Ay Bangon Na, IFM Balita sa Buntag, straight to the point rin sa IFM. At ang IFM Udto Na, Mang Layot Tatap. And of course, ang Dear IFM, Ug Mang Adlaw. Lamusan na po nato sa tuang IFM Balita sa Hapon, Ug Mang Adlaw. The regular programming, Monday to Friday, sama sa Ungiingon, Bisepay Imo. Ugma, gihapon o gabi na ay. And of course, kumbati sa gabi. Idol! Mapaminawa ninyo, dritanan sa 93.9 IFM! Mapugnan pa ni Idol Chicks and Idol. Happy Sunday, everyone! Sunday on the Beat, mga gipaparar nga musika alang kaninyo. Mixing, DJ Colas Nido. At ang mga idol, ha? Sunday on the Beat, kaya sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni... Eh, oras! Alas 5, Jess na Idol.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: IFM Balita sa Hapon, Domingo.
4: Ikaw pa. Rach, kagwapa. Million kaayo sa uyab. Ay, pagpunan ba ni?
5: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya. Ngayon pala,
14: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
14: ACS
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Caps.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally.
4: Now here we stand on a frame of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
5: Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gipit. Idol, mami, tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
9: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Naakuana!
10: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
11: Ma, naakuana.
10: Ang maintenance sa papa nimo?
11: Naakuana.
10: Ang para sa allergy o ubo?
11: Ma, naakuana.
10: Unya ang...
11: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
10: Nya, akong kiss.
11: Ma, naakaana.
12: Watson's Generics.
13: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
14: Bilang kilos gani?
15: 500.
14: Hello?
15: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
14: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
18: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
13: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne!
14: Hush! Non-stop allergies? Ang solusyon!
19: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus! Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: 93.9.
1: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamitukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain!
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
6: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
10: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500. Hello. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
15: Mama Mia, here I go again.
16: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
3: Idol, suertres result alas 5. 0. 6. 3. Idol, nakaigo ba? Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
4: DJ patulugin mo.
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abang sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Idol Mommy J's.
7: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mommy Tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadora ang sexy Idol Chicksy.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: dalan o sa balay? Ayaw ka bala ka? Lahat ay tupar nga para ni mo. Ayaw itong Sunday on the beat.
1: Mixing right now.
2: Kulas ni Do.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
7: Ma, naakuana.
6: Ang maintenance sa papa ni mo?
7: Naakuana.
6: Ang para sa allergy o ubo?
7: Ma, naakuana.
6: Unya ang...
7: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
6: Nya, akong kiss.
7: Ma, naakaana.
5: Watson's Generics.
8: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
9: 93.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
5: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
9: Ma, naakuana.
8: Ang maintenance sa papa nimo.
9: Naakuana.
8: Ang para sa allergy ug ubo.
9: Ma, naakuana.
8: Unya ang
9: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
8: Nya, akong kiss.
9: Ma, naakaana.
2: Watson's Generics.
10: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Non-stop allergies? Ang solusyon!
15: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
16: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Alco Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
27: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
28: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Bangong kumakabloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
27: ACS.
29: Bilang kilos gani?
30: 500.
29: Hello.
30: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
29: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
27: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
31: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Kiros nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni...

0: 93.9.
1: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naa may tukar nga masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday on the beat.
2: Mixing right now.
3: Kulastido.
2: IFM 93.9 Cebu.

0: 93.9 IFM.
1: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naami tukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Bawis sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
2: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffol pa-premium sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu termi sa 93.9 IFM. Cebu, mapugnan pa ni eh.
3: Ang idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, kula sido.
9: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, idol, B.
12: Ang chika Dorang sexy idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dubs.

type imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon na makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon na makarelate ni ini. Spotify sa ay.

0: And polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Pawisano, oh, pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio, sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Ang idol mo, DJ.
2: Ang tamis mas latik o gabi mo giti. Idol, mami tit.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
5: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.

0: Chika Dorang Sexy Idol Chixie.
1: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
2: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
3: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
4: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

Arf imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon na makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon na makarelate ni ini. Spotify sa Ice.

0: believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon na makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

0: Polly Coffin, Saman Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa Honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
2: Ako.
1: Alo. Ayo, sakto ra to. Uy.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitik. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chika Dorang Sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol na Bini, Idol Kenny.
14: Ang idol na White Corona, Dai Bambino.
15: Ang laagan na Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy na Good Boy, Idol Dubs.

0: buntag o gabi, anaasya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Punta kay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

0: Hello, we. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Ako dahi si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahi sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugnan pa ni, ah.
1: Ako, ako.
2: Alo. Ayaw, sakto ra to. Ay.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tik. O gabi mo, gitik. Idol, mami, tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chika Dorang Sexy Idol Chicksy.
13: Ang idol nga Bini Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy Idol Dub.

0: sa puntag o gabi'i, anaasya para ni mo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pa rin sa imong ex, di loyal?
1: Chulalo! Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta! Relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.
2: 'Cause you

0: 93.9
1: IFM.
2: Hold on, little girl.
3: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
4: You.
3: And I.
4: And I.

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
4: 93.9
3: IFM.
5: Hold on, little girl.
6: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.
7: And I.

0: Ikaw ba? Hadlok mo kay ka manambok ko eh. Mura siya ka gwapa. Lab na gigapon ka maskin batangon ka. Ang ganda ni.
1: Bawis sana o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
2: Ako si Jan Vincent Riquina, 27 akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Nakukupasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog kong usa kasapong bugas o may nilang tao ni konsumo sa usapabuhan. Mapungan pa ni. Hey!

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko po sa kasakong bugas. O nanan tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni. Hey!
5: Jace.
6: Ang tamis na sila tig, o glami mo gitig. Idol Mami Tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidi ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie, Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasyo.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis.

0: Dorang sexy idol chicksy.
1: Ang idol nga bini, idol Kenny.
2: Ang idol nga white corona, dai ba bina.
3: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
4: Ang bugoy nga good boy, idol Dub.

0: sa punta ko gabi'i ang naasya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ka ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay panileveran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang saway unon. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: sa mahigit dito.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka, mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni. Ah!

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Bawi sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Reza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
5: Idol
6: Mommy J. Ang tamis na sila, tik. O gaya ni Bugitik. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
9: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chicksy.
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Inday Bambino.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ar na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip.

abi minyo na, puro na lang yun tagilok. Walay kilig, pero lahi man ang gilok. Uy, gilok do, tayo na ang problema, ang kalisod. Aw, kuya Juan, mapungan ba niya?

0: mahigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun

0: 93.9.
1: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You and I.

0: Diretsot ka, Marits? Uy, sa una. Mapasyang tilokon ang mga mumho, pero karon. Diretsot ka, mukha unog bahaw.
1: Ay, guapa. Di pa na ba tag-20 ang kilo sa bugas, ha?

0: Hello, wait. Naunsa naman ni nga kong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Pawisano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 27, akong edad nga, taga Quetpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko po sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, eh.
4: Idol,
5: ang tamis mas lati o labi bugitik. Idol, mami tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
7: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
8: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, idol, kulasido.
10: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, idol, Tony.
12: Ang market man on the run, idol, B.
13: Ang chikadorang sexy idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dubs.

0: Sa punta ko gabi, anaasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi ang idol kong FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Hold on, little girl.
5: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
6: You.
5: And I.
6: And I.

0: Hello, wait. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
7: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni.
8: Tayo na raw.
7: Mapugnan pa ni. Ey.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat.
2: Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gipit. Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
15: Ang market man on the run, Idol, B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, itong oras alas 3:05, nakitas kabuntagon!
1: Day. Day, mata na.
2: Ang saman, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang saman pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na!
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.

¡Ay, no! ¡La tomodas! ¡A las 3:11 de Descabuntagón! ¿Cómo se han venido al lunes? ¡De lunes! ¡Ay, lunes, Cezán! ¡Dalina, dalina, dalina! ¡Makinding, kinding, nata! ¡Oban, oban, ta! ¡Matagad lang, idol! ¡Ayaw mo kalimutin, ha! ¡Sa pagpanikad, no! Lagpot wala kong kuha diri. Ay, ano ba? Ito ay ibta na na ninyo din ha. Ibta na, ibta na. Ibta na kaoba na ninyo ang lami pas latik. Ang tamis pas latik. O lami mo gitik. Ang inyong mamitik. Pero din sa kupawahi. Kaya mo na ginaingon ang pinakagwapa sa Tibok Central Visayas. Charot! Mayor! Today, Monday na Monday, July 13. Aray ko, 2026 naman di ay, oy. Nasige na, sige na. Naginahina, pag-uri-kuri din sa ito ang nababoros kusina. Naababoron din na sa inyo ang mga higaanan. Naganahan na mo, mamilo sa inyong gihigdaan. Manghipos sa inyong gihigdaan, di ay. Hipusayin tao na ninyo mga idol kaysa tinikagabi mo, higda na lang po kagbalik. Iyab-yab sa na ninyo ha, iyab-yab yung tao na. Kamasig na ay uhipan. Ito ay attendance check, tanong oras sa idol, katong oras na stress, stress, stress, kabuntagon. Sige na, sige na. Ibta na na ninyo din ha. May buntag guys mga Cordova sa burong oras sa mga idol. Gika na ni 731, mayong buntag. Shout out sa may, diri sa may Lapu-Lapu, sa eskina Kalawisan, sa may tindahan. Tindahan sa Manihan. Si Uncle Bob, shout out ko sa tinderang guwapa. O ka na. Ana, giyodasig yung katang adlaw. Dasig yun, dasig ha. Mga na akong naan ka ng tindera. Guwapa, mga ingon na bitaw. Yes. Guwapa, ganda kayo mga tindera. Beta, diha ang okay-okayan si RJ Arilia o ang Romeo

may buntang. Ay, kumusta ka ito mga pinalangga rin sa carbon market, no? Ami man ako, wana ako na inika Saturday pag Saturday. Wa man di ay. Ito ay, pangumusta lang ninyo din na ha. Musta man nga ito ang magpanikaisikay. Musta man ang bugos sa sibuyas din ha. Napit ako na imgang ka sibuyas mga idol. Pakingon ako mapila day ni. Nanganak bitaw ng tindi na 350 ang bugos. Ula, kanimpikas, ti. 80 na nasa. Uy, hanggang ako sa 80, uy. Pero laisyo may akayo, no? Laisyo may akayo ang kanang 350 kay tungsoy kayo. Tungsoy kayo. Labi na ka ng mga orasan na agad doon. Nagpatungsoy yung maayo. May tayo pa ni kayo. Sikay, nabitaw mo nila mga idol. Ayaw mo kalimot. Adlaw, Lunes, taron. Lunes. Ting ko ano sa dron? Ting patidlata. Masama na nga ito mga pinalangga diyang mga construction workers. Nagpadong na babudo rin sa city. Ako ba, kanabitang mga kabatanunan, bitawan niya, buchat ni mo ba nga? Oh, padong na ko city. City. Ah, meaning syudad. Kaya ang numero kayo, 7 man. O, nadaghan kayo tayong makatunan sa mga kabatanunan karon. Pero grabe sa kayo mga kabatanunan, no? Nakana kayo tayong makita nga mga kwan ba? Mga magunay-unay rapod. Lahir ang mga kabatanunan sa una o karon, oy. Kaya karon di na sila mahadlo kong bayot. Sa una, kaya makakitag bayot sa kamanahonan na mo, kaya managan sila. Pero karon ang mga kabataan, di na cute, mahadlo kong bayot. Uy, tsara na kuha, ha? Dahil may buntag nila ni Nang Auring. Huwag ninainting ako sa lim. Kumusta pa lang ito pagluto-luto, Ron? Adlaw Lunes. Ting balik, naging klase, ha? Wag yun, nag-iingon nga, nalapay. Usapan na rin, ha? Sige na. Idaya lang may dire sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Kaya mag-exercise ta karong urasa, baby. Dali. O nga, lilihan pa lang ako ang Facebook. Mami Tik. O, nag-live-live ko din ha, mga idol. Nag-layev-layev ko. Tanaw na itong giba niya siya ma-on siya mi. Kaya grabe rin ba po ni Lolo Mitz usahay, no? O sa makinigasarihan, anak niya? Maunay mag-uhov-uhov sa Facebook. Di man makuan. Labi ng mga ufaw. Okay, nabay ningon ba nga? Mamitik, buto baka nga ang barkada. Kuan na siya ka ng panahon na nasa naa kay Ayo? Ula, oy, grabe po, no? Pero gaan na gani mga kakulian, Mamitik. Buto baka nga ang imong barkada maoy muunong sa imuha? Allah! Oo. Depende sa barkada. Kung ang barkada, ang lantaw lang niya nga makikinuman sa imuha, iya kang hut-hutan, charot lang. Kinaan namin tayo ba mga barkada na mga idol, no? Nga, kaya huwag na gani ka humus kay kanila. Pero huwag kay kaligo, huwag kay pang-lotion, amot lang, munuol, baka namin mo. Bitaw, depende na sa barkada. Depende na ginas barkada, mga idol. Kung manggihunaw-naw ni mong barkada, mauna din na. Kung magbarkada naman lang gani ka, imong barkada, huwag ka itong mga dato. Kaya magbarkada ka nga, wala rapon. Na panahon, kasakitan. Muna kayong tabla. Tabla lang sa... Ita bitaw mga ingon ana nga style bitaw no. Og naa ka humot kay kasi mong barkada pero gwa na gani ka bisag panghumusta lang. Wa na tulimbang.

0: Okay, atin ito ba? Hello, mayong buntag! Hello! Nawala man, oy! Gibutangan, mangko! Sige na, tawag na ba ni 0923-1128-701? Tanawa po diha kinag Facebook Live ko, mga idol! Nag-Facebook Live ko, oy, kay... Para makita na to ang kabatuuran, sarot lang. Nya, pagay ka ng, salamat sa 1K viewers na ako karon. 1K viewers, at rin ito bagon. Hello, mayong buntag!
1: Hello, may buntag!
0: Hala, kalabig tingo mo, boy!
1: Good morning, Isik!
0: Hello, eh! Nakaila ko, Ani!
1: Isik! Kaobal sa Isik!
0: Mami siya nga! Mami akong iyaan nga gikamingawan na kustanan! Sarot lang! Hello, ma'am! Ma'am, ayaw buntag! Di mo din haoy!
1: Buntag, Isik!
0: Musta man ka! Uy, gimingaw ko ni mo!
1: Ma,
0: ako lang, may kapag nalang kulang alam yun sa limo. Mo ba? Mabig ako kay Permi ka maminaw ni ako kay wala mo kong kadungog di mo mo nagibingaw ko ni mo.
1: Alin
0: ako naminaw sa mga lalawag di mo ba? Ayan ako manawag galing kang mistake ko ay para kwal kayo ba, miss ka isa? Kumusta
1: man? Kumusta man ka, ma'am Berma? Of course! I'm still alive and kicking.
0: Yes, kada mo na akong ganahan amigahon mga ingon ana. Kuan ba kada nga? Oh, hindi kayo na mo, kumusta? Mga rega, I'm still alive. Oh, ano gila yun, alive and kicking. Oh. So, meaning, madasigo ng ato ang inadlaw-adlaw nga pag, kuan na to, pagpuyo ni kalibutan na.
1: Oh. Pag-iwi
0: ako na
1: sa bugma o pagbaya.
0: Kana! Kayong himaya. Pag-uha. Nalimot pa mga kuwana, oi.
1: Mag-ulit ako na eh. Kung ay bon, sir, do yan, oi.
0: Ah, sige, sige.
1: Shout out na ako na. Sa
0: bullying board, Imtana board. Imtana na
1: board! Ang sa mga beautiful girl na pinali, Lera Magilimutan, Pele Rosales, Mariana Abadilla, Edita Roilan, Maghilala Lanas, ni Marla Vidalgi, ni Kitar Marilyn, ni Biti, but most of all, si Mesh Air, kababay ko ni Gisa pa. Mga children kami, si Kibi Garbo, si Nicholas Sabuba. Good morning ninyo.
0: Naolagi, may buntag nila.
1: Nicholas, sige mami kay, gano'n kita siya mami, hindi ko lang ma...
0: Kuha lagi ang
1: IFM sa ila.
0: Asa ba na si Sir Nicholas? Asa na lady?
1: Sa Negros.
0: Ah, Negros na. Sorry, sorry. Negros na. Ito si Sir, no?
1: Amblan.
0: Amblan. Asa Amblan, oo. Uy, maugin niya akong unang naanaan niya. Amblan.
1: Lagi niya. Magtawag kayo. Magbibig kami. Tawag kayo niya. Kanisa di Kebe, ni Lira. At sa wagay ni Mami Uri, nalang ni GC.
0: Wow!
1: Wala, thank you tayo sa iyo programa kahit kanibin nagsilis ang sumbud na nagkapuan na yung mga tulog. Si Nicholas kay Kevin may nagpakuan ako na nagpaila.
0: O niya, Mamburma, wait lang ka diyo ta. Ako sa nag-igrit at may muntang si Ma'am Mary Jane Kadungog. Ang akong kaoban sa una sa Cebu City Hall, may muntang. Sir Alan Tangawan, halugog mang lagan, may muntang. Si Kuya Jay, good morning, Mami Tik. Kasayo, manimo. Oy, oo, nanangadlaon ko, Kuya Jay.
1: Kaya mo, tumahok, pagkadlaon.
0: Ito, ay, sige, padayon, Ma'am Verma.
1: Oy, converse mo with take. Kailangan mag-commercial, kailangan mag-langgal.
0: Maog yun.
1: Maog yun, tayo, ulo pabalik. Ma'am, ito lang, ako sa lalari atong kalakupan, mag-itik ko.
2: Maulagi?
1: Mag-itik ko.
2: Mauna, nakakita kas mga panghitabo ron, Ma'am Verma.
1: Oh, ako kakita kasi mo.
2: Oh, dai sakto-sakto di ay sakto. Sorry.
1: Kasi lang yun. Puyawag niya itong abo ay hindi lang ako
2: ano. Oo, itong abo lagi.
1: Oo, delikado biya.
2: Correct. Delikado kaayo.
1: Kaya sa pagpalit. Magkakay mo, ito makuling ang ubang mata.
2: Maog yun, saktog yun ka.
1: Upo, maubo. Mga bata, usaw na lang, mga senior.
2: Correct.
1: Ito po, lalo ka niya yung Lord, malagukuhan sa Lord.
2: Ako kay naka-obserbar man dyan ko ato, ma'am, no? Kay nisood ko sa ka-department store sa downtown area ba. Pag-awas na ko, tinga ko nga naman ang mga tao nang gitabon, mas ilahang mga ilong. Pagkatapos, pagsunod akong tanaw, ang ilan na yung naong mato, paglakaw na ko, hala nga no, manimurag na ipo-ipo. Pero dili di ay kay, grabe di ay kayo ang hinungaw na sa bulkan.
1: Oo, pagpagpagpagpag sa abo kay, ako kami na ako sa bista, nagapit kaya nagtahit ko. Kaya, nag-ano, diya dyan lang akong DYHP dyan. Kung kumala po dyan sa IFP, mag-DYHP dyan dyan ko.
2: Ah.
1: Hindi lang ko sa ilang mga kato, nakapabiyak sila sa ako, ano, ganyan lang, no? Hindi man ang nagkuwaya. Tatao, nag-report na ang kalang, ibulibot mo ang vulkan, nag-kual ko lang ako school eh. Abot mo sa Toledo, buhuman abot mo sa Pardo.
2: Dali na kayo.
1: Tatao, ang labisan eh, ang bugman.
2: Maabit ang, maabit ang tumang verma nga, wala ko ng laba dahil sa kuang mga, akong mga, kuan, akong mga underwear. Ma'am Verma, ako sa gihay og hello si Ma'am Maria Janet Daman. Hello, Mami Tik og Ma'am Verma. Good morning. Happy Monday. Well, thank you kayo ni Ma'am Maria Janet, no? Daman. Si Ma'am Janet.
1: Good morning.
2: Yes.
1: Magulili mo nga. Hello, friend, si Belle.
2: Oh, si Ma'am Belle. Si Ma'am Belle sa...
1: Consolation.
2: Naminaw ron.
1: Sa Pika. Ito.
2: Lagi?
1: Yes, wala na lang yung tagungog niya.
2: Nagtambling-tambling pa ron. Kaya nagsagob pa ron tubig si Miss M. Diyos dalagit sa
1: Oo, oh, lagi. Tapos na lang eh. Sige,
2: mami.
1: Sige. Sige. Sige. Tawag kayo. Basta, mahawag na dyan kunin mo ron.
2: Sige, salamat, Ma'am Verma. Kumusta si Sir Boy? Di, kumusta Sir Boy? Napakilid.
1: Napakilid.
2: Morning naman na, Sir Boy.
1: Good morning,
2: sir. Sige, salamat. Maalagi ka ba o man ko nga?
1: Katong sabat do, wala ko ka kapuan kay...
2: Kapag
1: Kaba lang
2: di kaba. Kaba, sige, kaba by Tutsi. Tutsi Gibara by kaba ni Tutsi. Wala, lagi mong request. Char lang. Kaba. Ay, dara, kaba ni Tutsi. Dara. Ato di nga, ipatukar. Sige. Bye, Mamberman. Bye-bye. Okay, si Ma'am Verma Aquino o si Sir Boyax. Pa-shout out ni Ma'am Feli Pradia o Jory Prada ang nakapunit sa envelope nga na ay document. Uy, shout out din Ma'am Feli Prada di, sa pa ni Sir Gugmang Lagat Prada o Jory Prada ang nakapunit sa envelope nga na ay document. Okay, salamat ka ayo sa mga nakapunit ha. Importante ba kay nang ko ang Sir Gugmang Lagan ka ng dokumento. Sige. O niya, salamat kayo ni... Sani? Morning, mabitik! Pwede mo request reflection by Rosalie Huyongho, Rosalie Rosales taga Huyong-Huyong Las Kamambaling. Thank you, mami. Bantay ka, mami, ha? Imo baya kalimtan. Ayaw lagi pa ilang ghost na waki. Chokra, mami. Amping-amping. Hi, Diyos ko, Lord. Salamat kayo. Good morning, mami Tik. Si J.D. Gamuli din sa Katipunan, Carmen Bohol. Always give me naka-IFM. Pa-request kong song When I Look at You by Miley Cyrus. Okay, bongga. Maom ni kantakataho ni Mami D sa kuan, pero rin ni Mao. Pero pareha mong kuan, pareha mong ka ng singer. Thanks, Idol Mami Tik. Tam is pa sa Kalamay, Pirmi Amigason. Shout out ni Gamong Family, ni Vargas Anino, Leopardas Ambrosa, Sagaray, Og of Kia Family. Mapunggan pa ni Kalami sa joke. Uy, Kuya Juan. Mauna din ha, mag-joke na lang gani. Kanang lami po, charot lang, Kuya Juan. Sir Boyd, Sanduyans, Hampang Argao. Salamat kayo sa always, Sir Boyd. Shout out ko ni Ma'am Verma Aquino, ni Miss M, o ni Ma'am Vel Hatamosa, o sa Tanang Naminaw, Mami Tik. Thank you, thank you. Sir Gugmang Laagan, mayong buntag ni mo din ha. Ay, doon itong oras, alas tres, Friday 1 na sa Kabuntagon.
3: Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, hapo iba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa. Mabungan ba niya?

0: FM
1: 93.9
2: IFM 93.9 IFM Ikikip na!
3: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hello, wait! Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9
1: IFM. Ikikip na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Idol, itong oras alas 3 with a 3 sa Kabuntagon. Samtang na minaw taog 93.9 IFM Cebu. Pangapina mo gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mga idol. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sa goal nini mo ang rosehip. Kadunay pain relieving properties o anti-aging properties mga idol. Mutabang sa aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab ini ang imohang heart health mga idol. Di ba nindot kayo? Gawas sa rosehip, doon na sab kini native purple corn, arabica ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, o bayabas, idol. So, naghanag sangkap na yan. Ayun mo nang labi kayo ni nga kape. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix, 17-in-1, vegan o gluten-free. Maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ay, ganahan. Siguan ni kape ha, mga idol. Mapalit sa

0: sa butika sa iyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oras sa IFM, alas 3:54, oras ka buntagon, may buntag ni Ma'am Irene Escorial Bayate. Good morning, ni Budiha Mami Tik, may buntag tuwid. Mayong buntag, Nanay Hinara Aranas, shout out lang ko ni Ma'am Vilma, Averma, di ay, Vilma na ba, Vilma na kuan? Santos. Ma'am Verma Aquino di ay anya ni Ma'am Mary Ann Abadilla di sa Carbon Market. Ay, kumusta ba kayo natin Mary Ann Abadilla? Ang iniibig kita, ako lang sa ikon ha, ihikling lang sa nako. Ma'am Feli Rosales, Miss M, Officer Board, Standuyan, salamat sa IFM. Thank you kayo, si Nanay Hinara. Wala ko nga kita ni Nanay Hinara, mga idol. Buutan ba si Nanay Hinara, oy? Katay, attendance check sa tarong mga oras sa mga idol. Katong oras, alas 3:55, atas kabuntagon. Sir Jason Kayanong Silmar, diya sa may Ormoc City. May muntag ni mo diya, sir. Good morning ni mo diya, mamitik ka sa'yo, manimo ng on-air. Yes, sir. Oo, ako ba security guard din eh. Sir Jason Kayanong Silmar, si Kuya Jay, diya sa Ormoc City, may muntag ninyo. May muntag. Sige na, pagkutaw na mong kape mga idol, ya gamitan ninyo ang EXL, ha? EXL Coffee Mix 17-in-1 yun. Para dili na tataptan o mga sakit-sakit. Di ba, Idol Kenny? Lois si Idol Kenny na ito ganina ang ni Agi. Amin man akong lingo na ito, eh. Di guwapa, manggun! Lagi! Huwag kong kamantay, bakit taas magbuhok! Na magsuod na karon dere ko nga napopola gi magbuhok ay no candy. Iya daw gibilin sa SM Seaside sa arena. Uy, bulahan kay sa Idol Candy pag Saturday day. Wala, uy, nakakita ni siya ni Benny. Mga Benny, masal mi dere, ako alam siya, Benny, Benny Kenny, o di ako kay Benny Gnip. Hello, mayong buntag!
1: Mayong
0: buntag! Hello, kinsa man ni?
1: Ikilibat ko sa San Antonio at Sagbayan.
0: Sagbayan, Bohol? Kinsa ka ni ma'am?
1: Kelly Basco.
0: Si Ma'am Kelly Basco. Kumusta, Ma'am Kelly? Gisa ba itong kauban nun niya, Ma'am Kelly?
1: Ako naman yan yung atong balay.
0: Ikaw na usas inyong balay? Hala ka dato ni Ma'am Kelly, oy! Ma'am, asa na imong kuhan, ma'am? Imong mga kuhan na, imong hanga. Minyo na ka, Ma'am Kelly?
1: Wala.
0: Ha?
1: Wala, hapit ako ba senior?
0: Ah, hapit na ka ba senior? Di ay, pariho na itando, ha? Ma'am Kelly, Ma'am Kelly, ganun wala mga nagminyo, ma'am?
1: Kay, masakit po, ma'am.
0: Ay, maoba. La, sorry, sorry kayo, Ma'am Kelly. Sorry, ma'am. Nga, okay na ka din, ha?
1: Wala. Hindi kayo.
0: Wala. Uy. Wala niya. Kanang, okay lang kayo mong Lunes ka kabuntagon.
1: Wala. Hindi kayo.
0: Wala. Gano man.
1: Nag-o-go,
0: mami, fix-o. Man. Ay, gul-go-all din, ha? Ayaw.
1: Ang akumanghod.
0: Oh, gano'n man.
1: Lakaw-lakaw din sa Yahang Basakan. Subay-subay.
0: Ah, ano ba'y subay na si kuya?
1: Nawala ang Yahang kita kasi ang bursa, oy.
0: Nahulog lang. Gano'n naman nahulog?
1: Kahapon sa od.
0: Diin man siya padulong? Diin man siya nagtambay?
1: Nilis mo ka niya. Nagbasag-basag siya ang basakan. Nung ayaw kita kagidaman. Gusto lang yung kwarta.
0: Ma. Ay, basig na aranas. Basakan, ma'am.
1: Oh, di ito yung kitan. Lata ko yung kwarta. May nakikitan. Kapalulong kitan. May nilyuri.
0: Uy, iuliin taon ninyo ang pitake. Kisa kanina si sir, ma'am? Kisa kanina si sir?
1: Patricio
0: Basco. Sa mga nakakita sa pitaka ni Sir Patricio Basco.
1: May idea to
0: ang papitaka sa mga nakakita in town, no? Kanang sa mga naay mga malumong nga kasing-kasing, pwede ra gid ninyong iuli ni Sir Kuan Basco ang iyang pitaka.
1: No,
0: ay, ah, so naagito yung sunod siya, Ma'am Kaylee?
1: 31,000? Yeah.
0: Oh!
1: Maulang
0: yun, kinsa Ma'am po yung magdaho, Ma'am, no? Nga matang. Loy, kadako, anong kwarta, Ma'am Kaylee?
1: Ako lang yun, 31,000. 31,000.
0: Mao dai nag-goal ka din han. Mana nag-goal pa rin ako dire.
1: Wago gid ba og hingkit na ba kay ang iya balay to ra sa sentro. Nya kami diha rin man sa among karaan nga.
0: Ma'am Kelly, Ma'am Kelly. Maayo ang taog na ara sa basakan na hulog, Ma'am, no?
1: Ya napukan man. Napukan na ron. Kay tingbasak mo man.
0: Ay tingbasak di ay wala pa dai humay dai nga gitanom.
1: Wala.
0: Oh. Hala, ay pinay edad ni Sir, Ma'am.
1: Kaya
0: na. Ay, mag-ampo lang ta, Ma'am Kelly, nga makitaan, Ma'am. Kaya nakadako ba itong kwartaha nga nasulod, oy?
1: Dako, oy.
0: Sus.
1: Yang yakul sa akin ang musulod, mali ay. Paita, eh.
0: Paita. Mawad ang ganitang 500, ma malipong namang ganitan, no?
1: Oh, hey, Bonnie. Tingin
0: mo, tigong-tigong gilang tayo, may sakit na... Oo, lagi. Ay, ng kwarta, Ma'am Kelly. Ay, nag-uol po din ko diri. Nag-uol din ako, may diri nga nakakuan ba, nakabati ni mo.
1: Magami, wag siya ka to. Kaya ang pokibawin kita na ba? Alito, maamot lang yung kita sa pagkakalian.
0: Maayo tang makitaan, Ma'am, o eh.
1: Kita
0: ng line tao, bisag line tao, basta iuli lang, kaya na may ID. Mao lagi? Sa mga nakakita, o kuan ba? Sa mga sa nakakita ba? O kamong kayo nakakita? Ako kayo ng kwarta, ha? Iuli in town sa tag-iya, palihog lang? Sige, Ma'am Kelly. Ampulan niya, Ma'am Kelly, ha? Nga makita na itong pitaka ni Sir.
1: Oh, oh, mangumusta lang po din yung taga IFM.
0: Salamat.
1: David niya.
0: Salamat, Ma'am Kelly.
1: Kailangit na lang po niya.
0: Oo, oh, sige, sige. Salamat kay Ma'am Kelly, ha?
1: Salamat, thank you.
0: Sige, sige, sige, baba. Oo.
1: Kailangit. Ako, ah, kailangit. Pilit ka sa?
0: Latik.
1: Salamat.
0: Salamat, Ma'am Kelly. Bye-bye. Hala, ikadako sa kwarta nga nawa sa brother ni Ma'am Kelly. Uy, makagool ba yan ang ingunana, mga idol? Kaya nga no, mag-ool mo kita, mawara na itong 100 pesos. Kapunta ng 31,000. Hala, uy, iuli lang in town sa mga nakakita. Oras sa IFM, mga idol, alas 4:30 sa Kabuntagon. Kaya mababay na ko, oy. Mababay na ko kay kuan pa ka ng magyamo ba ka uning arinula diri? Sarap lang. Ito, oy. At ang oras alas 4:30 sa Kabuntagon, Ma'am Irene Escorial Bayati, diya sa may Katipunan Labangon, diya sa may Sitio Kalihon, mayong buntag, mayong buntag. Oras sa IFM, alas 4:30 sa Kabuntagon.

0: Para siya ka guwapa. Million kaayo sa uyab. Uy, pagpungan ba ni?
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ang mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nakakalat ng karunungan, ngunit hindi ganun ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ayaw mapagsasabi ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato na gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang Idol mo, DJs.
4: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido.
9: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, dahil na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa Honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
1: Ako.
0: Alo. Ayaw, sakto ra to.
2: Dali na, ay nagsigigin nuktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
3: Duka pa man ma.
2: Oy, ikaw sad banaha ka, bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
4: Maaptik na, mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
3: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
2: IFM Bango na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Bango na!
5: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki, Marketman on the run, Idol B.
6: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
7: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.
8: One, two, three, four!

0: Idol, atong oras, sa alas 4.24 na kita sa kabuntangon, kayo man naman tag-ibot ganina. Bango na mo, bango na, bango na. Dili ko ganahan, maglangay-langay mo. Ay, akong kami ready, Idol, sabanin ka na, amanin dito, oy. Okay na, Idol, Kenny, okay na? Ano na naman, siwag mag to. Namao lagi na, oy. Atong oras, alas 4.25 na sa kabuntagon. Idol, Monday. Monday na yun. Dili na yun ta magkuano na Domingo pa ron. July 13, 2026 na kita mga idol. Magkatawa ko kung kagalingon diri. Oy! Ay, kawatak-awatak na mami. Ano dito ka makuhaan? Mabuna lang alho. Ay, Diyos ko lang. Salamat, Idol Kenny. Okay na akong camera. Okay na akong camera. Di ay, hayag na akong pananaw din. Dito, ay. Ala, sige na, panikay sikay na mo. Sige lang kung pahimang no ninyo ng panikay sikay. Nagagatungko paghihapon mo. Nganong kwan man na, nganong magulanon man. Ibig sa kakita na inumog concert sa SM Arena itong Sabado, magulgool na mo. Nganong magpilam na itong ticket ni Ayday, Maninday, sarap lang. Itaw no, mga guwapa kayo sila. Mag-uol ko. Mag-uol ko, mag-uol ko, Idol. Charot lang. Bitay, atong aninaon ang gawas nato. Kay gimingaw naman sa aninia, oy. Hello, Idol Boy K. Maayong buntag.
1: Maayong buntag. Mami Tik, maayong buntag. Ni Idol Tweety, Idol Kenny. Ato ang IOP Cebu intern na si May. Maayong buntag. Idol, welcome, welcome sa program ng IFM.
0: Bago na!
1: Uman sa ibon.
0: Ay, bango na na yun. Idol, magkagimingaw ko ni mo.
1: Ha?
0: Wait lang, iubo ko, gimingaw ko ni mo. Mingawon sa daling si Kuya Squano. Mingawon, may tinoy ba pa? Ito, ay, nawala lagi ka, Idol Mikey. Wait lang. Asa naman to? Nawanting man. Hala, oy, wait lang. Kadiyot, kadiyot lang dyan. Ako balik ang tawag sa Idol Mikey. Ah, dara, dara. Asa naman to? Ay, ano ba to? Nawanting man ka din si Mikey. Dara, dara, dara. Okay, dara. Balik na. Karan! Dara! Idol Becky!
1: Mayong buntag, balik niya, Mami Tekno.
0: Mayong buntag!
1: Mayong buntag sa tanan. Lunes karon, happy Monday. Salamat kaayo sa tanang mga nagpamilaw, no? Dili malas kay July 13, o niya natunong sa Lunes. Dili malas nga Lunes.
0: Correct.
1: Dili malas nga kapoy na po, trabaho na po. Actually, kung atong huna-huna, dapat excited ta. Real ta sa to ang trabaho, sa to ang mga lakaw, inalam
0: kita. No, good.
1: Ito sa kay mami nga, kasi ito nag-ampo tanga na itrabaho niya. Karon nga niabot ng trabaho, di na nato.
0: Sayangan.
1: Di na nato, di ba?
0: Correct, tinood yun.
1: Dapat, mapasalamaton ta, thankful ka nga na itrabaho nga niabot.
0: Tana.
1: Kaya, pag-abot na sa trabaho.
0: Wala, mapakloy-pakloy na. Mm. Namin ko na ay, kung ano po, duty na po. Oy, mas nindot mo duty kaysa wak kay duty.
1: No, o, sakto yun na, Mami Tik. Huwag yung kaya nasayop niya na pita, ha? So again, sa po mag-iksuunan, maayong buntag. O, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa programang IFM.
0: Bangon na!
1: Bangon na yun, no? O niya, again, nasa ito ang mga kiksunan nga naka-tune in karoon. Salamat kaayo sa inyuhang kanunay nga pag uban ka na mo. Inyuhang kanunay nga pag-suporta ka na mo. Daghan kaayong salamat. In fact, kung balik-balikan ta, Mami Tik, no? Palampuson ang ito ang offline na tabang para sa mga biktima sa Lito,
0: yes!
1: Sa Mindanao.
0: Oo!
1: No, malampuson kaayo ang paghatod sa million worth of donations in cash. and in kind kaya pila man to mga nobinta, no, kapin ka mga individual, mga pamilya ang natunulan og kag 10,000 pesos cash mm-hmm. assistance unya wala pailabot sa ato ang pagtunol pod sa mga mismong na linugan dito sa may Bukiran Gabahin sa General Santos City unya sakit na pamalandungon kay mga nalabyan nato sa tayo sa niaging semana mga nalabyan nato ato ang giad tumamiti kaya luoy kay pamalandungon ba nga
2: nangabahan no?
1: Karon mm-hmm. katong sa Malapatan sa Langgani na matyan gid gani mamiti na gani mga casual face
2: mm-hmm.
1: noon niya kanang gisen nako nga link Idol Kenny maupod na ang report sa to ang RMN Malaybalay katuning sa Maguindanao del Sur pud ni area lahi sa to sa Sarangani grabe kaayo ang pag uwan-uwan ang grabe ang pag kanabang pag grabe ang
2: kuan dito o
1: gikan pa sa linog mura bang kinamdom ka sa una mamipit sa liaging tuig sa Sugbonga
2: linog
1: gikan na linugan
2: pagka
1: pagpino pagyud
2: mao lagi ka sunod-sunod tapon ato mao po na ilang haiaguman dito Idol Boyki
1: kung arita sa Maguindanao del Sur mga sukitik paminaw kapin 300 mil ka mga residente ang naapektuhan sa pagbaha tungod sa kusog na awan wala na may hulga sa bagyong Inday ayo naman kaayo gyud ni pero gipakusog niya ang hanging habagat
2: no? Pero ay, Idol Boy Kim mangutan na lang ko baka tong inyong giatoan sa Jensen duol na to sa itabuan sa nagbaha gyap karon
1: wahan mami kanang sa sunod ra ato
2: selbi ako
1: sa tong gibisita katong Malapatan sa Langgani
2: oh, oh, oh.
1: Kay guba na kay to sila siya kaninga areas guba kaayo grabe dugay dili gani ni pasabol kay kana bang tungod sa linog mami nag landslide
2: grabe bitaw to no
1: kaayo nga guba nga mga balay
2: sayang kaayo mga balay no
1: nakakankan nga mga bukid mga naguba nga dan unya to be meaning, hubok na kayang yuta. So pag uwan, mami,
2: pagkutog
1: kabunog sa uwan, dalik na lang kayong baha.
2: Mao lagi?
1: So actually, pagkita na mo atong area, nakaagi pa mi ato. Nakaagi na mi atong area. Pagpadung na mo og Davao City. So sakit lang pamalandungon ba nga hili lang ang sar Malapatan, Sarangani, daghan ni area. In fact, even ang Jensen mismo, even ang Davao City, o kaning ako mga higisgutan kining sa Maguindanao del Sur nga na grabihan sad no sa uwan
2: grabe ko no?
1: Pagbaha mga sukitig paminaw sakit pa manandungon nga ang Mindanao human sa giatubang nga mga hulga sa pagtayog sa yuta ang pagbaha na sad o pagdahili sa yuta pao sa ilahang gi
2: Oh.
1: In fact, ubay-ubay na casualty so may katong sa Malapatan nga murag usagib ka yatriyahan ba na po kabuok ang patay?
2: No? Kabihan, no?
1: Ka, eh, ugi mo naging tanaw na kalabay naman ni ato. Guba-guba na giyod, no?
2: Mm-hmm.
1: In fact, dugay gid ko no to maagian, ang pasabol to. So, uga kay tuyo sa glan, kay maagian man to ang Malapatan sa Langgani at to kaglan, mo sakay ka og bangka para nga agi lang kag dagat para makatabok sa bikas kay naguba man sa nag bridge ato kanang anpasabol gyapon ba
2: oh
1: ya karon uwan sa pagtayog sa yuta ang gisagubang na sa mga taga Mindanao mami kini na pong
2: baha mao lagi
1: medyo aning dere sa Davao Occidental of sa Jose Abad Santos nga kani si tatay nga nangayo og tabang yang gihatagan tanya update pinaagi sa usa ka vlog no paas sila mga higala sakit nga pamalandungon unya dili ni malalim sa kabahin sa aga ng kuan ba sa ato ang
2: mga ikaig sa unay oo
1: no sa LGU po ba ang pagatiman
2: mao lagi
1: katawa no kaning nasa video ano sa Maguindanao del Sur kaning sa Ambel River sa Camp Abubakar Barira no nga ang bulog sa tubig ba grabe yun makakos baka ingon yung mga perfect yung nang hasi yun no ang kanang baha mamitik pastila
2: grabe yung habit tau magtanaw tas mga kuan ba sa baha dito Idol Boy Kiba nakaanag yun ko grabe pag yun kakusog ay As in, grabe yun. Kanang makakuan ta ba nga, kumusta ka ang mga residente, no? Sa mga naagian sa maong baha ba? Nga, makita na to nga ang balay, nga kanlat na, nga lukat na ang balay, nga ano, das baha.
1: Unya, naapod tayo, nakuha nga video kagaha sa niaging adlaw pa ni dito sa may barangay Katubao Kiamba Arangani province. In fact, kani sa nga lugar nagrabihan sa gid ni mamitik, no, unya nanawagan ang mga residente sa local official sa dilang action kay tanawa o parte da ko asta kankan
2: as in
1: so, may ra kayo ang suba kanang naay bato-bato pero pagka ulog sa tubig mami ni kanka na dyan sa kilid na abot na sa balay
2: no? So gabihan no?
1: Tibakom sunod na yung mga balay makasasigig uwan-uwan tungod sa hanging habagat nga gipa-intensify tungod di bagyong Inday so magrabihan na po din sinbakulang ha so,
2: grabe no idol boy kino gabi kayo ba may gani kay dito na mas laing lugar na nga time no.
1: Oo, lagi kibo ka, mami, nakaingon sa gani, may nga, somehow, gigiyahan sa tabag, ay, tato ang first sa 3 days, ito magitag-jensa, no, halos sa duha ka-adlaw, o niya, sa ikatulong adlaw, ikaw pat, nitabog na taong Davao City, para sa tuan akong turnover dito. Kibo ka, mami, nakaingon sa admin, ito ay nirofail, nga nagiyahan sa tabag, umikan kaya nga to ang uplan tabang, atol sa pagpahigayo na to galain ang panahon nito taligsik na pero wala sa ginapta ginani kasi bakusag kamisan ang mga nangatanggong dito
2: maulaging ko sus magani kay na kuan kita ba nakaluian ginta na tinuod
1: ayon tanga mo ampo para sa mga taga Mindanao pagbuhay lang gibisita sa RMN Cebu DYHP o IFM Cebu no ato ang itunol ang kapin milyon sa mga hinabang idol, tinaagi sa itong effort. So niya, ang koordinasyon na ito sa RMN, IFM Jensen, sa RMN, IFM Davao, o sa ito ang anabisita sa nga mga RMN stations ang at ilang suporta RMN Malaybalay sa Bukidnon. Ito ang RMN Cagayan o IFM Cagayan dari sa Cagayan di Oro City mo ay mamaya ito ang mother station
2: so, ang tanan
1: at 17 katuig ang nakalabay ang Cagayan di Oro mo gid na atong una nga radio station no asa nagsugod ya nagsugod ang tanan mamitik
2: Mao na congratulations sa RMN.
1: Congratulations na to mami. Mission accomplished na.
2: Yehey!
1: Sa mga efforts sa team nga ni Tunol sa mga hinabang. Salamat kaayo sa mga nagpadas ng Gcash, mga niyana sa itong sibianan para mo tunol sa hinabang daghan kaayong salamat kaninyong tanan mga suking big paminaw. Uban sa regional news, sa dilipata mo tabok sa local news, ato sa isgutan kining international nga balita kay 5 ang patay sa missile o drone attack sa Russia dito sa nasod sa Ukraine, no? Konfirmado nga 5 gid ang patay, 5 sa mga individual, samtang mukabat o mo menos sa 30 ang nasamdan sa pagpangatake sa Russia dito sa Sumy, Ukraine.
2: Sabi nga, ani Adol Boyki, no?
1: Gubat, mami.
2: Maulagi?
1: Nasad ning kasungian sa duha ka mga nasod. Maura ba niya ang rason nga
2: sus,
1: ang unang pagtaas after pandemic, ang unang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa world market, nisaka tong sa Ukraine and Russia war. Yat karon unsa man ni murag na ignite man ni ang Russia ni attack dere sa Ukraine.
2: Grabe ha.
1: Kuning sundan ni pag-atni karong alas 5 sa buntag si Attorney Rosel alang sa ato ang importanteng isgutanan mga soaking ting pamilya. Sipot standby mo. Karong taw-taw na ato ang mga local pod nga isgutanan mamitik. Uban pang mga palita. Kumusta naman mo diha, mami?
2: Kabao ka, Idol Boy Key. Gimingaw, gindi mo ang ato ang mga idol. Nagsigis lang pangutan na. Makatandog, no? Makakuan ba yung phone na kanang pinangga ta sa ato mga listeners o sa ato ang mga tigpaminawan, sa ato mga viewers. Oh, kano sa kuno kamo bali, kano sa mamalik mo. Kusige lang kay naghatod to og kaayuhan sa toang mga kanakaigsuonan nga nabiktima in town dito sa Maong Linog, no, sa Sarangani. Ganahan na po sila sa Davao, na po sila dito sa Bukidnon. Pohon-pohon, makaoban ninyo og balik si Idol Boyki. Mao na nga, kung may apon nobles kay ta. Kay magita gid nato ang mga tao, Idol Boyki. Ipangita gid mo nila.
1: Marabuyag lang na niya. Ibo ka, mami, grabe ha, sa power sa internet or social media, no, gumikan kay... Grabe gid ang kasikatan ni Atty. Rufin.
2: As in!
1: Kita, no, na-appeal ta o niya. Natay listener ba all the way from Davao City, but
2: almost
1: ayo in his 20s. Nag-follow sa giatngan kita niya kay na kuan man to murag na live ni Sir Paul Auroba nga padung ta og dito sa magsaysay katong lumbay dito ang mga kananan sa durian, no, mga kalubong unya. Pwede ka mukao sa durian, mami, giatngan kita dito unya.
2: Wow.
1: Kita lang sa kenan.
2: Oh.
1: Tanggon, ingo na yun siya nga. Gandang, ako ugid mong yap nga. Niya, sorry ka ayo ha sa RMN Davao. Kaya akong gisunod ang RMN o IFM Cebu.
2: Wow!
1: Ito kayo tanga, taga-asam day ka doon sa taga-dirigid. Pero nakauyon ko na siya sa ato ang paglingaw. Malingaw ko na siya sa ato ang balita. Kanya nga ito ang balita sa dili lang puro taga Cebu, naasa tayo mga balita sa regional, national, o ito international news.
2: Mm-mm.
1: But tanon pagkaayo, pero 14 yung lipaya nga nakaabot ang IFM o RMN Cebu. Kanya, iya pag yung ikay naman, yung gingan lang tanan.
2: Oh.
1: Asa ko na si Buiki. Ginganan niya tanan. Kay nangaon, naging may durian.
2: Oh.
1: Pero natulong man ito nga naglayang lawas si Atty. Nga wakauban at tungi kayo na.
2: Oh.
1: So 14 yung gula kay si Atty. Rufin. Gusto sabihin mo pa-picture mo, yuwa. So, kailangan kita, kaysa kuno si Ma'am Aida,
2: wow,
1: si Ma'am Paul. No, so, malipay kita bagay. Kaya sa simple na ito nga, mabitaw na importante kaayo na ito, kita sa radio, na agitay presence online, no? Kay, dagan kita audience nga, na-radio, na-apotay audience nga, na-radio online, na-apotay audience nga, pure online lang, kaya wala sila yung mga access sa radio, no?
2: Mm-mm-mm.
1: So, but again, regardless kung asa ka diha na fall idol, nga nag-radio ka, nag-Facebook pag yun, radio lang bag yun ka, nasakyanan, naasa inyo ang balay, nasa tindahan, o baka ha, asa mga kanapita, dol, ayaw kalimot, idol, ha? Paminaw lang yun ang mga mahinungdanong balita, no, mga isyu sa tuang tagaang pagtaga. So, stay put, standby lang una mo, ha? Eh, ikan kay Koga, ihatag nga mga kanabang ako ang personal experiences dito sa Mindanao, tamong pagbiyahe dere sa General Santos City, pagbiyahe na mo sa Sarangani Province, pagbiyahe na to sa kini ba ang tawagan ni Mamitik sa Davao City, pagtabok na mo sa isla sa Samal, sa Igacos Island Garden,
2: wow,
1: of Samal, of, di ba?
2: Nindota dito, no?
1: Mami?
2: Nindot kaayo dito sa Samal Island, Idol Boyki.
1: Davao, pagka nindota,
2: oh,
1: ikan sa Samal, sa Davao City, pinisabog pagintag malay-balay bukid noon at nag-ibisita itong Armin Station. Malipayon, kaayo tano, salamat, kaayo. So, niyagi ka dito, nagpabog pagintag sa Gayan. So, ingon ana ang
2: answer
1: ni Dilalim. Kagahapon, gani, karon sa kitikong lawas, murag, ang kagahapon, dili siya enough para pag-recover sa
2: pinakadlaw
1: na nag-gayahin ni Mamitik.
2: Magpahilot ka! Magpahilot niya ka!
1: Ako magpahilot ko sa ako ang kuhaan ka ng...
2: Tighilot ni mo!
1: Napa mo kay Hobon, oy. Parang Hobo ko mag-ayot.
2: Ito, okay? Makaproud.
1: Nilang Idol B, Idol Tweety, Idol Kenny, ni Mami Tick, of course. Ang ato ang team sa Kadlaon. No, I miss you at ang atahe lang. Kaya karong taon-taon, mag-play sa tag mga Beanie Songs, Mami, o niya.
2: Ay! Sige, sige!
1: Nakandam pa ko dire sa kong bagahe. Mura mag-iikag pantalan. Kinambi, kinambi, patalubong. Makandam ko sa kong bagahe. Sa mga andam pa ko dire, mami. Ikahuman aling maskin duha sa mga sunata sa Bini. Ipasood diha live si Idol Kenny.
2: Ah, sige.
1: Para i-share ni Idol Kenny.
2: Yay!
1: Ang iyahang experience sa first ever concert sa SM Seaside Arena.
2: Mm.
1: O niya, dili basta-basta si Idol Kenny kay ang iyahang lingkuranan mamiti.
2: Lagi oris!
1: VIP.
2: SBIP, gid ka ayaw ba?
1: VIP, kayo mo ka, mukhang pinagsang kapin sa 11,000 ang matang lingkuranan.
2: Dong, imo na lang itong ikwarta, dong!
1: Sana all.
2: Pero ako, mahalang ko kay kwarta, Idol Mikey, basta na ako sa tumangan. Uy, the best, gid ka ayaw.
1: Mamitik, daghang salamat ni Sir Kane. Ako ang higala sa ABS-CBN. Si Sir Kane has been a friend since pandemic time, Sir Kane. And Sir Kane also is a KDP member under Sir Rico in Manila. Sir Kane, salamat yung kaayo, no?
2: Salamat, sir!
1: Unya, lipay kaayo kong ako ang na... natunol nga to ni Idol Kenny nga sa Idol Kenny binigid blooms gid ni siya.
2: Yes.
1: Basta
2: ang Idol mong Benny
1: higalang babae. May gani mami ang nabitbit niya mami higalang babae.
2: Mao gani no magani wa mga higalang lalaki.
1: So pero taon-taon after at least siguro two songs lang sabi ni mami entertain sa Idol Kenny diha kay ako sang andamon akong bagahe mo
2: to sige sige
1: daw ya kulay looy ala sige dol once again amazed mo na ko Idol stay put standby na ako ay inyong makauban karong taon taon ha ang inyong anchor man sa buntag ako ang inyong tigbalita ang inyong boss man cute gihan kini si Boy Key na takarimek
2: dagang salamat Idol Boy Key yay mabalik na ka sa Idol Boy Key baka mabitaw oy nagsigid kong ampo mga oy baka mahumanda yun ang sabado para manguli na sila mabuol mangko charot lang bitaon niya taon taon ay mo kabalaka din ha naanagin sa Idol Boy Key ang iyang mga bagahe iyang dadon di rin kay iyang ipamaligya charot lang may muntag din ni Ma'am Helen di ay Ma'am Helen Durano sa Adaplenios may muntag din mo di Ma'am Helen kusta man ka Ma'am Helen oras sa IFM alas 4:46 sa kabuntagon unya taon-taon ha atong makauban si Idol Kenny og on sa iyahang nasinati sa kanang pagtan-aw niya o kanabitang concert. No, eh, bulahan kaayo si Idol Kenny. Mag-uol yun ko. Bitay sa atong magbalik. Ito makauban si Idol Kenny, mga idol. Mangyayin ka taon, point. Makauban na nato ang atong bossman cute nihan, Idol Boy Key. Atong oras, 6:47 na sa magtagon. Bago na mo rin ha! Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis na, dyan ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa niya.

0: 93.9
1: IFM, bago na!
2: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
3: Marketman on the Run, Idol B,
2: ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
3: ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

Idol, itong oras, alas 4.56 sa Tas Kabuntagon. Idol Kenny, alina chod, nakadiridong. Kaya itong hisgutan na to ang mga kuhaan sa Benny, no? Kaya itong alas 4.56 sa Tas Kabuntagon, mga idol. Hala, sige, Monday. Atong kumustaon si Idol Kenny. Tawagan na ka na ko, Idol Kenny. O, Arika Sodong, gini. Itay atong ano no, kung sa'y mga kasinyatian ni Idol Kenny diri sa dito.

0: Idol Kenny. Atong hinabion si Idol Kenny karong mga orasa. Excited kayo ko ang sayang experience sa maong concert mga idol. Wala ko eh, no? Sige. Ang kamera ni mo dong. Sige. Kadiot lang na kay gitarong pa ni Idol Kenny amo ang mga kuanderes. Amo ang mga dagway diri mga idol. Maana nga. Manigoro ta mga idol nga makuan na to ha. Masigurado na to kung sa iyang mga kasinatian. Sige. Okay, kani-kani. Ato sa aning ipakuan ni Bih. Sige. Idol Kenny! Ay, wait lang kayo. Mag-headset pa siya. Naisak sa kanan niya, dong. Excited kayo ko. Nakita ko ni Idol Kenny dito. Mga, ay, nakalalagi na siya dito. Oh my God! Nabiyaan dito yung lola, mga idol. Wait, ay, first time natukita ko sa mga kuha sa Benny, mga idol. Walay kuhaan, dong. Walay tutsulo kanan. Kana-kana, ito slow ko na. Sige. Okay na yung mong kuhaan din, ha? Okay na yung mong kalagayan. Okay. Sige. May muntag, Idol Kenny.
1: Good morning, Mamiti.
0: Wow! Ito, hoy. Idol Kenny. Kaya kung saan mong lakas, imong na kuan dito, imong na sinati dito, kung saan imong naaninaw sa maong concert na itong Sabado sa Benny.
1: Actually, kato nga time, wala ko ga-expect nga nakakoy ticket ihatag ni Idol Boyki. So, ako nag ditra jugos DIFM dira so pag-abot lang ay pag chat nga naad ako no. Dali pod ko ako ka prepare ako ka charge sa akong cellphone nga kalubaton pa ganito magdayo mahadap og power bank pero kusog siya na kusog siya ga expect nga ako siya i-invite so wa sa siya ga ka prepare sa yang nitaw gani ay power bank wa niya na charge so kami wala gyud mi nag-prepare go wa mi ga expect lagi ato nga time nga maka tanaw mi ato nga concert. Dai pagabot na dito mi ipaabot na mi sa among ticket. Nagawat wa mi ga expect nga is VIP dito ang
0: VIP. Wow!
1: Na dito sa tubangan jud mismo stage.
0: I'm out the meaning sa SBIP.
1: Oh,
0: pero kanang S dili na senior.
1: Oh, basta senior.
0: Ano kay mi?
1: Ang stage ni nasa tubangan kami nami sa
0: kuan yung
1: linya gyud sa
0: wow.
1: So kita jud kay namo ang dagway nilang Coleta na nilang
0: si Benny Colette kay taga kuan na siya no
1: taga
0: Bohol siya ba tong nagmap do
1: siya
0: nay naman do
1: stage lagi kay bagong ikaw man nilang perform
0: mapan ay musunod
1: sunod og dream o sa'yo ka nang siguro sa singot nila mga taga
0: tinanglan gito pa na kay mga slide na sila unya happy kayo ka
1: happy kayo lagi ako ga-expert nga mga kita kung concert char concert sa Bini
0: bitaw pero nagtanaw ko Idol Kenny ba sa mga tao nga o sa magitong urasa sila nga kanang nagkuan ginanood yun sa maong venue sa arena sa SM
1: actually Mamiti, pag-abot na mo nga to, unsa tong oras sa mga to na masigur itong kapin or iba to, nag-abot-abot na dyan ang mga tao. Ang unang gipasod, ang SVIP o VIP.
0: Wow! Ay,
1: morang sila may maka, ano, maka experience sa mga kita. Gani ang Bini mag, unsay, soundcheck. Mag-soundcheck ang Bini. Bago sila perform. Saka
0: to, mag-soundcheck sa good.
1: Oh, mag-soundcheck sila. Tawa sila itong. So kami nakasaksi, good news.
0: Wow!
1: Mga SVIP o VIP.
0: Oh, nindota!
1: Pag-soundcheck nila.
0: Nawala ka kagigutom dito!
1: Nawa mo nang gutom ni.
0: Nawa, no? Tinood yun. Oo, tinood yun. Niya, ang kuan na Idol Kenny ba? O sa bagay ko sa nag-start ang show sa maong Bini?
1: Nag-start siya May 7. Ang kato yung sila
0: gyan. Sila gyan talin, paggawas sila.
1: Yan katong, nakunti mga bago ang event ay katong bago gyud ang main katong show ni Lambini. Dapat to ini kanta nga taga-asa man to nga babay. O yung Indian, half Indian man to siya, ni kanta siya. O ihang original song ato na time. Na yun, napot yung mga pa padua sa mga ni attend ato bago pa ang
0: para dili gyud ba ko ano ma bakanti ang kanang kuan ba unya usul kan only mo sa SM Seaside sa arena Idol Kenny
1: first time na kog sound mi grabe duta hapsay limpyo kayo nya ang kuan po di ay ang kanang mga katong ilang mga usher pag sound mo entertain din ka nga kanang
0: naagi mo ko ano naagi ka nang
1: gyud nga kanang unsa man imong ticket sir nya pag imong SM are diri guide gyud ka
0: guide gyud ang asa ka dapit lingkod
1: pamanggani kung asa imong bangko
0: wow kugo actually ko ang lang kugusong ta
1: actually mi nya kanang daghang nindot nga review atong concert kay kuan ko no lahi ko no sa Manila katong concert sa Manila ambot unsa imong mga
0: o sa'y mga kuhaan kalahian.
1: Diri ko nung kay Hapsay.
0: Wow!
1: Hi, good morning, Idol B. Hapsay ko nun. Ya, kanang... Grabe ko nung umudala. Ay, kanang...
0: Mauabi-abi ang mga subuan nun. Idol B, may buntag!
1: Wapot sila ka-expect nga kanang paghuman sa concert. Kanang dili gani. Super ka-traffic. Kanang makasakay ra sila dayon.
0: Kay tanong na ibawaan, Idol Kini, mauto ang concert na dili kaayo traffic kay Giman man og maayo sa ato ang city government.
1: Sa SM niya. Sa pato, eh, pagawas pagay na mo, mi. Ang I think sa, kuan siguro to, LGU, na ilibring ko ani. Libreng sakay pahuli
0: mao baso dili gid siya imong nga kanang makuan
1: mga nahan to na gi kanang nay libreng sakay mo katong ilahang modern nga jeep man to pasakyan ang katong nagdisod og sakay anak
0: wow ninduta de sa accommodation no
1: grabe mo tong grabe ang review pod sa mga tao ato na time
0: pero sa jung rasa nagkuan na human ang maong concert Idol Kenny.
1: Kuan to mi mga 9 kapin agyod. Mali 2 hours kapin
0: ang ilahang perform sa stage. Pero so far, unsa pa imuhang ika-sulti sa Bini? Kanang ang imong experience sa Bini gyud. Unsa pa imong makuan nila masulti?
1: Grabe lang performance, ilang kanta, nindot kayo
0: ni. Mm-mm.
1: Katong ilang gi-perform sa Coachella, ilang gi-perform
0: dito. Mao daw, mao.
1: Katong 1 hour kapi nila nga performance sa Coachella, mao pa ilang gi-perform na to. So katong wala naka-adto kuan sa katong Coachella. Nakakita gyud mismo dito nga concert.
0: Pero daghan kong una ko na balitaan Idol Kenny nga tungod lagi sa daotan nga panahon nga nasinati dire sa Dakbayan sa Sugbo. Ang uban nga mga nakapalit og ticket, wala in town. Okay, di mas na pwede mo labang og dagat Idol Kenny.
1: Natoy post gi-share ganito sa ilaha sa Bini page.
0: Oo.
1: Usa ka fan ka mga bata ba nga
0: buola
1: kay wala
0: buol ka ayaw mo ako na kitan
1: na-cancel lang flight lagi ko na pagpadong diri duro dati pa na
0: mao lagi no mao na nga kanang luoy po kayo pero sige katoy lang ticket makuan na siguro to ma-refine na siguro to
1: siguro
0: okay wala man to gituyo wala man to gituyo na nga man dyan ang mga kabataan pero ang ila lang di wala lagi sila kalabang to sa bati nga panahon at yung panahon na itong Sabado.
1: Oh, time dili ra bu day taga Cebu ang na diri, napi taga Bohol nga nanglarga diri. Napi taga Manila mo pud nang larga bu diri.
0: Para resad guna nato no nga kitang taga Cebu, makadungog tag dai concert maron ang Benny mangadto tag Manila kay mo witness
1: kita. So karon na miss ko kay ngano. Ang mga concert nga atoy pahigayon sa Manila. So pasibo may pahigayon sa Cebu. So kita.
0: Ari na diri.
1: Dili na tamang.
0: Adi na tamang larga. Oo. Bitanya ang imong kwan sa SM Arena Idol Kenny unsa magi imong pananaw dito? Grabe ka kwan. Mao ba?
1: Dako siya sa sulod. Niya katong dapat sila yung murag sa
0: mga. Unya, unsa may lambok sa ato ang mga kwan dito sa ato mga Benny dito Idol Kenny.
1: Uy, ayahay og kwan oi kanang mga fans ba kay.
0: Puno gyud ang baong arena.
1: Puno gyud pag sa sa oras 6 na mga luto.
0: Diha na gid ang mga tao.
1: Ang naguna judugsod katong mga alas 4 pa lang ang kuan ang mga SBIP o VIP niya. Pagsunod na mga 6 na siguro to, motong di pasod na tong naa sa babaw. Dito na puno gyud ni.
0: Grabe no. Oo, bisag ako kani man nang nimbaw ta ko malibaw. Na shock ko kung ana ka didto. Puno kay Idol Kenny.
1: Tapos
0: siya may satubangan, ganis mo. Kita ganis mo. Actually, Idol Kenny, salte antika, layo pa ang maong concert, Idol Kenny. Kaya ko, nanay ni offer na mo og hatag og ticket, mo palit siya. Pero wala na, sold out na dayon.
1: Sold out, sold
0: out. Wala, saan ko kay... Wala, saan ka mag-expect na, oo. Maog yun. Ang imang sequato, imang ganahan, no? Katong usa nga, once ka mag-concert, imang gisag ko na. Bitaw, eh. Una, salamat kay Idol Kenny sa imo ang experience. Me,
1: grabe yan. Oo. Experience. Thank you, Idol Boyki kay...
0: Oo. Oh, salamat na to ang SM, atong SM yes. Boyki.
1: Kasi siya yung nag-offer ato ticket kay... I think to anong maro to anong maro.
0: Lagi man ka 11,000 ang worth di ay ato imong ticket.
1: Actually, 12 me. 12,000 ka pin.
0: Mau ba? Wala oy, no. Wala oy.
1: Iba ka mahal?
0: Dali mo ka ikaduha ka sa
1: linya.
0: Hello, oi.
1: Tumon sa ka. Si Aw siguro lingaw kami dito. Nakita taon mi sa ilahang sa taon. Same day edit. Nga i-flash sa screen.
0: Oh.
1: Sa screen.
0: Mga niya, salamat kayo sa imuhang kuan Idol Kenny, sa imuhang gishare nga kasanyatian sa ito ang concert diri sa Cebu, no? First time mo, gito na ang binigay ng una ang concert sa SM Arena, no? Oo.
1: Nakasugdan sa 4 of Spade, man siguro karong Sabado ay.
0: Sabado. Wow, na, salamat kay Idol Kenny.
1: Thank you, Mami P.
0: Salamat Idol Kenny. Okay, salamat kay ni Idol Kenny, no, kay iyang gitagaan og higayon og sa iyang mga experience kadto sa iyang nasinati nga concert. Nga katong concert kag gitanaw ni Idol Kenny pag Sabado sa Beni, bato siya ay pinakaunang nag-concert ang Beni sa pag-open gyud sa SM Arena, mga idol. Idol to mga atong oras, atong mga oras na ba? Ay, na, unsa naman ni? Idol atong oras, alas 5:08 na kabuntangon.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: Idol, arita sa to ang sweatress. Result, mga idol, kay murag lagi pangayuan na magtag-resulta sa sweatress, mga idol, eh. Dito ay atong Erika, pangatuang sweatress kaghapong adlawa. Dara ako nang giandam na ninako, mga idol. Dara di ay. Okay, arita mag-una sa Ultra Lotto, mga idol. Ay, bongga, no? Wait lang, kadyot lang, ha? Ako sa ring adinaon og maayo mga idol dara. Okay, wait lang. Ay, di man siya makuan ako, di maklaro kaayo. Dara di ay. Okay. Sige. Ay, dara. Okay, sa ato ang Ultra Lotto 658 mga idol. Dara. 18 4 11 34 43 38. Oy, naabay ni daog. Tanaw na to, binabay ni daog. Oy, wala may winner gahapon. Ang jackpot prize sa Ultra Lotto 658 is 128 million. Wow, bongga, no? Sarado yun siya. Nga arita sa 649 sa Super Lotto, mga idol. Okay, diara. 17. Ay, bongga. 47. 49. 46. 35 o 32 ang jackpot prize kay 66,952,378.35 sa mga idol. Wala, oy, wapay na kadaog hapon. Ano yan mga idol? Ayaw mo kalimutan ito. Atong i-recap na ang ato ang winning numbers sa ato ang 3D Lotto kagahapong adlawa July 11. Oy, bongga no? Ay! July 11, ani ada sa alas 2. 926. Ay, bongga. 926. Alas 5 sa hapon kay 063 mga idol. Onya ang ato ang alas 9. Ala, wait, dara to alas 9. Dara. Dara mga idol, 055 ang ato ang 3D Lotto kagahapong adlaw sa to ang recap karong adlaw Lunes. Pero ang kaning resulta gahapon ni sa July 11 mga idol. O, di ba? Oras sa IFM alas 5:12 na kita sa Kabuntagon.
4: 93.9 IFM. Pampog na.

Idol, itong oras! Alas 5.14 na nasa Kabuntagon! Sige, itong oras mga idol, alas 5.40 alas 5.40 na ba? Alas 5.14 na nasa Kabuntagon! Okay.

kalimot. Monday na Monday karon. Monday na Monday. O nga, sa to mga estudyante din ha. Hala, sige na, panikaisikay na mo kay Haron. Dili mo din ha, malit. Wala na yung asphalt ha, wala na, mga idol. Oras sa IFM, alas 5:15 na skabuntagon.

bundan

0: sis, gisapat lagi ka. Period ni mo sa.
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mo nga napkin?
1: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha? Huh?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
1: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
1: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
2: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DGX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
8: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Hangtod asa kamo antos alang sa gugma.
10: Bisig usay may tabo. Dili o dili na ko gubon ang imong pagsalig. Mahal ako si Marco. Ug dili ko makigbuwag niya. Siya may akong inspirasyon karon. Siya ang rason kung ano malipayon ko. Kung gusto ni mo nga magpadayon ko, kung unsa man ko karon, dili ko ni mo pugson nga makigbuwag sa akong uyab.
9: The Criza Story. Hashtag Dear IFM Allowance. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM, The Criza Story. At tangi.
1: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
11: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
12: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
13: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Agay!
12: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
13: Nobel! Dili na maayin ang imong gimo!
12: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
11: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-huna nga i-report kini
14: sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
15: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
16: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney nyo ayo akong kilid nga nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Gumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin.
18: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layo na lang. Mapugnan pa ni! Ay! Hawak mo ang
19: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
20: Idol, suertres result alas 2, 9, 2, 6. Idol, suertres result alas 5, 0, 6, 3. Idol, suertres result alas 9, 0, 5, 5. Idol, nakaigo ba?
21: Ang Idol kong FM
22: 93.9. IFM.
23: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Marketman on the run, Idol B.
24: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
25: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.
26: Headlines, karon. IFM, balita. IFM, balita. IFM, balita.
27: Pizza 13 na sa buwan sa Hulyo 2026, adlaw nga Lunes. Mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.
26: IFM, balita.
27: Pilipinas ug laing 13 ka mga nasod nitimaan sa ikanapu ka tuig nga kasumaran sa arbitral ruling nga ni basura sa pangangkon sa China sa pipila ka bahin sa West Philippine Sea. Senador Francis Chase Escudero mo welcome sa bisan unsang pagkwestiyon sa voting threshold nga 16 ka boto alang sa pagkonbikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang sa balitang lokal, Cebu retired RTC judge og martial law survivor nga si Judge Menrado Paredes ni taliwan sa edad nga 79 anyos. Kagamhanan sa nalawigan sa Sugbo nakakuha og 200 milyon pesos nga budget gikan sa DepEd alang sa tukuron nga mga bag-ong classrooms. Atong oras sa IFM.
28: Alas 5:43 na.
27: Karong taon-taon ato ang taga-agpagtagad no ang dugang pang mga balita gisgutanan atong oras sa IFM dool.
28: Alas 5:43 na sa buntagon.
27: Unya na ay mga nagpangutana Idol Boyki ang Maxvit pag-atangin ninyo no kay di man ta mo sulti sa schedule. Paano nga ma-surprise sila mami? Stay put, standby mo diha, Dol. Oras sa FM, Dol.
28: 5:43. Lagyapos ka magtago.
27: 7:43 na, Mami Vic.
28: Welcome back,
27: Hubat. Welcome back, Hubat. Nagkasabot na kita sa uniform, Dol.
28: Na-sense
27: na mo. Mami, mag-sulog ang bigkos, Jensen.
28: Mag-first inyong magpahatak sa paano. Uy, makagool man itong ilang mga kahimtang dito ni Jibuiki.
27: Dili, basta-basta.
28: Dili, basta-basta. Dili, okay. Lalim. Lali man ka ng imuhang pamilya matakuban.
27: Mm-hmm.
28: Unya,
27: napag-missing, no? Kani bonay ka tong Hunyo 8 nga linog idol dito sa Mindanao unya ubay-ubay taog natunulan tag 10,000 pesos alang sa mga pamilya. Matag-o nga namatay at itong itagag 10,000. Though, again, moingon taba nga man minang inahanglan ana. Sabot ta ana, no? Boy problema nga tuwa lang at least makaabag-abag. Eh, pareha tong usa ka tatay, amahan, mamitik ang iyang kapuyo, namatay. Ang duha niya ka mga anak apil sa namatay. Months old pa ang usang-usa. Toddler pa yun. Samtang siya nag-uma. So dito sa ilang balay, ang ilang balay natabukan og maayo kay nag-landslide ba. Atong higayon na guba kay ilang balay, tulo ka membro sa iyang pamilya ang nakalas. So ang matag-o taga 10,000, so 30,000, yawat na lang, makaunaw na taba, may na lang maka sinahinay sa sugod o balik. Sakit pa maladungon kay again, walay dili maka, kanabang walay bugti sa kinabuhi. Lisod, no? Dita mo ingon nga ang kwarta, bugtian o ang kinabuhi, bugti ang kwarta, dili na ingon ana idol, no? Sayod ta ana. Pero again, mao na to ang pahigayon nga oplan tabang dito sa Mindanao, sa niaging si Manadol unya gika sa Jensen itabok ta og Davao City kay nitunol sa kadito nasa 20 kapin ka mga individual ang atong tunol at tagaag igitunol pero kung kabante mo sa Jensen ato magito sila nang gitapok mami kay
28: na ubay-ubay maputol good sila
27: ang mobility maagian ra no ubay-ubay gid sila mga dulan sa 70 unya dire sa Davao dulan sa 30 mga 100 gid mamitig unya tag 10,000 unya ang gihimo nato atong sa Jensen apil lagi ito ka Cotabato no taga Sarangani lagyo kay to pero gipakaon to unya gikuha sa sakyanan no sa ato ang Jensen RMN and IFM nilang station manager Ma'am Rikina Davin Bormeo og ni station manager Sir Arman Enriquez Jr. ang kaliwatan na lang Sir Arman gikan pud og Cebu gikan og Ronda og diri sa siya nag-eskwela lahog to siya nag-abang kaniadto no diri siya nag-graduate na sa Cebu City. O nang familiar kay siyang Sugbo Armand. No, maing buntag niya, Sir Armand.
28: Morning, di mo niya, sir.
27: Sila yung effort para nga tapukol at higayon na o niya malipayon kayo ta nga natunol yun ang mga hinabang. Katong sa Davao, mami, nailayo ato balot. Ay, nang lagyo kayo. Mo nang dili sa dato, basta-basta nga sa usa ka adlaw. O itong anam-anamon paunta to, pero niigo man ang baha. So, medyo ma-delay dasan ang pagtunol atong 20 kapin ka mga individual.
28: So,
27: pagkabuti
28: niyo dito ni Jibuiki, naglain na nitong panahon.
27: Laing na ganda panahon, no? Kay intensified man siya tungod ni bagyong ang hanging habagat na ipakusog tungod ni bagyong Super Typhoon Inday, no? Anyway, layo naman kay Cesar to, ah. Pero di lang tamo kumpiyansa, idol. Okay, no, ha? Maybe. Kay pareha ng mga baha atong gisgutan ganiha sayo sa buntag dol, ang mga baha diri sa may Maguindanao, diri sa
28: Pero
27: may...
28: ato, no?
27: Oo, sa... Sarangani, daghan ng mga areas, Davao Occidental.
28: Ito na itaytaya, hindi siya may
27: mga ina na ako lang eh.
28: Grabe nga nga na ibalay nga na.
27: Sa Iloilo set to, Negros po itong abay na katong sa Leon. Ang Bastilan. Okay, again, ang ato ang pag-1-1 idol, gumika ni sa intensified nga hanging habagat tungod ni Bagyong Inday. Atong oras sa IFM Dual.
28: Alas 5:47 na.
27: Standby, karong taon-taon, uban pang mga hisgutanan. Ay mugbi idol ha, unya atakatangin matagkadlaon ang ato ang Max Vip, usapang ganado, usapang Max Kulado. Oras sa FM Dool.
28: Alas 5:48 na.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
3: Hi mga idol, ako Desi Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat.
1: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.
27: Alas 5:49 na, adlaw nga Lunes karon, mao kini ato ang painit o pamalandong karong buntaga. Nga ato ang painit mga sukintig paminaw. Ato ang painit mga idol, nagagikan sa Juan 1 versikulo 12 nga nag-ingon. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga makahimus, makamahimong mga anak sa Dios. Mausad kinato ang pamalandong sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
28: Amen.
27: Nangitong Amahan, aniya kami ning sayo sa kabuntagon, nagpasalamat kanimo sa mga grasya kay imong gihatag og gibulig kanamo. Salamat Ginoo sa imong way kinutuban nga paggiya kanamo, sa imong way kinutuban nga pag bulig ka namo sa imuhang mga grasya, sa maayong panglawas, nining bagong adlaw, imong minggipukaw Ginoo, among hinuwaman na kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa tanan-tanan ng imuhang gipasinati ka namo. Sa imong paghigugma, sa imong pagpangga, salamat Ginoo sa imuhang makanunayon nga paglamdag sa imong mga hunahuna. Salamat Ginoo sa wisdom na imuhang gihatag ka namo sa panahon ng amo kinikinahanglan. Salamat sa paggiya. Nanasayod kami unsay angay, unsay dili angay, unsay sayop, unsay sakto. Ginoo, salamat nining tanan. Imuhang gipasinati ka namo. Nining sayo sa kabuntagon, Lord, amo kini ipahinungod nga pagampo. Alang sa tanang mga nagkugi, alang silang pamilya, sa mga ginikanan, sa mga anak, sa tanang mga trabahante, sa tanang mga tinunan, sa mga mag-uuma, sa mga mananagat, sa mga driver-conductor, sa mga negosyante, sa mga vendor, sa tanang mga naningkamot, na patas, naningkamot, sa insaktong pamaagi Ginoo, buligi sila og dugang mga grasya, ayaw sila kalinti Ginoo. Kining tanan, among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi ni Jesucristo imong anak, among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.
28: Amen.
27: Amen.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
3: IFM. Top stories of the day.
4: Pizza 13 sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw nga Lunes, mao kini ang mga top stories karong buntaga. Arita sa tuwang mga balitang lokal, retiradong hukom og martial law survivor nga si Menrado Paredes mitaliwan sa edad nga 79. Samtang 200 milyones ka peso sa gikan sa Department of Education na siguro sa Sugbo kantidad gamiton alang sa pagbuhat og bag-ong mga classrooms. Sa mga hisgutan ng nasyonal, tulo ka managsuon sa Quezon City patay human makuryentihan. Imbestigasyon sa Manila Electric Company kon Meralco nagpadayon gihapon. IFM. Langyaw, gikawatan, patay sa Rizal. Suspetsadong riding in tandem, gipangita pa. IFM. Uy, uyawaan ni Mamino, pastilan. Ato ni tagaag pagtagad ha. Unsa gikawatan in town ang langyaw niya, gipatay
5: pag-ibig.
4: Pastilan. Arita sa mga isigutan ng internasyonal, suspetsado sa pagpatay sa kanhi Britain government minister nga si Anne Widcombe. Buhian mga pulis misulting di na kini ilang bigit sa imbestigasyon. Samtang sa paugnat sa kusog, badminton players nga silang Mika de Guzman o Jello Albo giangkon ang kampiyonato sa 2026 sa Philippine National Badminton Open. Sa entertainment, Pinoy Family Band nga Mission the Souls pa Amerika alang sa ilang unang US tour. Oy, nindutaan na no kay at least ang mga local artists matagaan o kahigayunan nga mo perform dito sa gawas sa nasod. Sa magod sa Beanie, mami. Nga na-appeal sila sa sikat kaya Coachella dito sa Estados Unidos. Moni ang pila na ka ng tuig nga ikaw, local artist ka, nga makaperform ka dito sa international stage. Unya, gishare man ni Kenny ang iyang experience sa ganiha, mami.
5: Oo.
4: No? Unsa sa maimuhang gibate, mami, take diha.
5: Ako gibate, ano, pagiging kay, nakaano ko, nalalaka sa inyo, Kenny, dito, ikaw lang, yung mga ang sa tumangan sa kuwan ginintablado ginadirbo iki
4: suya mat
5: grabe kung umanto sa kumapas kung asa sa kakuagi charing lang
4: pero ilahan at nga no kay actually nagpatabang sa nato ni dool na ko na iniduol na ko nagpatabang na ko kisa may mga fans sa Fourth of Spades. Diba, pag-aatngin ninyo, kay karon sa July 18, appeal sila sa, kanang kumbaga, murag, gikan sa Bini, musunod po ang Fourth of Spades, mamitik, diba?
5: Wow!
4: Kasi ilang mga sikat ka ng mundo, kinumdum ka ng song, mami.
5: Oh!
4: Diba, unya, pag-aatngin ninyo, idol, gumikan kay, again, ang historic comeback sa pito katuig nga hayatos, no, nipahuway sila, ang Fourth of Spades, no, silang Unique, si Zild, si Blaster, o si Bajau, live sa Sugbo karong Hulyo 18, idol, alang silang Andalusia Tour sa SM Seaside Cebu Arena. So, pag-aatgan sa Didila, diba? Kanikin sa may wakailaan ng kanta, habi ako sa ipanuhog ninyo. Kaya, of course,
5: kaya mahinomdom sila, idol, buki, oh, mauday na,
4: hindi kayo nawa, magod ni sila, kaning bawat kaluluwa, katong ilang, pero ang dili, ang magsige magutag-play, kaning kanta nila nga mundo. Kani mamitik ba? Kani. Wait lang ha. Asa gani ni Fourth of Spades. Kani. Kani nga song mami ba? Kani ba? Diba? Suhon, karong adlong Sabado, sila na po'y madumog. O sila na po'y mag-concert dire sa may kinibang unsay tawag ani mami dire sa
5: SMC side. Wow.
4: Ang Fourth of Spades daro paminawan ninyo idolo. Silang Andalusia Tour.

0: dalawa.
1: May lumlog ba na ka tayo, Wiki Pangkuna, na kung abot din sa
0: 2018.
1: Oh, mag na. Oo.
0: Lumisan ka, wag naman sana. Kana-kana, idol, ha?
1: Hello, eh?
0: Arita sa chorus kay Moy. Aradara-dara-dara. Aasag ito, aradara-dara. Gamay lang kaayo, idol, ha? Aradara-dara.

0: mabugsong na ko din sa IFM para di
1: nabukin. That's silly. So, pag-aatngin ninyo, Dol, on niya, tickets available. Diha na sa SM Seaside Arena, Idol, sa ilang Andalusia Tour. Pag-aatngin ninyo mga sukinting paminaw. Again, tickets available, Idol, sa mga SM tickets. Sa mga fans, sa kanabang Fourth of Spades, Catch, Unique, Zil, Blaster, and Bajau live. Diha sa SM Seaside Cebu Arena. I hope, Idol, na ito ang suportaan, no? Tickets na available sa SM Tickets, mga suking tigpaminaw. Alasay, sa dos na. O niya, kani ang di sa nako makalimta nila nga kanta nga katong medyo kani, o. Dagan kayo og mga kanang Pinoy groups, mga suking tigpaminaw, no? Kani parehaan ni mamitik, o. Mauni ang isunod sa ilahang alain po na gi-release after mundo, before pandemic po din. Ang ilang, ato lang naisigutan niya ha, atong oras sa IFM Doll.
0: Alas sa stress na!
1: Stand by, ayaw kalimot ha, ako gihapon ninyo ang Idol Boy Kia.
0: Sa pagyapan ninyo ang mamitik.
1: Gimingaw ko ninyo, Doll.
0: Ito saan nang bitan ng hita ni mo DJ Boy Kia.
1: Salamat kayo ninyo ha, nga mangita pa rin mo na ako. Kaya okay na, abay na ako, ikawaan ako ba? Okay na, oy!
0: Bili
1: ayaw na lang ha?
0: Bili pwede.
1: Ako lang lo, oy.
0: Kaya ang balita.
1: Atong oras, Dol.
0: Alas 4:03 kamutan.
1: Pero pasalamat ko ni Idol B, of course, no, for handling the program sa entire good na semana in town with you unya. Pasalamat no, sa team IFM sa kadlawon nilang Idol Tweety ni Idol Kenny ato ang UP Cebu
0: si
1: intern
0: Chixi.
1: Si Idol Chixi po pag Sabado, no?
0: Oh.
1: Unya, si Main Marmol, salamat kayo. Atong oras sa IFM Dol.
0: Guys, 4 na.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
5: Ang Idol ko FM 93.9
6: IFM.

0: Ani ay a police report pinaagi ni Idol Tuwiti ato taga agpagtagad gumikan kay lalaki gipusil patay sus Chris Cordova Cebu. Ang sabay motibo ani Idol Tweet ato ang taga agpagtagad, and again congratulations sa nawa na napagbalik na ko naman ni Mrs. naman ni ato ang Idol Tweet. Mrs. Tweeting. Ako ni taga congratulations sa Idol Tweet ni Sir Kent ha. Minor mo na permiyahang maginikanan po dito, no?
1: O si Mami Odette.
0: Odette o si Papa Mio.
1: Ah, Papa Mio dito, Idol Boy.
0: Oo, ang Toledo family. Sa Bilar, Bohol. And also, ang family nilang tweeting dito sa Apa, Cebu City.
1: Si Miss Kim, ang ate ni Sir Kent.
0: Ate ni, ni Kent. Gwapo sa ning ate ni Tweety. Oo.
1: Mga gwapa kay sila, eh.
0: Mga gwapa-gwapo.
1: Huwag ko pinagitan na, huwag ko patang mga laki, Idol Boy. Kaya akong tanaw ninyo, eh.
0: Ayun mo kita na, oh.
1: Ang ilang mga makeup, ang ilang mga hairdo.
0: Pero sa mga Bining, sad, maminaw ra ba na diha?
1: Hi, Mami Bining! Mami,
0: thank you dato sa katong roll course, agrivit o kanang barring fruit stand.
1: Ay, to surround us!
0: Oo, mami, thank you dato, Idol Tweet. Atong oras sa FM Dual.
1: Size na,
0: eh. Ipusil patay o sa kalalaki, diri sa may Cordova, Cebu. Ato ang taga-agpagtagad. Ato i-check si Idol Tweet, eh. Aha! RMM
2: Report! Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
0: Yes, Idol Tweet, at sa may detalye nining maong balita.
3: Pero mo yung mamikikipo silpatay niya. Ang usa ka may 18-anyos na lalaki sa wala mailing mga sospek. Nagsakay motorsiklo kuna riding in tandem dinis may sityo Bangkal, Barangay Babaw, Cordova, Cebu. Ang kinibiktima na ilhan niya si alias Jojo, residente sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Tumala sa Cordova Municipal Police Station ang kining biktima o ang mga suspect parehong nalambigit sa ilegal nga negosyo sa droga. Matod pa sa investigador, gidudahan sa mga suspect nga police informant ang kining biktima human na siko pa ang pipila sa ilahang mga kauban. Ibuti ang kapulisan nga gingong giya dapit sa mga suspect ang biktima alang sa usa pop-up station o paggamit ng ilegal nga droga sa wala pa mahitabo ang kining pagpamusila. Samtang naglakaw ang biktima daplin dalan, gipusil siya sa mga suspect gamit ang wala matino nga kalibre sa armas. Una pa sila misibat gitan sa lugar. Gidali padala ang biktima sa Karahaya District Hospital sa Lapu-Lapu City apan gideklarar kining patay. Nagisan pa sa mga paningkamot sa mga medical nga kawani. Giya tanaw sa kapulisan ang gingong kalambigitan sa biktima sa ilegal nga droga isip usa sa mga posibleng motibo sa pagpatay. Nakakuha mga investigador o sa kabuhing bala sa wala matino nga kalibre gikan sa crime scene o sa pagkakaroon nagpadayon ng investigasyon na sa mga otoridad aron mailhan o masiko pa ang mga suspect. Kinimbahin na doon kanado sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ba mong nagluya din na mga idol? Basin ko lang mo sa B vitamins. Ang B vitamins makuha nato sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging, uguban pa. Pandi na kinahanglan mo gastog na coffee sa 20 pesos lang kompleto ng B vitamins na to ang kinahanglan. Anakini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Healthy ni siya mga idol. Susama sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kami siya nag-inom-inom, idol boy. Kung samtang wala ka, ito ka nag-inom sa layong gapit, kami pa nila, Mami Tick, Idol
0: Tweet. Batay ni Mami Tick, Idol Tweet. Bakita ikuglain na iabulag
1: ito sa
0: EXL.
1: EXL, Mami Tick.
0: Ako ipadungog ninyo ako paghigo po. Ako ang tasa di ay gikan ni sa Kuan Tweet, gikan ni sa Bukid Nun.
3: Wala ay kanito.
1: Idol Tweet, tala ko'y bag di rin.
3: Ano, may pero, talk ko din mo.
0: Idol Tweet, mas laisoy mo kaysa yung bag.
3: Ay, mas laisoyan. Dadyo dapat, Idol Tweet.
0: Ay, Idol Tweet. Ay, Idol Tweet, padong mo po din sa iyang lain ng milestone. So, magamit eh. Dapat ako ng bag. Oo.
3: Oh, anak, anak. Muna kong gikinahanglan ron, Idol Boy Cake. Kanang masudpod na ako sa mamitik ba?
0: Ayaw, sa din taon. Maluoy kasi mong
1: iyan. Pabutol na ba sa imong bag, Idol Tweet?
0: Pero, kay Boca Tweet, no? And Idol Mamitik, no? Nakabisita yun ta actually na iko gani ko kay ang ato ang family tweet silang Sir Dave di ba na himamat man to nato silang Ma'am Annabelle kita sila sa mga post message sila mo ng attorney Rufil ni ang tagid sa EXL nga kana ganing wow. Ilang murag planta so pagka anindo ta promise wapa ko ka post do wapa naghatan mo ni post wapa wapa lahuman lahuman o saka buwan ni ikapoy na
3: dengan kay mga na delete na mga ko ano mga
1: karahan pero ang tuna Idol Tweet wala lagi.
0: Wala pa na po.
3: Wala
0: na. Wag ito na mo abot kay nag-una ba ang mong jinsan. Sa ako na mo.
1: Daan na gito mo kayo. Bakuan na.
3: O, ginalaan pa ni Idol Boy Kid, dubok na to.
0: Dubok na. Pero grabe ka, nindot kayo ang planta dito sa Davao City sa EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee o EXL Capsule, no? Pagka-indota dito. So hopefully, Idol, nga ito, supportan ka ng legit gani Idol Tweet at mamiti ka ng dilingon ba nga? Iyon, 17-1, atik-atik lang. In fact, nitabang pa sila sa mga mag-uuma dito tweet and mamiti.
3: Wow, Moni! Moni, kanindot sa EXL Idol Boy Kid, sa mga tag-iya, kay grabe kay ka-generous o nga, nindot kay ang lahang kasing-kasing ba nga? Dapat po, sundo ni mamiti.
1: Nagsunod ako, Idol Tweet.
0: Kaya kabantay ka, Tweet. Bapa kay Sum Annabelle, no? Ang she is makabuhay.
3: Bapa kay sila niya. Iha pong mga anak, Idol Boy Kid, mga ambungan po kayo sa nanagra. Iyon ay sakita ni
1: Mami. Lalaki, Idol Boy Kid. Anak ni Mama Annabelle.
0: Mga puro halos laki niya na yung sa kababay.
1: Ay, sala. Pwede ako magpamidyo sa ila.
3: Mamitik, nindot kay sinong mamitik.
1: Idol Tweet, pwede lang yung magpamidyo sa ila.
0: Pero puro ninyo.
3: Puro ninyo may mamitik. Wala na. Wala na.
1: Kasado na, kasado.
0: Dili, minyo. Dili, kasado ang minyo.
1: Wala gano'y chance.
0: Pero makalipay kayo, no? Kay grabe lang pasalamat sa RMN o IFM Cebu sa ato ang pagsabwag sa mayong balita. So, kamu, Idol, panginom na mo. EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee o ato ang i-endorse Idol Tweety, ang EXL Capsule. Pero kalimti doon, sama na mo, diri. Ako, ang rose hip nga sangkap ni ini nga nindot sa panit mo, rag ni bata-bata tayo og mga lima katuig.
3: Wow! Sige, kinong sa kape. Pero draba na, Idol Boy Kid, makanindot siya sa panit.
0: Oo. Kukuyawan ko sa kang Idol Mamintik.
1: Ano naman? Uy, naamit ako!
3: Uy, depekto ko yun.
0: Uy, fairness, eh, bata, ginsertod si Mamintik.
1: Salamat po na, Idol Boy Kid.
3: Nalimot ka, Idol Boy Kid, last week, ligon kayo si Mamintik. Uy, street-street po, draba, kauban po ni Idol Biba.
0: Lampo, pinaligunan.
3: Ligon kayo,
0: uy. Ligon, gisod kayo, kandugon, uy.
3: Oh, ayun din yun na. White tatsa yung pagkaligon.
0: White tatsa. Ay,
1: kailangan ay pa tayo ng tweet. White tatsa.
0: Eh, para pasalamat tagyan ha. EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Mapalit online. TikTok, Shopee, Lazada, Facebook, Instagram. Mm-hmm. Mapalit sa mga butika nila sa Sugbo. Sama sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacy Zamora, o daghan pa dol ha. Ayaw kalimot mag- EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Ni Idol Boy King, kabaw ba ka? Katugan yung ka-ash call. Niya, wala man ni kahibaw. Ginito, Idol Boy King, anong gabog-abog mo ang mga naong din sa field. Oh, nga, medyo giubo-ubo po yun ni Idol Boy King. Nakatapang po ang gihato din ha nga Immuni.
0: Immuni Plus.
3: Traditional herbal drink.
0: Dako sa natong pasalamat sa taga Immuni Plus kay sa matag-event mo. Tungagin na sila Idol Tweet na mapasamping uban pa. Thank you kaayo niya. Ang ako ay
3: ikasuggest. Loyal pa ni Immuni, Idol Boy Kid, uy.
0: Kinaloyalan. Ang ako ikasuggest, Idol, ibutang sa initubig. Lami kayo, Dol. One sachet or two sachet sa usakatasang initubig. Imong higupon, Dol, para wagtang ang karat sa tutunlan. Mga ubu-ubu, sipon-sipon, makatabang-tabang sa Idol Tweety.
3: Sana! Di man po sila angay magulay, Idol Boy Kid, KFC, yung halal certified man na. Muna, welcome back! Idol Boy Kid,
0: balik na sa baho, Tweet.
3: Oh, balik na, pero gatrabaho maghihapon mo dito sa
0: Idol Tweet. Lang, no? Kay Bok, Idol Tweet and Mamitik, malipay kayo ta, gumikan kay ang ato apong RMN o IFM stations in Jensan, in Davao, in Malaybalay, Bukidnon, o in Cagayan de Oro, nagtinabangay ta dito para sa paghatod sa mga tabang o plantabang hatod sa RMN o IFM. No, makalipay yes. Kayo nga, wala sad mi pasagdi sa mga station managers sa nilang station manager Arman sa IFM Jensan o station manager Ina sa RMN Jensan. Salamat kayo. Ila pa mingi tour dito kapag nakita niyo nagpo kay mga tuna.
3: Mga tuna, oo.
1: Sa Durian Idol Boy Kid ba?
0: Oo, asa ni Agot Dere? Ang akong ginag sa balay na baho.
1: Idol Boy Kid, bahala ko ako yung durian. Masana ako yung bag.
0: Hindi ka mo kaon o durian? Mukhaan ba mo?
1: Hindi. Candy mukhaon ko.
0: Nara na yung mga candy diha.
3: Ay! Candy na kinin pao. Nailan ng durian nga.
0: Karun ka.
3: Oh, fresh from the ocean. Baya mo, Idol Boy Kid. Napo, diri kauban ako si Rajman Jane.
0: Na,
3: balik na po ba this bad house? Perting
0: OOTD, anak niya, Idol Tweet.
3: Oh, tayo, Jod, tinuo.
0: Nagka-blooming o nagka-gwapa. Ikaw, nahali naman ka. Kana, masunod na na.
3: Palabasin niya, mag-inya na, Idol Boy Kid.
0: Na, pagkugiyaw.
1: Dalahan ko ang kuyog ni kasamang Jane Galiardo katong iyang partner pagkuhan ni Idol Tweet.
0: Wow. Katong sa singles game.
3: Si Mary.
1: Tinood to, Idol Tweet. O si tinood ba? Tawag ko ba, Idol Tweet?
3: Lain sa kayo.
1: Ano din ako nagigrid si Alexi Tana di ay.
3: Ala oy. Tabang sa Idol Boy kaya nilang yadto ni Kenny Idol Boy kaya dili pa nagkasal.
0: Dili mo raglay nilang harbat ilahan to yun. Dili alam mong kasal ito eh.
3: Harbat yun Idol Boy kaya.
1: Mahal ba minahali ay. Mahal na kaon may mong kasal Idol Tweet.
0: Pero congratulations Idol Tweety sa maong journey. Makalipay kayo no.
3: Nagyan po kayo salamat Idol Boy kaya sa imuhang yata nga cupcake na pagtaba. Kating lang ni Idol Boy kaya.
0: Ang butuit masarap ito. Kanang gi-prepare pa ba nga para unta sa inyo hagi boxes pa to tweet abot ra tweet abot wala ko kabantay namo tay mga boxes of cupcakes good
3: oh naabot mer naabot gyud Idol Boy kay kay murag ubay-ubay man pud og na nakadala gani sa buhol pod oh buhol
0: tweet no makalipay kaayo ang mga suppliers sinyo ba nga kanang kaila ra pud nato of course si Miss Lori Santillan ang host grabe gyud awatan oy

0: yun si Ma'am Lori ni Idol Boy Tia.
1: Pinagda kayo siya ni Ma'am Lori.
2: Sila duha sa iyang husband. Oh, kana sila si Big Man. Kana ilang mag-business with apil na ang sounds and lights nila. Niya.
0: Yes.
2: Si Big Man maoy operate. Mo to kabante ka sa music, Ma'am. Abdi kayo ang scoring. Inigunsay isulti ni Miss Lori. Grabe, murag ka na nasa TV nga show. Uy, murag pinakulas ni Do ba? Nga pontik, anak. Pero congratulations sa Idol Tweety and
0: the... Oo, ni itong gasa lang siya. Ito yung nakakuha og tiil.
2: Oo, oh, tiil sa baboy. Grabe,
1: nakagyaw ko.
2: Pero mas haugyaw ko sa Ero-Ero, uy. Nakapanguros mo ko. Oo,
0: nakapanguros ko, Idol Boy King.
2: Anak ko, ayaw ginupasipa og post ng video. Abot lang yun. Pero congratulations sa makalipay kayo tweet no nga ang tibuok RMN and IFM family nag-support kini mo dito sa journey.
0: Kaya
2: gwapa kay si Tweety atong adlaw no as in yung tweet asay mong gisulob.
1: Ang ate ni Idol Tweety, Idol Tweety
0: ang ate ni Tweety. Di pa ngayo. Oy, ay mami take 800 rusos okay ukay ang sa kong ate.
1: Pa ba?
0: Oh,
1: yung mga kwan ay.
2: Abot lang og nahilak ba to sa Mama Bining? Kuyawan na to sa Mama Bining. Ay, Mama Bining.
1: Oy, labi
0: kayo sa Chimina. Kuyawan sa Idol Boy Key, kaya ngayang usa ka pustiso na tangsa.
2: Pareha lang sa Arnold, pag abot na naman to sa Mindanao, napangag siya dito, kaya iya sa katubangan
1: niya. Ay, mauna ito.
0: Pagkabra sa mga picture ni Idol Boy Key, mura mag... Nahawaan. Something.
2: Na, dito po, mura pagkaon siguro sa tuna, something ina. Na, nalingaw sa ko mamitik ka na doon tweet kaya bisita mi sa katong kaning balay katong kanana ni Tatay Digong
1: oh.
2: O dito sa Davao City katong yung paborito ang Sanas sa Eatery
0: nila mi andyo dito Idol Boy
2: lami kay Lahang Balbakwa
1: wow.
2: Beef Tapa mawagay ko nung tikan ani Tatay Digong sa Beef Tapa napon siya lami sa Ilahang Inununan
0: for sure gimingaw si Tatay Digong pod yun at Idol Boy
2: for sure Idol Tweety unya ato at nga lang ato mga updates karong adlaw gumikan kay na balik naman si Attorney Rufil unya na ana nagtabi na gani GDI
0: ay nagtabi na nagtabi
2: kumusta ang panahon di atit para mo batsay lang una ta
0: so far Idol Boy kay ang panahon karon dili na susama ato mga niaging adlaw nga medyo 101
1: yun nagtaugan gina ko mga ako ang dako na Idol Boy kay Idol Sweet
0: o may 101 gito Idol Boy kay gikan buntag na mahapon na lang mo unos o galit karon hinoon sa nagpakita naman si Haring Adlaw
2: actually mamitik same na dito sa amo sa Mindanao goal sa ganito ano bila ina o dimi wa mi kika wa mi kika kila dito sa last two days nga lakbay aral kay nag sabi gihimo na lang po natong mura og kanang learning experience ba
1: pero labi kay mo sudan dito lang Sir Arnold Bustamante
2: iya gito mga magpapa mauwi na galuto oo iya
1: mga mandok
0: ba ingat kay dito Idol Boy Kino sa inyo palang mga hulagway daan
2: na ambot lang yung tweet eh
1: magtuwa ko na kuluha Idol Sit magtanaw ano nabilin mag yung
2: Bita, okay nga no, ibadibadit na kang Sir Ruel. Siya'y luto, ikay hugas.
1: Sir Ruel. Bahala na, oy, bahala na. Maghugas, Idol Boy Key. Basta, makatuyog lang ko.
0: Paldo, kay na sila, Idol Boy Key, kada breakfast, padalaan, Jude.
1: Ay, Idol. Uy, salamat kayo, Idol Boy Key, ha?
2: Asa ni Idol, ko ano ni...
1: Pero bilang nga bala ko sa Idol Sweetie, kaya ako gin siyang bilinan.
2: Dapat, ay, gapin mo si Sweetie ato.
1: Yes.
0: Bilinan ko ni Idol Boy Key, pero kana nang tumoy. Tumoy!
2: Klaro na yun, kumagat ng usa diri Idol. Alas, sige, tit, kinanar ba si Attorney Rufil? Amping mo na sa gawas sa bahay, tit, ha?
0: Daging salamat, Idol Boy Key, karuna. At surprise lang sa amuang gian ni Idol Boy Key, kay para kita lang sa ani. Ang galing ato ang nakuha po nga balita. Karong taut-taut po, Idol Boy Key, sa Tone Straight to the Point, Attorney Rufil Fernandez Banioca. Mabalik na sa karong taut-taut, kini yung Idol 2D sa IFM 93.9. At di kapugan sa patudog na gunang balita, tatak IFM Balita.
2: Daging salamat, Idol Tweety. Atong oras, IFM Dool.
1: Asais, 20 na.
2: Standby na, kanya na si Attorney Rufil alang sa Straight to the Point 3
1: sa IFM.
2: Ang biyagay gimingaw ni Attorney Rufil. Okay. Pero nagka-tay times, di ba, nga nagkoan naghapon may katong Lunes. Oh. Di ba, nito nag-give me. Kunya, katosang nato yung buntag na murag Merkulis, siguro ito, mami.
1: Nagkoan sila.
2: Nga, nag-live si Attorney Rufil, di ba? Nag-back-to-back silang Benji.
1: Benji.
2: Kunya, katong sa mga padong toward, listen mo ko ng signal. Pero sige rami, monitor ito. Minaw rami dito ninyo, mami. Salamat kayo, Dol. Unya, text yung mig-asa mo na pito na ka-tune in ka ng i-attendance check me, Dol. 0923.

0: 112-870-1093. Salamat kaayo nun. Ano yan na si Attorney Phil, straight to the point dre sa IFM. Dagang salamat mamitik ha sa pag-atiman ninyo sa programa.
1: Thank you tayo sa pasalubong DJ Boy Kid. Ako ginigbaw nun. Ako ginigulig na ako. Kunya ako ni Tulubog Ma. At damaw nga t-shirt!
0: Again, sa to ang UP Cebu intern Main Marmol. Salamat kayo, Main. Taking good care po sa segment sa to ang mga top stories. Thank you, Main. Una sa Idol Kenny, sa to ang digital. Una, Paldo kayo sa... Ako sa The Shack ko ba? Bag-iwan na asang ticket daw. Bag-san niya SVIP.
1: Wow, basta, oy. Ikanyuhagi ko siyang linya, Idol Boy.
0: Believe kay ko, ni Sir Kane, thank you. Halos kada tuig, mami, di gina mapalta. Ikani og Cebu, kitaon yun ko. Ako ragani ang, sir, wala, sir, may lakad po ako. Ako ragani ang daghan kayo og kuan.
2: Kanang malibad.
0: Oo, oh, okay. Kasi may ikong sa tag. Okay. Dinner tayo, ana. Ikong banta.
1: Gusto ko pa na yun. Ah? Bili ako'y padahal. Bili
0: Bagat gini. And of course, the Idol B for taking good care sa itong programa ninyong duha, mami. Salamat ni Monitor. Masagot. Salamat kay Idol B, ha. Amping-amping mo kanunay diha. Nag-field na kanun si Idol B, dol. Balik na ito sa pabanghatag. Ubugas, chorizo, mga grocery items, dol. Masamasakpan, maminaw, gaya FM, mag-DYHP. Standby at ang oras sa FM, dol.
2: Masay, spicy dos,
0: ha. Ano-ano si Attorney Rufil, straight to the point 3 sa IFM.
2: Bye.
0: Bye for now, dol.
3: Ilamang gikwinta nga 25 million na ingasto sa Senate. Panahon mahigala nga si Senator Alan Peter Cayetano maoy Senate President, ilang gikwinta. Aron mga higala nga ilang ipamukha mga sukid digpaminaw na mao ni nagasto mga kaigalaang Cayetano. Ni tubag pon taon sa Cayetano mga higala nga kana may budget sa whole Senate. Pero nanaon na to kwintada be kay mo makain lang gusto. No? Si Lacson mahigala og si Win Gatchalian. Sa to pa, 25 million kada adlaw. 3 days na to, ha? 75 million na nagasto. Another 3 days karong simana, ha? Ha? Unya ang gipangita, mahigala, ang kang Sara nga 125 million mga kagalaan niya confidential funds. Maabdan pa ni mahigala, unong nga to sa 7 kabuwan, pitandakuha na gasto ng impeachment, no?
4: Straight to the point.
3: Katalig pagtagad, lubotaga, mga higala, ha? Pero atong tanaon, o goon sa bagay madangatan ini mga sukid di paminaw, niining maong impeachment trial.
4: Straight to
3: atong
4: the
3: isgutan karong atong taod, mga sukid di paminaw. Atong evaluate ang mga nahitabo last week, o giyuman ang mga mahitabo pa karong si Manaha. Kay si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Usan isla, mga higala, si Attorney Lutok, ito na, no? Si Matibag, o giyuman sab si Sulayka Lopez, mauni mahigala ilang ipresentar karong si Manaha. Pero si Attorney Melvin Matibag sa NBI ni suwat na sa House Prosecution Panel nga i-reschedule ang iyang pagtistigo sa impeachment trial tungod kay mutambong kini mga higala matod pa og usa ka summit sa Federal Bureau of Investigation kon FBI sod ni ining buwana.
4: Straight to the point.
3: So kung sod aning buwana, kanus ana man ipresentar si Matibag? Ako na yung tagad-pagtagad mahigala niya. Pero may ingon noon siya nga, ready ra kuno siya. On or before July 20.
4: Straight to the point.
3: Kini mahigala, banak-banak lang na ha nga mga 6 to 7 months ang impeachment. Wapay labot sa mga delays, anak. Kay dili man makuan, sama na tumilabay nga simana. Pagka Merkulis, mga sukid di paminaw, mapresentar pa unta ang prosecution dapat o ikaduhang witness. Di kalit mag-ingon nga dili sa mapresentar. Nausab mahigala ilang huna-huna. Ambot unsang pagkaunsaa nga dili sa modayon og presentar. So karon na mahigalang adlaw nga Lunes. Unya ang prosecution mga kaigalaan pinagi sa counsel to the prosecutor miingon nga tulo ka witnesses ningan sa tulo ka witnesses inday ken nga mao ipresentar. Pero ang kinini ang mga prosecutors mismo pinaagi mga higala ni Congressman Defensor mingan og lain nga mao lagi na si Lutok ba to? Si Lupis o si Matibag. Lahi mga higala nga mga witnesses. Moto nang utana sa depensa nga iklaro kung kinsa na nga mga witnesses mauban na nga arrangements. So ato ni tagag pagtagad rubutaga sab sa atong pabanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang presiding officers impeachment court Senator Francis Chis Escudero ni pasalig nga mas paspas na ang impeachment trial process sa musunod nga mga semana. Mao na mga higala nga paspasan gyud no. in fairness mga higalang chichis ko dito at uning i-discuss ab karong nga buntaga mga kaigalaan nga mapaspas-pas-pas good kay namay mga rulings chichis ko dito mga higalang justifiable nga mga rulings sa good mga makapapaspas no di na kinahanglan nga mukuha pagkagkumin sa pikas ra iyan ang muhatag sa ruling di dayon nga kilang kinahanglan ba nga sakto ra basad nga mga rulings mga kaigalaan pananglitan katong kanggapunan nga motion nga mangayo ka og opinion sa pikas nga council malanga naman ka no need na sakto tong desisyon ni Chief Escudero do na mga higalay mga ruling si Chief Escudero mahigala nga okay kayo do na pwede kayo okay pero manageable ra so far mga sukid digpaminaw kini og uban pang mga eskutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: pero
1: may buntag sa tanan. Ako po oh, si Shawi Queiroz nga taga Baccarat, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni...
2: Kini si Max Urban.
3: Kini sa Sigulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupalulong sa video kay. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kapahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
2: Idol, standby lang una ha, kinamatay police report ang ato ang Radio Man Paul. Standby, Idol. Kung niya ayaw kalimot, text silang me. Komento mo sa isugutanan ni Attorney Rufil, 0923-112-8701. Balikon ko, 0923-112-8701. Idol. Atong oras sa IFM Dol, alas 6:36 na. Standby.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
2: Idol, standby, adunay gisugutan karon si Attorney Rufil, alas 6:37 na.
4: Ato i-check si Samang Arnold, gani aman mga higalay, mga residente, nakugang sila, humana palgan mahigala ang putol nga ulo, no? Sa usa ka gituho ang babae nga nasagol mahigala kini sa basura, ha? Unsa man nga kalakiha mga sukit ni Paminaw, ato sa i-check mga kahigalaan ang initial report una mahigala alang sa maong panghitabo ba ni kasamang Arnold Bustamante, pero nagka-standby ron ato mga kaubanan nga tuwa karon ma-deploy sa mga higala sa area. I-check taw na sa kasamang Arnold dinhi mao nga report. Yes, kasamang Arnold.
5: DYHP. RMN report.
6: Kasama ng Atty. Rufil, nakugang aga mga residente sa Dawis Road sa Barangay Kansong sa sudet sa Tarisay. Humanapalgan ang putol nga ulo sa gituang usak ka babae alas 11:50 sa buntag na Toga Sabado. Ang Talisay City Police Station o nang nakarawat o tawag sa cellphone gikan sa usak ka concerned citizen nga doon napalgan nga ulo sa tao sa Boga Repita. Daling nga merespondi ang mga investigador sa Talisay City Police Station ubos sa kamanduan sa hipinini nga si Police Club Lieutenant Colonel Humubuno Sayon ang pagsusi sa Boga Report sa inisyal ng informasyon sa kapulisan sa maong surad nga ang nakakaplag sa Boga Ulo sa mga tao, mao ang usa ka alias RJ nga usa ka e-bike driver na samtang nanguha kining basura nga mahimong nga mabaligya, iyang naukayan ang ulo nga nasagol sa mga basura. Nanamagdayon ang mao nga ug mga investigador ang personal sa scene of the crime operation aron mapaabot sa forensic examination ang maong ulo pagka alas 8 kagabi sa nang Sabado ka sa mga Turner Field sa Samang Pizza usa ka kay Basilio nga taga-Tupa sa Buanga City. Personal nga bibisita sa police station sa Talisay uban siya nga bayaw nga usa ka babae aron ipablatter ang iyang inahan nga namising nga giilang si Pilar Basilio nga nailausab sa iyang mga kailang nga si Kata o Kati Saavedra 48 anyos usa ni ka stay in na caregiver kang Carmencita Rojas Abarquez sa Vergara Village Barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay. Gingong katapusang ni message si Pilar Basilio kang sa iyang anak nga si ginidiang kay Basilio kasama Atty. Phil dito pa rin Julio 4, 2026 kailang nga gihulagway nga kanunahan sang nita matag-adlaw kini nga mutsat kaniya mato ni kay Basilio nga dito Julio 8, 2026 siya ugang ihang nga bayaw nito sa balay sa amon ni sa Vergara Village aron makisayod kun asa ra ang ihag inahan apan gingnan lang mato sila nga duha na kaadlaw kini nga namising ug gamilakaw kini silang balay nga wala na mananghid dungan sa pagpahibaw nga ila kini nga gi-report sa police station. Nabaraka sila human gipahibaw sa silingan ni Abarquez nga dunay ulo sa tao nga napalgan sa kansuhong sa sulat sa Talisay nga mahinungdan nga miadto sila sa police station. Aron pagsiguro nga si Pilar ang maong napalgan nga ulo, mipaubos sila sa bukal swab sa PNP Forensic Unit 7 alang sa imoon nga DNA examination o pag-ila sa napalgan nga ulo. Subay sa mga balita ka sa mga Toronotil, pipila ka oras ang nakalabay, napalgan usab ang lawas nga wala na po'y ulo. Pipila lang ka metros ikan sa nakitaan nga ulo sa maong basurahan nga panung na nga madugta.
4: Isubay, so confirm nga babae gyud kasama Arnold? Confirm nga babae gyud?
6: Confirm na babae gyud kasama Atty. Rufil ang ulo.
4: Okay, so kining ulo nga nakita, apoy ra sa mga kuan ha? Unsa man dili na maila? Naa sa state of decomposition kay panalitan kadto mga ang tagtungod, baka ila man.
6: Naa sa state of decomposition kasama Atty. Rufil pero nagduda sila nga kining mao nga ulo o gato nga patayang lawas po nga nakitaan na pipila ka metros ang gintang sa ulo ni ini, maugin o babae ni kasama nga Tornado Rafael o gato sila nga maugin kini katong ilang inahan kagipangitang ato si kini si Pilar Basilio nangising o pipila na kaadlaw nga nailapon din sa pangalan nga Kat at Saavedra. Mani ang ilang pagduda kasama Tornado Rafael nga maugin kini ang ilang inahan. So, ang gihimo rin sa ato nga kapulisan, mao ang pagpaubos na din ay aning patayang lawas o katong iyang anak nga nangita sa mao nga biktima kasama Tornado Rafael nga missing tulad sa duha ka adlaw.
4: Okay, Lord. Kini mao ang biktima taga Sambuanga makani kasama Lord. O ato ibutan kini na missing. No, ibutan tala nga konektado ba ni o dili ba ni konektado o wala pa tayo conclusion sa pagkakaroon. Bata natural nga maisgutan yun eh. Tungod kay mao man nga insidente kasama Arnold nga doon na missing. Wa pa makiti hantod karon nya do na karon nakit ang babay nga na buwag ng ulo sa lawas. So mo na nga di malikayan nya maapir sa discussion, but ibutan ta lang, no, wala pa na siya ma connect nato, ibutan ta lang. Unsa man ang amo ani sa danilakaw kining maong babay sa ila, wa din ni mo report sa mga police node or nagpablatter sa mga police board?
6: Nagpablatter matud pa sa police station diha sa Talista kining maong pamilyang Vergara ka o pamilyang Marquez ka sa mga Tornado Rafael ining gigalagaran ining biktima nga si Pilar Basilio, pero mo na gini wa sila maning kamot na makit-an pagbalik kining mga biktima kay Igor ra sila na pablatter o gani magpahibalo ngadto sa kabanay aning nga maong biktima ang pamilya aning Marquez ka sa mga Tornado Rafael. Wala usa sa mga tanawon karon sa atong kapulisan.
4: Kay misteryo kini, doon ako misteryo kasama Arnold ng Hitabuas. Standby, Arnold, ha? Ako kabalikan karon to Arnold. Standby lang usa. Humalamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinomdom. Alas 6:43 na.
7: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
3: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
3: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
7: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
7: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
2: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kaguay-Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga. Tapos kung sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ato, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
10: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Said Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
14: Charm, tap, car, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng charm.
15: Charm Babcon with Bloom Thresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangang kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
2: Idol kantoning nakaplagan nga ulo o kantong lawas nga wala na ulo pastila na to i-check si Attorney Rufil kauban si Radioman Arnold Bustamante straight to the point diri sa IFM atong oras idol alas 6:49 na
4: kay wa na mga higala matod pa mo chat nila kining maong Pilar Basilio na ilaasab nga si Katha sa Avidra 48 years old pero ang iyang kwan medyo kwan pa siya. Bata pa siya sa nga tan-aon indekin, no? Taon sa mo na yung kalakiha. Wa na mga higala mo take sa iyang mga anak, wala na. So, muna nangita niya iyang mga anak. Ang pangitaan yun, natural, ang kiyang gitrabahoan. Di man na malikayan mga sukit di paminaw. O, so pagkantos gitrabahoan, wa na ko na rito kay nilakaw. Naon sa mga pagkahitabua. Nang ko nilakaw man kuni, o panalitan ni layas lang din ha, mga higala sa gitrabahoan, magsultik po sa mga anak in dekin. Mutiks po sa mga anak, nga anak, nandi na ko diri kay layas ko diri, di ko ako kaoyon sa kong amo, mo ni muna, pero maka-chance ko na og chat sa iyo mga mahal sa kinabuhi. Ba't kaniwa man? Ha? Kay matod pa sa anak, mga higala, magsige mga nag-communicate nila, kini ilang inahan, matag-adlaw, mo-chat-chat mga sila. So unusual kayo nga, wana maka-chat, nga to pa mga higala nga July 4, wana magka-chat. At umalikan sa kasamang Arnold Mahigala. Magsige na nag-communicate sa iyang mga anak. Maunang nahibong sila nga nahilom na. So, siyempre, nangita ang mga anak o ang pangitaan, hindi malikayan nga mga tugyod sa amo. Muna yung mga higalang hitabu aron. Nga timing, nga doon na mahigala yung nakita ang babae, patayang lawa sa babae, naputol mahigala ng ulo, di natural nga ang mga tao mo tanaw, di man ni connected mga sukit di paminaw unless mutungan ng maong babae nga gipangita kining nag-stay in nga caregiver, di makaingon tanga dun ay lahi ng babayhana. Unsa ka nga krimen, nga nun ay mga higala kisa kay naghimo ini nga krimen. Pero di ni mo to nga, magduda ta kung maubag ka ni. Kada natula lamang nga mangutana ang mga tao, ana, at umalikan sa mga Arnold sa dugang nga report, mga sugit di Pimino. So, kasama Arnold, duha na ikabok ang nga lang sa maning usa, iyan ang angga, kining Pilar Basilio, unya, ang iyang tinuod niyan, Katas Abidra, unsa may tinuod na ni kasama Arnold.
16: DYHP RMN Report.
6: Kasama ito na Rufil, ang iyang gidang pangaan diha sa iyang pagtrabaho isip caregiver sa usa ka pamilya diha sa Dakbayan sa Talisay, kini si Pilar Basilio, lahi po na iyang gingaan nga gidala kasama ito na Rufil, kini Katas Abidra.
4: Hmm.
6: Amoni iyang gidala nga pangaan nga to sa kining sa panimay aning Carmencita Rojas Abarquez.
4: Oh, kana tan-aw no na nga dapit no nga nganong duha man kabukngan nga kwan lahi man nga iyang gidala dito. Unsa may problema basig do na ni nagilikayan or unsa ba? Tan-aw no ning lugar ah.
6: Mori dapat ta tan-aw no po sa atong nga kapolisan kasama to Dr. Phil kung nganong nagdasag duha ka mga pangan kining mao nga biktima kasama ko kining na missing di ba kay kon kasama to Dr. Phil nga mao ni siya.
4: Yeah, oh, di pa.
6: Patenglawa. Pero mori ang tungkarunon karon sa atong kapolisan kung nanong nagdasaw gano duha ka mga pangalan. Basta kay ang pamilya nini nga mao nga si Pilar Basilio ni anhig yun diri sa Dakbayan sa Talisay kasama Dr. Rafael aron pag pagita kay nanong wa naman ni siya makachat sukad pa natog July 4 ang katapusan nga chat nini nga to sa ang pamilya dito sa Buanga. Onya niabot sila din hi pagkapit sa utso o gani adto sila sa patabang sa siyang bayaw kasama sa Dr. Phil kini si K. Basil taraw sa nakuha kini nga usak K. Basilio anak ni siya ni Pilar Basilio kasama sa Dr. Phil.
4: Mm-hmm.
6: So mani ang pag-abot nila dito sa balay gingnan sila nga namising na o duha ka adlaw kini si Pilar Basilio kasama sa Dr. Phil. Pero nakapanuda kay wa na mutsat ang biktima o kiniyang inahan nito pang pitsa 4 niya pagka pitsa 8 nito sila sa malay sa caregiver kining iyang amo duha na magkuno ka adlaw nga wa na mo pati mo po diha silang balay kini maong si Pilar Basilio kasama sa Dr. Phil. So mani ang inahang ginudahan o nagpatuo sila kagatong nakitaan maugin ko to ang kuan kinini ang ilang inahan pero ang PNP mango dili sila makasiguro pagkasama sa Dr. Phil not unless mapaubos sa pagtandi sa DNA ba aning pateng lawas o katong nagpailang anak kasama sa Dr. Phil.
4: Okay, but ang kining sa besa gipanulot lang dili na mga pila ka adlaw na ka masutas ka pulis anol mga pila ka adlaw na under sa state of decomposition na what about ang kanang iyang mga like na mga aom baka or laba kay mga kuan at least baka ila man ang tagtungod kasama Arnold ang gisulot niya si Nina o guban pa
6: ang pamilya magod kasama Dr. Phil kasi si Basilio nana siya mga pagduda nga kato iyang inahan yun. Pero di pa siya makasure kung maobag yun no kay di naman maklaro ang panagway o niya wala na po siya makitaan pa ng mga na siya makitaan nga tibailhan pero di pa siya sure kasama Dr. Phil. Pero nana siya mga pagduda nga maunag yun ni
4: oh.
6: Bago lagi na, ang ato nga kapulisan di pasiguro disiguro, nga tandi sila sa DNA, ikuhaan siya ang swab sample aron nga mapaubos sa DNA examination na ilang swab sample kasama Dr. Phil.
4: Okay.
6: So, manang kasama Dr. Phil, ang agihimo karon sa ato nga kapulisan, ay palayad pa sila silang investigasyon, nagpalaom sila sa maong investigasyon kung kinsa ang maong babae nga giputlan o gliog nga gibutang rapod sa distansya nga ang kining ulo ug ang lawas nga dito rapod sa area kasama Dr. Phil diin nakit-an unang nakit-an katong ulo sa maong babae gikan diri sa gawas Arnold Bustamante Tatak Aramen
16: number 1 sa balita number 1 sa komentaryo number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko DYHP RMN Cebu the official overall number 1
17: Rashboy Nationwide.
4: Okay, salamat Arnold Bustamante sa mga report to agil mismo mga higala karon sa crime scene to mga higala sa area din nakitaan ang putol nga ulo mga higala ining maong babae si kasamang Jane Gallardo at i-check karon mga higala live and direct gikan mga higala sa Kansong Talisay City ni ini mga orasa. Yes, sa kasamang Jane
18: DYHP RMN Report.
19: Yes, Rajman Attorney Rufil, nakakita ka rin hi particular sa may Sitio Kimba Barangay Kansuhong, dakbayan sa Talisay, Atty. Rufil, gani, daplin rin yung ay kaayo ni sa Karsada. Ang ganing bakanti nga luna din ni Atty. Rufil, di inapalgan ang katong putol ng ulo.
4: Kasaman din, alang sa mga tao nga dili kay Sweetos Talisay, no? Kung panalitan, adto ta mo, adto tag Talisay, asa man ni Dapit Agion, kining maong kimba. Natay mga kwan, dili mo ni agi sa SRP o dito may ni agi sa kwan, sa kininiang Natalia Bacalso Avenue?
19: Sa may SRP, taagi Atty. Rufil.
4: Okay.
19: Sinakwan siya, patoo ni siya. Patoo niya. Sublunan kaayo ni siya nga, dapit Atty. Rufil.
4: Okay. Sige, alang sa mga maswito ka sa manjin, agi mo sa SRP, padong ato sa South, padong sa Talisay, kung padong dito, muliko ka sa may tuong habig kasama nga Jane.
19: Liko ka sa to, Atty. Rufil, particular sa may Rabaya Street.
4: Okay, unahan ni, kinini ang unahan ni sa may Gaysano Laray, unahan pa, no?
19: Unahan, Atty. Rufil, sunod niya skina, mauna din ha, malipuanan niya, nilangon sa ragyugta niya. Ang ganing palaw siya nga skina, Atty. Rufil, lusot na sa din siya patabunok.
4: Okay.
19: So, narata din niya sa atong-atunga ang abahi niya. Dapat na gigaya gini siya sa karsada di ay Atty. Rufil. At gato ta na kanagaling sublon nun to, yun gigaya ni siya. Pero agi-anong magigaya ay gaya ni siya karsada niya. Ang kaning diinapalgan ang katong ulong Atty. Rufil kay bakanti ni siya nga luna.
4: Uh-huh.
19: So gani, nangibawa na to, private di ay kuno ni matod pa, pero tungod kay wala man di ay ni gitural, nahimo na lang po din silang basurahan, nahimo na lang labayanan sa mga basura Atty. Rufil. At ay may bawaan di rin nga, sa una, gikural ni siya kay gihimo ni siyang balibulan di rin, pero tungod kay wani gaduwa Atty. Rufil karon, nahimo na lang siyang basurahan.
4: So, okay, so gikan mo, ako malikon sa aron nga ato ma-picture out sa ato mga viewers o sa ato mga listeners. So, gikan mo sa may SRP, pag-abot sa may iskina, sa may Laray na Igesano na, wala, dili pa na maong muliko mo, tapos sa unahan, kanang Rabaya Street, miliko mo pa doon sa tuo. Pagliko pa doon sa tuo, pa doon na, kanang kalsada, pa doon na sa tabunok, no?
19: Mapadong na sa tabunok at Atty. Rufil, ya unahan ragid ni Husuta. E gasuda to sa tuo, magian pagid na to ilahang barangay hall.
4: Okay, unya, naapon sa tuo ninyo, padong ninyong soda, padong sa Rabaya, nasa tuo o sa wala nga bahin?
19: Na, sa wala na siya Atty. Rufil, e gasuda na to sa Rabaya Street, na na siya sa wala, ang katong bakanti nga luna.
4: Uh-huh.
19: Na sa wala na ni nato, ginahitan ang katong area, gid na bakanti Atty. Rufil, diin napalgan ang katong ulo. Sa kataw. So, ipakita na to din mo nga, daplin kaayo siya sa kalsada, gani, dagan kayong mga gidiri at ni Rufil. Dagan kay karon gani nga sayo-sayo pa, busy na kaayo yun ang ilahang kadalanan din mo. So, kung ato ang makita din mo, dili, tungod sa kadaghan po dyan ng mga tanong sa Atty. Rufil tungod sa mga basura, dili kayo ingon na maklaro yun ang katong ulo.
4: Mm.
19: Pero, kung walang doon lang Atty. Rufil, matimahuan mang gidihapon nato ang baho.
4: Oo.
19: Siguro po Atty. Rufil, tungod po sa kadaghang basura, nagsagol-sagol na po din ang baho. So, dyan sa atong makiya, sa atong naibawaan nga, usaka e-bike drivers, ang nakakitag una Atty. Rufil, o sa punta mamasurahay, matong sayang pagkaykay o basura din he, kaya nakitaan to niyang ulo, matong gireport dayon to nila Atty. Rufil, yagi, gisodid na to ang kining basurahan, kay Jampli na lang din kayo sa kansada, so, diri nakita Atty. Rufil, na ito mailhan gihapon, no? Na ito mailhan gihapon din sa area Atty. Rufil, kung diin to nakuha jud ang katong putol, nga ulo nga gituuhan to nila nga usa ka babae pero padayon gihapon mo nga gisusi sa ato ang mga kapulisan sa pagkakaron. So naay mga poste din ni Atty. Rufil nga gibutang pa wala pa din nagamit. Naay poste po din tulo ka buka Atty. Rufil nga wala pa gid nagamit. So gipadaplin lang usa ni nila. So duol gid kaayo ani nga wa pa nagamit nga mga poste. Diri gid apita Atty. Rufil nakitan to ang katong maong ulo. So nasagol ra gid siya sa mga sagbot din niya sa mga basura din niya. At wala itong higayuna. Pero mo na ato ang susihon po natin ni Rufil, no? Kaya wala pa man po na kahatag ang ato ang kapulisan o identity good na itong napalgan na rin na ulo.
4: Okay, gamay na kayo sa bandin, ha? So, dapli na rin kayo sa kalsada, ni. O niya, na rin napalgan ang ulo. Atong tutsutao ni asap po dapit napalgan ang lawas. Kay lahi man ang ulo, lahi po ang lawas. O niya, ato ning kaluhon, ha? Kay inonsa mo ning kalaki ang dapin milis kasada. Standby lang sa diya kasaman din. Balikan din ka kalutol taon. Standby lang una. Kay ato sa ipadangat ang Element 558 Manila nga musunod na kalundayon. Alas sa 7:01 na mga sukit di paminaw.
20: Straight to the point.
4: Uyawan ang hitabo ang mga sukit di paminaw, eh. No, so ato na yung hatag pagtagad mga kailan. Tos kasaman Jane Gilliardo, stay put lang sa diha, no, sa may maong area. Diha sa may Kimba, Sitio Kimba, Mahigala. May Dawis Road, Kansuhong, Talisay. Ato ni hatag pagtagad mga kailan. Kay kuyawa ning hitabo ang ulo ko, nalagilabay sa taplis ko sa aday. Wala naman lang ipariha na banggi. Adton ta sa may bukid-bukid. Dito gilabay, Mahigala sa mga awa-aw nga lugar. Kana taplis ko sa aday. Kuyawa, eh. So ato ning isgutan ng Mahigala. Ato na sang ipaula-ula higamay na isgutanan sa impeachment. Kaya sa unang manayin ay tabu ang makiglan nga ni may dool na to nga balita god. Ato sa nangiuna mga sukit di Pimina. Unyan taon-taon na lang itong mga punto nga itong isgutan labot sa impeachment sa last week o sa umaabot nga unyang hapon nga padayon impeachment trial mga Higala. Standby, usa, alang sa to nga pagpadayon. Ipadangat o sa Element 558 Manila nga musunod na kanundayon o musunod sa itong mga lokal nga mga balita o mabalik ta sa itong dugang pa mga reports o komentaryo. Standby, alas 7:02 na.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
21: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
23: Ulan man o init ang adlaw, padayon ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
21: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
24: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
25: Yo! Chupo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na ang programa. Kini ang tingog na inyong gihula. Straight to the point!
2: Idol, alas 7:03 na sa buntag. Daghang salamat sa inyong pakig-uban. Kanamo, karong buntaga, Idol! Unya, nabalik na yun, no? Si Attorney Rufil, balik na punta diri, padayon ta sa to mga balita. Gisgutan ning ulo, unya, excuse me sa mga nangaon, o ang katunga in town, ang lawas, gawa na iulo. Mabay pag yun, diri ni sa may kansuhong Talisay City. In fact, Idol, while na ako dito sa kana bang nagdahi pa mi ato, doon na ni message na ko, unya, ni reply ko nga ato apang gicheck sa to ang newsroom. Unya, na-confirm yun, no? Kaya naagi mga naa sa area nga nag-message na to listeners sa IFM o sa DYHP na may pahibaw sa maong hitabo pastilan mga higala ato ning tagaag pagtagad alas 7:04 sa buntag dool. Unya, salamat kayo sa to mga nakauban karo buntaga. Stay put, standby na o padangat sa tagpipila kapahinumdum. Unya, lahusta sa to ang RMN Network News. Standby, Idol, ayaw kalimot, message lang muna mo dire 0923 112 8701. J.D. Gamo sa Carmen Bohol. Na si Sir Renato sa Lahog, Cebu City. Hello, welcome back, Boyki. Sukitig paminaw si Sir Gary ni sa Ponce Capital Site, Cebu City. Salamat, Gary. Idol, may buntag, Pani Sanchez sa Tabayag, Argao, Cebu. Salamat kayo, Idol Boyki, ang Salgado family. O baklay na paminaw sa may Tapul, Talisay City, gikan ni Jovel Ragudo sa Minglanilla, Cebu. Ay kalimot dol, text me 0923 112 8701. Ang Kana Barkley Eatery ni Papa Barkley Sir Kin sa ni Ati Mahal ug Mama Kana. Wireless Subang Dako Mandawi. Unya na minaw sad na si silang Ati Rowena, Miss Yuyet, Boss Ian, nilang Annalyn, no? Ato mga higala diha sa George and Barbecue sa V Rama, Guadalupe, Cebu City. Si Ati Mary Ann sa Karnihan diha sa may AM Meat Store, stall number 30, Carbon Market. Maayong buntag ninyo din, ha? Ang mga merkado nga nagpaminaw ron attendance check tadol dire sa Pasil, Tabuan, sa lain-lain nga mga merkado sa Cebu City. Pahibaw mong asa mo dapita na ka-tune in dol 0923-112-8701-0923-112-8701. Idol Buiki sa may Bunbunon, President Carlos P. Garcia, Poro 4 sa Isla de Pitogo na Minaw Midol. Ikan ni 430 ang mga bulanon nga nagpaminaw ron. Tanang mga maabot sa ato ang Sibya Karumbuntaga dol. Pahibaw mong asa mo dapita na ka-tune in. Pwede mo message sa Buiki IFM or sa IFM 93.9 Cebu. Pwede sa idol mo text sa 0923-112-8701. Ang silang Reb og ni Sir Lloyd, no? Hello to Bibi Dol. May buntag diha, Bibi Dol. Ang ilahang kakanin og mga kananan, maayong buntag ninyo diha, ha? Alas 7:06 na sa buntag. Standby Idol, unya may buntag diha sa Taga City Avenue Bike Shop, 193 Manalili Street, Cebu City. Accessories, brand new mountain bikes. Nadaghan na ba silang bike pang bata? Tang Idol, mag-post ko anang ako ang mga video nila dito, ha? Alas 7:07 na. Stand ba?
0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.
7: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
26: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
27: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
29: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
30: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
29: Mas klaro na ba bisang gabi?
30: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
27: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulam.
31: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
32: Tanggaling-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
33: Smart 2
32: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
33: Smart.
32: Tanggaling for everyday.
31: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
33: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. dishwashing paste.
31: Heavy duty linis bawat pahit.
1: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, say na all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to clotrimazole acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Hangtod asa kamo antos alang sa gugma.
11: Bisig usay may tabo. Dili o dili na ko gubon ang imong pagsalig. Mahal ako si Marco. O dili ko makigbuwag niya. Siya may akong inspirasyon karon. Siya ang rason kung ano malipayon ko. Kung gusto ni mo nga magpadayon ko, kung unsa man ko karon, dili ko ni mo pugson nga makigbuwag sa akong uyab.
10: The Criza Story. Hashtag Dear IFM Allowance. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM, The Criza Story. At tangi.
12: Ang idol kong FM
13: 93.9 IFM.
14: RNN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
15: RMN Network News.
16: Suspendido pa rin ang klase sa ilang mga lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Bataan at Calanogas, Lanao del Sur. Gayun din sa Zambales, partikular ang Subic, Castillejos, Masinloc, Olongapo City, San Antonio, Botolan, Palawig at San Felipe. Wala rin pasok sa Pangasinan, partikular sa Poso Rubio, Bugalyon, Infanta, Mangatarem, Dagupan, Suwal, Natividad, Urbistondo, Mapandan, San Jacinto, San Manuel, Umingan, Alaminos, Anda, Basista, Mabini, Mangaldan, Poso Rubio at San Fabian. Sa Bulacan naman, suspendido ang klase sa Bulacan-Bulacan, Obando, Kalumpit, San Jose del Monte, Paumbong, Marilao, Balagtas, Giginto, Norzagaray, Plaridel, San Ildefonso, Maykawayan, Hagonoy, Bustos, Malolos, Pandi at Pulilan. Laring pasok sa Cainta at Taytay Rizal, Masantol at Sasmuan sa Pampanga, mga bayan ng Alimudyan, Kabatuan, Leon, Maasin, New Lucena, Oton, Favia at Tubungan sa Iloilo. Wala rin pasok mula daycare hanggang senior high school, public and private sa Calasiao.

0: Suspendido rin ang klase mula preschool to elementary, public and private sa Santa Maria, Sison, San Carlos at Santo Tomas sa Pangasinan.
1: Patuloy pa rin daw po makakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa bahagi ng Luzon. Ayon sa pag-asa DOST, partikular na makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw na ito ang Ilocos Region, Bataan, Zambales, Pampanga, Tarlac, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Occidental at Oriental Mindoro, ganyan din ang Palawan. Maliwalas na panahon mga nangaasahan sa Visayas at Mindanao, pero mag-ingat pa rin sa biglaan daw pong buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw, hihina ang habagat at iiral sa ating bansa ang easterlies o yung mainit na hangin sa karagatang Pasipiko. Samantala, binabantayan naman po ng pag-asa ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: May posibilidad na maging bagyo, pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa, kaya hindi po natin inaasahan na makaka-apekto sa ating lagyan na panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao.
1: Si DOST Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio.
0: Tutok Bulkan! Tutok Bulkan naman tayo. Nagkaroon ng isang minor phreato magmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal. Dakong 8:27 kagabi. Ito ang maliit na pagsabog ng bulkan dahil sa pagtatagpo ng paghahalo ng mainit na magma at tubig. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tumagal ng 3 minuto ang pagbuga ng abo at usok na nasa 1,200 meters ang taas. Nananatili naman ang Alert Level 1 o yung Low Level Unrest sa Bulkang Taal. Samantala, nakapagdala naman ang minor Strombolian activity o mahinang pagputok ng lava at uson at pagbagsak ng mga bato sa Bulkang Mayon bandang 4:58 ng hapon kahapon. Nasa Alert Level 3 naman ang Bulkang Mayon kung saan ipinagbabawal po ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone.
1: Tutok Bulkan! Tekat, mahigit daw po naman sa 62,000 mga residente sa Canlaon City ang apektado sa pagputok ng Bulkang Canlaon. Pakibalita tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
3: Umabot na sa mahigit 62,000 ng mga individual o 18,856 na pamilya mula sa 13 barangay sa Canlaon City, Negros Oriental ang apektado sa pagputok ng Bulkang Canlaon matay sa pinakauling tala ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng Department of Social Welfare Development Field Office, Negros Island Region. Sa mga apektado, 23 pamilya o 85 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa 3 evacuation center. May mahigit 1,000 na mga display family o 3,543 individual naman ang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Ayon sa DSWD NIR, nakapagatida sila ng mahigit 149 million pesos na halaga ng relief assistance mula sa 3 million Sanlay funds at mahigit 147 million halaga ng food and non-food items. Sa ngayon, patuloy pa ang karagdagang assessment at validation ng DSWD NIR. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN YHB Bacolod, Rajman Albert Hiner, Tatak Remen.
0: Abangan sa aming pagbabalik, isang grade 4 na estudyante sa Cavite ang patay matapos umanong uminom ng kontrabulate.
1: At chap-chap na bahagi ng katawan na tagpuan sa Talisay City, Cebu.
4: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas sa Idupos.
0: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.

0: Network's special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's special coverage.
1: RMN Network News.
2: 7:22 ang oras ngayon. Diyan po sa Cavite, mayroong isang grade 4 pupil ang patay dahil sa deworming. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
3: Humingi ng tulong ang pamilya ng nasawing mag-aral ng grade 4 sa isang paaralan sa Tres Martires City, Cavite sa mga autoridad na magkaroon ng masusing imbestigasyon sa sinapit ng kanilang anak na lalaki. Ang estudyante umano ay 8 taong gulang na nakaranas ng pananakit ng ulo, tiyan, pagsusuka, lagnat at pagdurugo ng ilong matapos na painumin ang deworming medicine noong nakaraang Hulyo 2. Sabi ng kapamilya ng biktima na class advisor umano ang nagkaloob ng gamot bilang bahagi ng school deworming program. Tanghilig ng pamilya na dapat ay magkaroon ng malalimang pagsusuri at autopsiya para matukoy kaagad ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Sa ngayon ay hinihintay pa ng pamilya ang tugon ng mga pulis at gobyerno sa panawagan ng mga ito upang malaman kung sino ang dapat managot sa kamatay ng estudyante. Samantalang nagluluksa naman ang DepEd Cavite matapos pumanaw ang isang grade 4 pupil sanhi umano ng Pamporga. Ayon sa DepEd Cavite, nakikiramay sila sa pamilya lang na mayapang bata at patuloy na nakikipagulayan sa mga kinakukulang ayon siya para sa investigasyon. Kasama mo sa Raman Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda. Tatak Araman!
1: RMN Police Report!
4: Samantala, chop-chop na bahagi ng katawan naman ay natagpuan sa Talisay City, Cebu. Kasama natin sa balita si Rajman Ken Galinea ng Araman Cebu.
5: Nagulantang ang mga residente matapos matagpuan ang putol na ulo ng isang hinihinalang babae malapit sa mga basura sa Dawis Road sa Barangay Kansuhong, lungsod ng Talisay sa Cebu. Kagad na nagresponde ang mga tauhan ng Talisay Police Station at Scene of the Crime Operations sa Soko nang magkatanggap ito ng impormasyon mula sa isang concerned citizen sa naturang barangay. Isang e-bike driver ang unang kakita sa ulo habang nagunguha ito ng basura na maaari pa nitong maibenta. Isa pang bahagi ng katawan ang natagpuan din ng mga otoridad, ilang metros lang ang layo kung saan unang nagtagpuan ang putol na ulo. Ang pagdiskubre ng ilang bahagi ng katawan ay nagkataon din na may nagpa-blotter sa kapulisan hinggil sa nawawalang caregiver sa Barangay San Isidro sa naturang syudad. Kaugnay nito ay kinunan kaagad ng swab sample ang pamilya ng namising upang maikumpara sa pamamagitan ng DNA test sa natagpuang bahagi ng katawan sa naturang lugar. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
2: Samantala, mangingisda. Nawawalang mangingisda natagpo ang patay sa isang ilog sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalan.
6: Patay na nang matagpuan ang isang mangingisda na una nang nai-report na missing, partikular sa Pulangi River sa Purukjes, Sitio Mikasili, Barangay Tangkulan sa Bayan ng Damulog dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias Jose, 34 na taong gulang at residente ng Bayan ng Quezon. Batay sa report, isang watchman sa isang construction company ang nakapansin sa naturang bangkay sa ilalim ng under construction na tulay sa lugar na bahagyang natabunan ng mga sanga ng puno. Sinasabing nasa state of decomposition na ang bangkay ng matagpuan. Agad-agad naman na ipinag-alam ito sa karating na bayan bagamat may na-report na nawawala sa lugar noong July 6. Pagdating ng asawa sa area, positibo itong kinilala na kanyang mister na di umano'y nanghuhuli ng isda sa ilog nung nawala. Sa ngayon, inilibing na ang biktima dahil na rin sa kalagayan nito at wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik Radjuman Mark Micaballo.
4: Bad news naman po para sa mga motorista dahil tataas daw muli ang presyo ng mga produkto ng petrolyo simula bukas July. July 14, batay sa huling pagtaya, maglalaro sa 3 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Maaari naman magkaroon ng rollback na 80 centavos o tumaas ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang posible naman ang 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 20 centavos na increase sa kada litro ng kerosene. Pangunahing sinasabi pong dahilan ng oil price hike ang mataas na demand sa diesel at ang geopolitical tension pa rin sa gitnang silangan.
2: Hindi puputulan ang supply ng kuryente ang mga customer ng Manila Electric Company o Meralco na hindi pabayad ang May hanggang July na electric bill. Kasabay na rin ito ng bugso ng mga reklamo sa social media dahil sa hindi pangkaraniwang pagsirit ng kanilang mga bill sa kuryente. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, nire-review na nila nang maigi at nire-resolba ang mga hinaing ng kanilang customer. Una nang pinagutos ng Energy Regulatory Commission ng nationwide suspension ng disconnection para sa buwan ng Mayo hanggang Hulyo dahil pa rin sa Middle East crisis. Bukod dyan ay inatasan din ng ERC ang mga power distribution company na payagan ng kanilang mga customer na makapagbayad ng utay-utay. Habang ang mga naputulan naman ng kuryente dahil sa may nakabinbin pang reklamo sa siningil sa kanila ay kinakailangan lamang na ibalik o kailangan lamang nilang magbayad ng 10% ng halaga ng kanilang bill para maibalik ang kuryente sa kanilang bahay.
4: Ang Energy Department naghahanap na ng mga paraan para madagdagan ang supply ng kuryente dyan sa Visayas. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Gerald Ulep.
7: Patuloy na naghahanap ng mga paraan ang Department of Energy o DOE para madagdagan ang supply ng kuryente sa Visayas sa kabila ng pagbuti ng reserve capacity ng regyon. Sinabi ni DOE Secretary Sharon Garina na nakakatulong ang muling pagpapatakbo ng Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation o PEDC-3 upang mapanakas ang operating reserves ng Visayas Fleet at mabawasan ang rotational brownout. Kahit man nananatiling mahina ang sistema nito matapos magdeklara ng yellow alert noong Hulyo at 6, makaralang 5 araw na walang aperta. Patuloy na itinutulong ng ahensya ang pagdaragdag ng generating capacity lalo na mula sa renewable energy sources upang matugunan ang lumalaking demand sa kuryente. Dagdag pa ni Garina, suportahan din ng DOE ang pabubuhunan sa transmission facilities at iba pang critical infrastructure upang mapatatag ang grid sa Visayas. Samantala, mahigit 800 megawatts ng kapasidad ang nanatiling hindi magamit dahil sa force outages at maintenance shutdowns ng ilang malalaking coal-fired power plants. Kabilang dito ang Thermal Visayas Unit 1 at 2 na may kakayang mag-produce ng tig 169 megawatts at inaasahang babalik sa operasyon bago matapos ang buwan ng Agosto. Una nang sinabi ng DOE na nakipag-ugnayan na sila sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at mga pribadong kumpanya para sa paglalagay ng karagdagang 270 megawatts na reserve capacity sa Cebu, Playa at Negros. Kasama mo sa D-Vectel, Armen Manila, Radyo Man Gerald, D. Ulep, Tapak, Armen.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Magpapatuloy ngayong araw ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang sasalang bilang testigo ng prosekusyon si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok mamayang hapon kaugnay sa Article 4 o ang pagbabanta ng Vice Presidente sa first couple at dating House Speaker. Ayon kay House Prosecutor Laila De Lima, malalakasin ni Lotok ang mga testimonya at ebidensya laban kay VP Sara.
8: Ang mangyayari naman ngayon in the case of Attorney Jeremy Lotok, who is a seasoned NBI investigator, a lawyer, NBI lawyer, sasabihin naman niya po bakit at paano nila sinuri yung mga ebidensya, yung mga video na pinakita at inauthenticate dun sa testimony ni Senior Agent Kalilong. So ano yung istorya doon? Paano nila? Ano yung naging resulta ng kanilang investigasyon? Because he is the head agent of the team that investigated the threats.
2: Naniniwala pa si De Lima na bigurin ang depensa na tibagin ang kredibilidad ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa cross-examination.
8: At wala naman pong na biyak na anumang parte doon sa testimonya ni Agent Kalilong. kahit po under the crucibles or the test of cross-examination, because the cross-examination is a stress test, is really a stress test, and therefore kapag hindi bumibigay ang ebidensya, ay ito ay lalong tumitibay.
2: Inaasahan namang sasalang din sa witness stand ngayong linggo sina Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez at House Sergeant at Arms Captain Belinda Bellio. Habang humiling naman si NBI Director Melvin Matibag sa House Prosecution Panel, napayagan siyang tumistigo sa paglilitis ng mas maaga matapos maimbitahan ng Federal Bureau of Investigation sa isang law enforcement summit sa Thailand sa July 21 at 22.
4: RMN Network News. Sa kaugnay na balita, imposible pa rin daw na maabot sa ngayon ng 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Inihayag po yan ng political analyst na si Attorney Edward Chico kaugnay na nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Chico, sa kasalukuyang takbo ng paglilitis, mahirap makuha ang kinakailangang 16 na boto para sa conviction ng Vice President dahil sa hatian ng bilang sa Senado. Dahil dito'y asahan na aniya ang matinding horse trading o yung political na negosasyon, partikular na sa mga mababatas na nananatiling tahimik pa sa pagdinig.
9: Wala eh kasi yung... Kasi syempre alam naman natin yung hatian nung magkabilang grupo. No, so far, meron silang 13. Kaya lang yung pagligaw ng tatlo, yan lang maraming horse trading dyan sa likod. Syempre meron ng mga negosasyon dyan. And in fact, ano, sabi nyo yung mga taong malapit dyan sa Senado, yung medyo those in the know na tinatawag natin, eh binapagit na nila na baka daw yung Villar siblings, ayan, baka daw maligawan nila si Loren de Garda, hindi ba could also be someone that could possibly, kumbaga, be influenced, hindi ba, to joining them. Kasi kung mapansin mo, kahit dito sa impeachment, hindi na sila masyado nagpa-participate. O yun ang mangyayari dyan, ligawan niya na magkabilang panig.
4: Dagdag pa po ni Chico, magbabago ang takbo ng pagdinig kung makakapagpresenta ng overwhelming o mabibigat pang ebidensya laban sa Vice Presidente.
9: Kung gusto mong makonvict si Sara Duterte, very important na maging overwhelming yung ebidensya. Kasi pag sobra siyang overwhelming, for example, so yung mga kagaya nila, Villarin, di ba? Kasi may mga pwede pang lumipat dyan eh. So yung mga kagaya nila, Villarin, so pwede silang mag-isip na ate ka, overwhelming. Nakakaya naman kung ito i-acquit ko. So, yun na lang ang mangyayari dyan. If the pieces of evidence are so overwhelming, either against or in favor, that could potentially influence the votes of certain senators. But otherwise, horse trading talaga yung mangyayari talaga dyan. Negosasyon ang mangyayari.
4: Si Attorney Edward Chico, isang political analyst sa naging interview po ng DZXL RMN Manila.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Ang impeachment trial pinalilipat po sa umaga. Kasama natin sa balita, Radyo Mancondes, Batang.
5: Inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero na baguhin ang schedule ng impeachment trial. Sa kanyang podcast na Chiz Wiz, iminungkahi ni Escudero na gawin sa umaga ang impeachment trial mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Itatakda ito kapag nagsimula na ang second regular session ng 20th Congress sa July 27 o pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Pagsapit naman ng alas 3 ng hapon ay susundan naman ito ng regular session ng Senado na Lunes hanggang Miyerkules din. Sa ganitong paraan-anya ay mababakante ang Webes para naman sa pagsasagawa ng mga pagdinig, partikular na sa panukalang budget para sa 2027. Bukod dito, inirekomenda rin ni Escudero ang posibilidad na suspendihin ang sesyon sa hapon kung wala namang malaking agenda para bigyang daan ang iba pang pagdinig.
10: Pero pinanukala ko na po sa kanila, ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ang hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas habang nagsesesyon ng Senado kung mga talumpati lang naman ang ide-deliver at wala namang botohan na mangyayari. Pangalawa, mababakante nito ang buong araw ng web. Huwebes. So Monday to Wednesday lang po yun, tulad ngayon, para sa mga hearing din na kailangan isagawa ng iba't ibang komite. Dahil impeachment ay isa lamang po sa mga trabaho ng Senado at patuloy pa rin yung trabaho po namin bilang mga senador.
5: Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak.
2: Sa ibang balita, walang naging paggalaw sa approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Batay sa pahayag second quarter survey ng Publicos Asia, nananatili sa 28% ang approval rating ng Vice President Sara Duterte habang 26% ang trust rating nito. Bahagya naman bumaba ang approval rating ng Pangulong Marcos Jr. sa 18% mula sa dating 19% at 12% naman ang trust rating mula sa 13% noong unang quarter. Nasa 32% ang approval rating at 21% ang trust rating ng bagong upong si Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala, bahagyang tumaas ang approval at trust rating ni House Speaker Bojie D. na may 13 at 8%. Habang 17% ang nakuhang approval rating ni Chief Justice Alexander Gizmundo at 10% ang kanyang trust rating. Isinagawa po yung survey na yan noong June 28 hanggang 30 sa mahigit 1,500 na respondents sa buong bansa. Pangulong Bongbong Marcos, pangungunahan ng inauguration ng port facility sa Camiguin. Kasama natin sa balita, Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
11: Dadalo ngayong araw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng port facilities na nasa Mahinog, Camiguin at paglusad ng bawat bayan makikinabang Camiguin program sa Mambaho, Camiguin. Layunin ng nasabing programa ang pagpapatayo ng infrastruktura at paghatid ng government services at assistance para sa mga residente ng nasabing lugar. Ngayong araw, personal na susuriin at iinagurahan ang Binoni Port Operations Building at Lightcraft Landing Station na layuning mapabuti ang port operation, mapalawak ang maritime connectivity at mabigyan ng kaginhawaan ang mga pasahero ng nasabing daungan. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, Tatak RMN.
2: Balita po ito sa Ibayong Dagat, dalawa ang namatay sa pamamaril sa isang Latin Music Festival sa Toronto, Canada nitong weekend. Ayon sa Toronto Police Service, nangyari ang pamamaril sa Midtown Toronto sa gitna ng Salsa Festival sa St. Clair Avenue kung saan nasa mahigit kumulang 13,000 ang dumalo. Nagkaroon daw ng palitan ng putok sa pagitan ng mga suspect na tila tinatarget ang isa't isa. Dead on the spot sa mismong pinangyarihan ng krimen, ang dalawang lalaki habang anim na iba pa ang isinugod sa ospital kung saan apat sa kanila ang kritikal ang kondisyon matapos tamaan ng bala. Patuloy pa rin inaalam ng mga pulis kung kasama ang mga suspect sa mga nasawi o nasugatan o kung may iba pang shooter na sangkot.
12: Sa ating balitang sports, mainit ang naging pagtanggap kay Pinay Tennis Ace Alex Iala sa pagbabalik nito sa Pilipinas kasabayan ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships kung saan si Iala po ang kauna-unahang Pinay tennis player na nakarating sa fourth round ng prestigyosong Grand Slam Tournament. Sinalubong ang Pinay player ng mga opisyal ng pamahalaan at nagkaroon din siya ng interaction sa mga kapwa-atleta. Samantala, may pagkakataon din ng mga fans na makita ng malapitan si Iala up close and personal sa isang fan meet event sa Miyerkules, July 15 sa isang mall po dyan sa Makati.
2: Si ano, Kuya Sander, si Maris Racal, si Miss Sunshine. Abay, lumalove life na ba ulit si Maris Racal? Makichismis nga tayo mula kay Myra Jane Asayaw.
13: Usap-usapan ngayon ang aktres na si Maris Racal. Spotted kasi ito kasama ang isang mystery guy na tila bago raw nitong boyfriend. Sa mga larawang kumakalat online, makikita si Maris kasama ang naturang lalaki na mukhang foreigner sa isang airport at shuttle bus. Hindi man kita ang mukha ng mystery guy, kapansin-pansin naman ang sweetness at pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa na nagpalakas pa ng mga espekulasyon. Tanong ng netizens, pumapag-ibig na ba ulit si Maris? Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng aktres tungkol dito. Matatanda ang 2024 nang mangyari ang kontrobersyal na hiwalayan ni Maris at dating kasintahang si Rico Blanco makalipas ang 5 taon nilang relasyon. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN. RMN.
1: Network News.
12: At sumayin niyo po mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyan.
4: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
12: Mula rito sa Ironman Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
16: Oh. Mapugnan pa ni.
15: Oh.
17: Ang idol mo, DJ.
18: Ang tamis na sila, Tik. O gila, Tik, Mugitik. Idol, Mami Tik.
19: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
20: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
21: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
22: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
23: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
24: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
25: Ang market man on the run, Idol, B.
26: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
27: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
28: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
29: Ang laagan nga pretty, Idol Creepy.
30: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: una radyo.
1: Ganiha ra man ni, naka-charge na kani.
0: Abli ra imo FB.
1: Ganiha ra, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapunggan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na, IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki, ang chinita nga witty. Idol Mikey, si Boo's charming auntie. Idol Maria B.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May budget.
17: So

93.9 IFM. Mapungan pa ni Idol, happy happy Lunes kanatong tanan, wala tunga-tunga naman hapit sa buwan sa Hulyo dol. Makaingon man sa taga. Ayay. Wala na makanang 2027 na dayon. Paspasas dagans adlaw dol no. Kana bang magtan-aw ta sa tong kalendaryo, murag bag-o pa man tang nipakli ato. Kailaray dagans panahon, wana magsige na to gapang pahipi si Noy Jose Marichan. Maing buntag, Subo, oras sa IFM, alas 8:01 na. Welcome na diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag. Kompleto na gyud ang inyuhang team bubugma sa pagbabalik ni Idol Boy King. Murag, gidala man yata ng